0: naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asog ang mga bagyo, uran, baha, pagtan, asiniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Family, Kanawon and Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Mo programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang Totoo Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 ng aga didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang Totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Marina Agapo. Giraray, minapasan niyo po ang programang Ini ang Totoo. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Iribanan po kita, Giraray, sundo pong alas 9 nin pagkaagangon yan. Aldaw nin Martes, petsa 11 na po, kan bulan na Agosto. And at saka boss, ang satuy agarari ng pagtataon ng pangungumusta asin onarabuwe na duman po sa satuyang mga parantabay. Nigdi po sa City of True Love, Tabaco. Mga pagtaraid na lugar sa bilog na Premier Distrito kan satuyang probinsya nin Albay. Lalong-lalo na itong mga yaon sa hararayong lugares na aabot pa kan satuyang signal sagot sa mga oras na ini. Kumusta ka mo dyan sa Isla Cagraray, San Miguel? Ano, mabalud pa? Lingon na kita mag sira sa mga parasira at itibad maiswain. Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo. Morning sa tuyang mga paradangog sa mga paradahan kan tricycle, mga tricycle drivers, jeepney drivers.

mga yaon sa UV Express. Kasabay na itong mga katugangan niya to na natibaad na kamonitor sa indang mga kanya-kanyang berlina. Sa indang mga harong, ikonin mga radyo, maray na aga. Morning sa tuyong mga paradangog asin para healing sa Facebook Live. Makishare na lang po sa kadakol niya itong mga friends. Mga parapadyak, mabuhay ka mo! Hayan man kamo sa mga oras na ini, anon sendong pinagigibo. Kami po girari naglalaom na okay in sendong kagahon. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po, dahil kita maghirelang. Pangatamanan nyatan sa tuyang salud, dahilan sa kasabihan na health is wealth. Kadakol kitang mga pag-uurulay-ulayan, digdi po sa satuyang programa, kaya relax sa nakamu dyan. Relax, tibad mag-collapse. Kung minsan nga ni Day na niya ito natatapos ang satuyang mga pig-preparar diding tema. Sarokan mga tutukuran niya ito, maningo niya na pagkaaga. Mapadapit sa kape. Ta nahiling ko so pahit manikan sa tuyang congresswoman Madam Cresel Agman. Igo siguro maninin committee hearing mapadapit bagadigdi sa mga pagpapataw ki mga buwis mani. Pero sabi mani sa nabasa ko exempted da itong ano ito 3-in-1 na kape.

Maski ano-ano, nasa na pwede di paano sa satuya. 3-in-1. Igwa nga ni Maninin 7 plus 1 na bulong. Asin iba pang mga medisina. Kan mga nakalis manal daw, igwanin garong bill ang satuyang congresswoman digdi sa Premier Distrito. Mapadapit ini po sa ano na nga nito. Let go na. Medyo nakaligtaan ta. Siguro sa kakainom taman Maninin kape. Ay, itong anti-tobacco, anti-vape bill. Yan. Karong iso na ramdaman ko. Mga tugang ang national na budget kan Pilipinas. Garong defunishment gayo. Itinaon baya ang satuyang pang-nasyon na budget hali sa DBM. DBM Secretary Palan Mani kan gabinete ni Presidente. Akiyo nung pa ini Mani. Oh, sa gabinete Mani. Iguana naman ki ito doon. Inbuilto po ang sekan DOH. Tinalka, sinalit. Ibinugtak suyaon sa PhilHealth na dati man. Kaya nabakanti siya sa PhilHealth. Binugta ka naman sa PhilHealth. Ano na ini Mr. President? Deka na kinakuko ang pahit. Kaya baga sabi ko kasudma man eh. Sa gabinete kan sa tuyang presidente sa ngunyan, ang kaumaumawi o kaya talaga mani nagdi-deliver nin marairahe na pahit, dua, Secretary of Agriculture, buda, Secretary of Education. So iba mani, inda. So iba de, manaon ang bitan. Susog ini sa obserbasyon ka nagkakapira, lalong-lalo na ang mga yaon sa pribadong sektor. Kaya man eh, kung kita mga yaon sa barangay, sa pagpipili niya to nin mga lideres, bako man eh,

dapat an sa indong linyada sa mga maurag? Takon ba kong mga maurag ang linyada nindo? Ay, bay na. Di ka mo magiging epektibo ka yan. Minsan sa mga LGUs man eh. Kung maloya ba ya ang leader? Medyo bagulbol ang leader? Siyempre, human yan ang masunod ta. Maloyaon nga mani ang leader ta. O tibaad mani ang leader, muya siya sa napirmi ang masusunod. Pero uning unaan pahit man eh, inutong tatabi ini tayo inian. Garong grabe po an kamugtakan kan mga kababayan niya tong napahit kan baha ano ah. So mga bareta sa television kagabi amo manggi hapon. Ah? Sige nang igwaduman maniki sarong lugar na nawara su tulay garong steel bridge. Di man mani mababaluan papaano su pagtabang sa inda ig-interview su sa ibong asindig di man siguro niya ano nga yata nem sundo mani su mga papa na itatahan makakabot talang putol sa tulay ma-interview su sarong babae mani niya ano nga yung papa nindo igwamang yung kami diyang kinatatada pang bugas ansira mi nga ya asin bagoong toyo eh, hindi ka bra, man. Hindi ka kain magaba. Uningo na. Mga tugang, ngunyan tabing aldaw na Martes, petsa 11 kan Agosto, igwada po ni rollback sa mga petroleum products. Ngunyan tabi, sabi po kan Department of Energy o kaya DOE. Kung igwali na cost vehicle ano po kagata sa mga gasolinahan na nag-rollback na takunda na alkasubagong amay malamang po ining ang rollback. Kunda ay halaton ta po na dyan sa indong mga gasolin magbugta ang bagong presyo kan sa indang mga produktong petrolyo. Kunda rollback di papano lamang. Aprobitsaran ta po ining sabi po big time. Sa diesel tabi at big time, 4 pesos 30 centimos kada litro ang rollback. Ngroon lang ko man agad nakaliis na aldaw mga centimos na. Ngunyan, sabi po digdi, 30 centimos kada litro ang pahet sa diesel. Di na ang roll peso 70 centimos sa gasolina. Di uro alam tapos. So nagkagaramit in kerosene 4 pesos and 8 centavos man ang pagbaba kada litro. So iyan po ang mga presyo kan petroleum products. Bako sana iyan, duman sa igwapo nin nagagaramit ki liquefied petroleum gas o LPG, igwaman nin 2 peso grawas sa LPG, kabalikan mga staan sa indadyan na pahit, mga nagka-restock pa, ruluma na. No, di andri rason man negosyante ka. Sabi ko na nga ni, ano ba mga ma-aprobitsar? Ha? Pigpaparasite po ninda. So, gira duman sa ha? Middle East, kung ano-ano. Ngunyan baga, daiman. Daiman ki pundo ang burumbahan. Yeah? Hindi. Papano lamang. Minsan baga ang barakalon. Yun na ang pahit. Dain, but, bataan barakalon, dahil naman po nagbababaan presyo. Yun ang problema tayo. Ang nagkakadarali po, digdi sa mga kasarada yan. Yeah, so, ininota po, tasabi ko, magayon po ining bareta, ngunyan pong aldaw na Martes. Sa masunod na simana, halos suro simana bagaan bareta. Unang muka ini, sa next week, ha? O dahil pa, ngunyan sa nang simana, pakarollback, diba at magbaralbala naman duman so Amerika. So Iran, next week, ma-increase naman yun. Maso increase, bandi po sa satuya. Yeah? Kaya, iyo po yan. So, makaturo-tristidig di sa satuya na kung minsan,

Alangkaw an increase, hababa an rollback. Pagabot sa Barakalon, dahil na po yan, ha? Nag-iiro, remati na. Kaya baga, labi ka-importante na paminsan-minsan magtaga pahit kita duman sa mga pinagbabakalan niya itong mga tsindahan na talagang minus-minus ang presyo. Buda, mala nga ni, pinagbabudget ang pahit. Ha? Lalong-lalo sa mga kasaradayan. Paano nga ganiglin mag-budget na? Ha? De nga ni, pinahit mga tugang so sa Manila duman so increase kan daily minimum wage. Digdi pa sa tuya sa mga probinsya. Ayan. Ta mga tugang ang pinagdududa nagpati RO. So darako lang negosyante mga tugang siyempre. Tabo sina magbayad. Sa paghuna ko sana kandugang na minimum wage para sa mga obreros. Ah, nasamantalang kung pag-isipon mga tugang ininganing presenting. Nasamantalang kung pag-isipon mga tugang ininganing presenting.

sa bulod. O nga tata, may bagong tarifa na aralang kao na ang pamasay na nagpapararollback nga ni. Nga tata ka muna nginuta na. Para maaraman ni Do at Chan, tukaroon niya to yan. Nigdi nang una kita sa kape. Sabi kan sa tuyang congresswoman, Crisel Agman, inida ang mga tugang na 3-in-1 na pigpapara. Tibaan nag-iirinom ka munin kape sa sendong mga opisina. Gabos, kunhain man ka mo sa ngunyan sa sendong mga harong. Inida ang 3-in-1 coffee na yun na po kung minsan ang pipahit kan mga konsumidores. Ha? Grabe pala na ang asukar kay inisabi kan sa tuyang representante. Maabot na ang mga tugang sa 4-5 teaspoon o kaya kutsarita ang laog ka yan na 3-in-1. Grabe ano ah. Sa madaling sabi, grabe kahamis. Ano ba nga ni sa'yo? Magsala, didugangan. Didugangan patatibad. Di pa naamisan. Nakula na ang mga tugangan epekto ka ini sa salud. Ibat akong minsan ang mga kaakian natutuod man sa kape. Yeah? Hmm. Yan nun, black coffee na sana. Yeah? Magdyan ka mo sa mga tsindahan, sa mga groseria, naririparo po nindo na ang kape, kung ano man ang paborito nindong brand, kunya na, bibrandel na, pira na po ang pahit, asuro sampulo na. Ah, pwede ka man siguro magbakal sa nanindua, di luway-luway mong papak nitong mga tugang, takon mabigla mo, mabuka yan, magurula yan, abunaran mo. Ibaga. Yeah. Minsan so, utong, ano po sad to? Creamer. Ha? O pwede o kita, kape o kung anong mabakalan nindo, si ripanindo ang expiration date. Ha? Ha? Iyon po yan. Ha? Iyon po yan mga tugang ang gustong ipasabot niya to. Day po, maiiwasan na hindi ba, day po magkape. Bata kung minsan mani, ang kape, ano ba na natutuod naman, kita nga ni kung minsan, nagkukopi-kopi man kita. Pero bako po, sige-sige, ta, an arin man tabing sobra, maraot yan. Kaya siguro, itaramta kay congresswoman na kinakaipuanan, pagurum dumunta, na day po ka mo, urual daw, kopi-kopi ka mo permita. Kung sige nindong ka, pahit ki 3-in-1, grabe man ang gadki, urual daw, ang asukar, maray, ani bang ani man eh, bako sa nadamlag na kape, ani ba dyan, habang nagbabasa nin, periodiko, kung ano, kopi. Pagkahapon, kape. Dahil na ka mo magkape pagkabanggi. Yo, taramang ko ka mo. Lalo na kung madali na ka mo mag, I love my bed. Di na kamutabi magkape. Yeah? Mm. Di, iwasan niya to ining mga 3-in-1. Takon, pag-isipon man ang gadman ining mga true 3-in-1 na ini, kung minsan dahil na dyan nababakalan so tingi-tingi na asukar. Apera kan asukar mga tugang ambida ang sisalak pa dyan sa 3-in-1 so iwabada ang mga tugang nin artificial sugar. Yun yung sipigtaram ko naman sa indo. Yeah? Ang gamiton tang asukar mga tugang sugar ang pahit. Na yan ang kita magparapahit ki white sugar sa paghuna ko sana. Ha? Sa bagay, nasa sa indo po yan. Tako na pagtudan indo. Minsan ang tinapay. Ang recommended ngon yan mga tugang na tinapay, kung bako, brown man, wheat bread. Yun na ini ang pahit. Mga tugang, ang gustong sabihin niya to, mga tugang, kinakaipuanan, conscious na kita kan sa tuyang salud. Lalong-lalo na kung mga nagkakaedad na tuya, utong kapot-kapot ni Manny, ano yan Manny, ano ang tatakayan, Barbie, Barbie,

parehasan pigbabakal tamani. Ha? O, taka, arog kayo man, eh. Parehas kami, ina ako, may maedad na kami. Dahil na kami kan mga oro white bread na iyan, ta. Medyo rimati man, eh. Ta, ang pahit mo niyan kan mga nagkakaedad na man, eh. Ang satuya pong i-monitor ang blood sugar. Blood sugar. Kaya baga sabi ko kung minsan, importante yung manggiraray na nagtagatubod kita sa herbal, sa mga dahon-dahon na yan, to lower ang satuya tabing blood sugar. Kung madumang ka mo sa doktor, ano na po gan mani, kreatinin gayon, kundi ko nasasal. Yeah? Okay. Bako man po maraot ang kape, sabi ko baga, ang anuman na bagay na sobra, maraot yan. Kaya, kung kita po mahilig sa kape, sa paghuna ko, in moderation sana. Moderate sana. Yeah? Ibaga, moderate sana. Parehas baga kan mga kalalakihan, minsan ang mga babae na nag-iinom nin wine o kung ano-ano, ang pahit baga, moderate drinking man. Ta kung masubran ka nin alak o kung anuman alcohol, ay rimati ka, magsala, day ka na makapuli. Deng surti, maagaan ka dyan kung sa ina kunyan. Yeah? Narumduman ko kay itong mga tugang. Igwa kaming na iling na sarong lalaki na grabe na po, bako na ito moderate drinking, ta sulo. Sulo, gustong patuwalon mga tugang so, ano ito? Black label na 1 liter ganito. Sabi ko mga tuwang, dawa, gura, no, antibay nindo sa alcohol, alak o kung ano, di po nindo matutumbaan mga alak, sundo na iguanin bukas na tindahan. Kamuan papatumbahon ka yan. Umala mga tuwang, dahil na balik-balik na sa sayang harong pig, pigpapara pasurunod na mga tugang na mag-uli na gabuk, mintras kaya pa magbaneo. Sa madaling sabi, pag kunminsan tipsy na, makulit na. Mala, pagkaaga na barataan mi, itong lalaking ito nagadan sa laugan sa iyang behikulo o berlina. Napotan. You see? Kaya iyo po yan. Di balikan niya to ang kape. Moderate sana. Then ako nakakata ng brewed coffee o sublack coffee. Then nakita pigi-invitaran ni boss. Boss, patana naman kami ni brewed coffee mo dyan. Ito sa nang sugar. Yeah? Di iyo po yan. Bata sabi ko mani, ang kape daa, masiramon mani pag mainit ang kape. Pero nga ta daw yan ang Pilipino, ano ma? Muyakan makape, mainit. Pagkatapos na iserve, o kunan iba ma, sa Indian makape, pagkatapos na iserve sa Indian kape, papaliputon. Sa bagay, kung mainitunon mo, hindi ka man mapahit kita, madadalso ka, no? Yeah? Okay. Garoon na yan, so amigo tang Jaguar, duman sa Legazpi. Jaguar sa sarong sikat tango niya na kapihan. Medyo mahal-mahal ang kapi mananggad sa inda. Yeah? Pero siyempre, masirang. Yeah? Okay, di napag-diskutiran niya ito. Na-diskutiran niya ito. Dahil ang tayo po yan so naglataw. Nabasa ko na siguro sa sarong komitiba na pag-urulayan po ining mga pinagbabarakal niya ito na linga, ha? Paparatungan po nin buwis. Garo na po yan so systems loss na may value added tax. Minsan magbakal ka muna sa mga groceries, ikaw bagang VAT? Ikaw bagang value added tax na pera yan, 12%. Ha? Kay puanan da, mga tugang, na ining maski 3-in-1, dapat patungan man ki tayo exempt dahil ni mga tugang ta. Mala, so mga kasarada yan ang pigi-irisip. Kaya lang, iyo po yan. Kaya, sabi ko, taga tumarin niya to ki kung ano-ano.
minsan po ang magkakan, pagkakan, ang gabos dapat moderate sana. With moderation. Yeah? Minsan nga ni ang pagkapaslo, ang pagkaganid ka nagkakapira, ah, saro man yan kan pwede niya itong iswistyon, moderate your greed. Ah, dahil man nito pagkapaslo eh. Ah, yung baga, ano ba baga? Greeding maray. Aber daw sa ngunyan. Sabi ko nga ni kahapon, o si sa Induan, igwa lamang nin sobra sa buhay, o kaya mayayaman. Ah? Igwa daw ka mo nin mauyong buot na ilingan nin doso. Inilingan na sin doso mga lugar na rinabasan po kan pagbabaha. Ha? Si sa ngunyan ang primerong LGU ang pwedeng mga podan na uy tabangan tama nitong mga yaon duman sa Cavite, yaon duman sa Pampanga o kunsain man na grabe po sa pagbabaha. Ha? O. Minsan yan mga tugang, iba kayan. Ha? Yan pahit na. Ta, tama man so sa tuyang presidente kan sa iyang itinaram siguro duman sa zona na din niya ito paglingawan ang bayanihan. Ah, nakatatak na po yan sa mga Pilipino ang pagtinarabangan. Ilinga po itong nagka grabe po sa mga pigtatarabangan na makatawid, makabalyo o kung sa-insain, iguanin dapat na raon sa ospital, iguanin mga ngaki o kung ano-ano pa. Pigtatarabangan kan mga kapwa niya to Pinoy. Ah, dahilan sa espiritu po kan bayanihan. And sa tuya pong sinasaladuran, so mga nagtatarabang na mga otoridad, PNP, Coast Guard, Sundo Bureau of Fire Protection money, nagtarabang duman. Na kung pag-isipon mga tawag, ang taga Bureau of Fire, dapat may trabaho sana kung may sulo. Ilinga, tarabang Philippine Air Force, gabos-gabos, AFP, PNP, tarabang. Ilinga na po. Na hagad po ini, dahil niya ito ginusto ini. Kaya mga tugang, tibaad, yun na po ini ang pasabong kan sa tuyang kagurangnan. Ha? Nakepuanan, barahaunta ang mga lugar na ini, if only to remind our people, our officials, ha? Na kunigwa kita nin pirak para sa proyekto, gastusun niya to sa proyekto, bakong ibulsata. Bako? Eba yan. Ha? Yun po yan ang tunay na lideres, tunay na leader na dapat niya itong haranapon. Ngunyan ang mga panahon, challenge ini. Bako pahuri ang gabos. Ah, para po sa satuyang nasyon, ilinga na po ang pinag-urulayan sa ngunyan. Dapat taiguanin master plan kan drainage. Ah. Tano po so kausa kan mga pagbabaha duman mga tugang. Uni o. Oh. Ah. Saraditon po so luma na as in saraditon so mga then lumuma o saradit na kahit to po yan ang mga drainage canals. Ha? Ah? So iba nagsaradit susalog dahil sa mga konkretong istruktura na tinurugdok. Bako? Ibaga? So nakakao lang mga tulang, mga tugang kan marhay as in buwelong bulos kan sa tuyang mga salog. Ilinga po, ang nakakao lang dyan, binurugtakan po nin mga istruktura. Nagsaradit po susalog, kaya pag umina po yan, yun na ang resulta, baha. Ani man niya itong mga salog, day na po nadidredge. Day na po nakakalkal. Kaya sabi ko, yun na po yan mga tugang. Ha? Day po kita nin consistency. Makalkal, madredge, gabos, nga na. Sa mga maabot, ma na. Maringanin kita mga tugang, sabi sa bareta. Ha? El Niño pa kita mani. El Niño. Herak man kan mga parauma, ta basta El Niño, tagmarain, maringani, tamiguanin habagat, nakakatabag nin ito sa satuyang mga parauma. Yeah? Hmm. Diyo po yan, mga tugang pig parahit ng unyan da, master plan na naman. Narumduman ko si Palafox. Yeah? Saro pong sikat na ingeniero na dapat
dapat, iyo po yan. Ha? Mala, siya nga ni siguro, architect guide ini, siya mga matugang sunag, adal duman kan, sistema duman sa BGC, mani, sa Metro Manila. Di duman pigbabaha, mala, tak kinoa po su pahit, ha? Su talento ni Palafox, kung yun na po ini ang, kaya yun na yan. Igwa ka munin assignment, mga leaders niya to. Ha? Kung papano ho nang unyan, padarakulao na asin, baragohana po ang satuyang mga drainage system, kanal gabos-gabos. Ya? Ta ruluma na po yan. Ya? Asin, ilinga, ansaro, grabe po subaha talaga. Kaya Rakman, Bulacan, duman sa Tumana, Marikina. Yeah? Oh. Sabi po kaniba, ha? So iba da ang mga tugang na pumping stations, day na po naggagarana. Nga ta po ta day na naggarana, inabandonar da mani so iba kan mga contractors. Day na. Ha? Pinunan sa naman, pagkatapos na makuha na siguro sa bilog na kantidad, goodbye, maliwalo. Yeah? Mm. Ano po, susarokan mga si Knight duman na ehemplo mani na naramduman ni dumani sa investigation kaning flood control uni si Bryce Hernandez. Alam sinabi niya na si Jingo Estrada kuminoa na tulos kan sa iyang porsinto, 25% kinabano na. Ah, kaya iyon na yan mga tugang kun minsan ang pahit digdi sa Pilipinas. Ah, maralaog sa politika mani antuyo kan iba, bukod man gabos, suporsintong mako ko aninda. Kaya, kung arog kayo ng pipirilion niya to, ngapit na panahon, bayain na. Goodbye na ang Pilipinas. Dahil na kita makakabangkaras. Ha? O. Sa Santo Domingo, si Bong, Mayor Bong, maray si Bong, tabungkaras ang fight kan Santo Domingo. Baka, Mayor? Mm. Iyo po yan. O. Ngunyan mga tugang, ano na naman ang pahit man eh? Investigara na naman da ini. Poros kita digi investigasyon. Investigara na naman ining mga puminalpak pumping stations. Gabos-gabos man eh. Dae na po naggagarana. Garo na po yan su pumping station man duman man sa Legazpi. Oh. Ano su pumping station sa Legazpi nangyari man eh? Dae kinangyari, tangata, nagdurulak. Ha? Nagiriwal man eh. Ngata ta nagdurulak. Pirak naman, supigdurulakan. Ano na kita digdi? Hmm. Siseng unya na nagdurulak dyan, kan pumping station kay to dyan sa Legazpi City. Iyon na iyan, mga tugang anpahet. Ha? Maapotanan nindo. Salmi nga na ang sendong sa diri. Ha? Ha? Di yun po ini, natukarsan na po niya to ini. Tanganing, lugod pa man, kita man digdi sa mga LGUs, sa Albay, sa Kabikolan, mga tugang, mamulat na kita kung ano talaga ang katotohanan. Kung ano ang nangyari mga tugang sa Kamanila na sinibapang parte, o yan, hindi na mangyari digdi sa satuyang lugar. Siyempre, habota yan. Tadakul po ang madi-displaced. Oh. Pasiriring naman ito dumanmani sa mga lugar na, siyempre, evacuation naman ang paita. Rimate na naman mani. Ha? Dadarahana naman ki mga ready to eat foods kan DSWD so mga nakakahon man eh. Ha? Naruluma naman ita all stock na yan so pigi pa para irinit init. Ano natawan ka mo? Ha? Tarawan ka mo nin sarong tring bunay okay na. Kinaban. Sabi ko na nga ni hain, so itinao kan sekretaryo kan agrikultura digdi sa Albay kan pagtuga kan bulkan. Naaraman ta daw tabi kamo dyan sa sanggunian panlalawigan. Ta sabi ko baga, tibad, ha, tibad! Pinadiklom. Ah? Iyo po yan ang pahit. Baka, tarawan ka mo nin 10 kilos bagas kabos de lamang aram nindo tibad pinakudak man eh. Pakapakudak ka, isumitir gabos-gabos, pirak na naman.

Ipo yan mga tugang ang gustong ipaabot niya to sa satuyang mga kahimanwa. Ha? Hmm. O ni, ipahiling ta ay, ano naman ni, parumdumunta sa napuan sa tuyang mga kahimanwa, mapadapit sa mga bagay-bagay ni. O nabasa ko na po ini. Do not wait for leaders, do it alone. Do not wait for leaders, do it alone, person to person. Sabi po yan ni Mother Teresa. Sabi man ni Father Jerry Urbos man ni, mayaman ka nga, pero magnanakaw ka. Is that something to be proud of? Yeah? Ganoon man siya na iyan. Leader ka. Man sa imong katugdaan, digdi sa LGU. Alagad. Mabas ka. Ikakaorgulyo ta daw yan. Diba ka? Yun po yan. Sabi naman ni Padre Joel Gatos, Mani, buti pa ang pera, may tao. Pero yung mga tao ngayon na may pera, hindi na makatao. Why? Pag may pirak money, whether we like it or not, minabago ang pag-uugali. Kan iba? Yeah? Kaya maray sa na money an ura, maray sa na po an pobre. Ang mga sakim sa kayamanan at mga mapagmataan ay hindi magiging payapa at masaya. Rumdumuntabi nindo yan. Mga bagay-bagay na pwede niya itong isye sa tuyang mga kahimanwa. Ta nga ni pong lat na ini. Ta nga ni po kitang magtrayumpo sa tuyang pagkabuhay. Tama po yan. Sabi ni Uslaonon, 335 pumping stations. Million yan ha. Kanligaspi, San Roque, Buda, Pigkali. Project Inican, San West. Pero non-operation. Yun na nga ni. Tamala nga ni. Nagduriwal kan 335 million. Ha? Nga taday kita nagtatarayong po kung minsan yun yan ka nagkakapira. Kaya, kadaklandakan mga tao, mga tugang, dahil nagtatrayumpo, dahilan, sa inda pong binukong comfort. They chase comfort instead of growth. They have big dreams but small discipline. They start things but never finish. Mapoon, tapos, di man po papadaguson. Distractions, laziness, and excuses become their daily habits. Tandaan po ninyo yun, ha? They fear failure more than they desire success. They compare themselves to others instead of proving. They expect instants with work. They are small step, but success one step at a time. Those persistent keep learning and never give up. Once choice is yours, waste time or create a life you are proud of. Yan po ang mapadapit sa triumpo o kaya success. Kaya, ano pa, ano ini? Okay. So sa kuya pa, nung mga sobrino, as inibapang mal sa buhay, yaon duman sa lugar na pigbaha sa may kunyan, kaya sabi ko, pigripar, okay.

Money is the root of all evil. Totoo po yan. Kaya lang, iguaman po din ng mga exemption, tayo iguaman po din mga makwarta, mayaman, nasabi ko na nga ni, mauyuan, buot, malangani, na nga po dang kita, na kung mapapwede, at this early, at mga mal sa buhay, primuho na tibad, rinabas, puro galakan gobyerno. Ha? Tama alaan, kung minsan, buntulo ng gobyerno. Ha? Ngata nakapagtaram kita mga tugang. Only an example. Only man an example. So dating secretary kan DOH, fuhalte kayo dito, nag-resign money dahilan sa health reason daa. Ang sabi niya, health reason. Only na sa nagsalida. Anong salida, so director kan PhilHealth, Dr. Edwin Mercado. Yan ang bagong DOH secretary. So, acting PhilHealth Secretary ngunyan, sarong nagangaran, Dr. Beverly Lorraine Ho. Siya ang acting PhilHealth Secretary. Yeah? So, rason mga tugang kan dating health secretary nga nag-resign, health reason da si Fuhalte. Ba't bako man yan mani ang rason na health reason? Ara mo sa ibang rason digdi. Ah? Riniklamo siya kinagkakapir ang mga grupo ta, habuon niyang aprobaran so pagbaha, pagbakal ki mga bulong para sa anti-TB. As in iba pang kahilangan. Habuon muna, pinundo niya. E duman siya nadali. Mane, kay puhanan kan mga tao. Ano pa ang mga kahilangan duman sa Manila? Dengue, gabos-gabos. Ha? Pipag-iringit nga ni kita kainin pagbabakal takan mga data aran ng mga hot meat. Ha? African swine fever, bako man eh? Pinundo man eh, so pagbakal kan anti-tibing bulong, eh nagnala sa tao nga ta. Ay siyempre, yun na nga ni man eh, sa gobyerno sa Pilipinas, as in sa yun na inian pahit, para berkan pagbakal, alat, ay teka, magurulay ko na kita, ang lagay, de kita magurulay. Kinaban! Yan po yan ang katotohanan, inian totoo, sarap pa man eh ang rason. Inipalan si Fuhalte, nagduduman sa kasino, nagsusugal. Bako man eh, pira na naraot, nabuhay, naraot, nabringkan pamilya, dahilan sa kakakasino. So mga nagparakinabang digdi sa flood control, yun eh, so mga contractors man eh, ano so nagka-discovery, puro permiso, rusimana na sa kasino. Why? Easy money, money. Flood control. No sweat. Kaya, yaon sinda sa kasino. Oh, ilinga mani ang karatan. Tama ini. Ang pirak mga tugang, root of all evil. Mabagsaka ta, mabagsaka dahil ta. Evil yan. Rimati ka sa kagurangnan. Believe in me. Ah? Noarin ka mo, sisingilon kan kagurangnan. Maghalat ka mo. Ah? Maghalat ka mo ta, mga tugang, magtubod ka mo sa karma, mani. Igwa nga ni digdimani ki politiko sa Albay, ah, dinarayo duman sa Manila, pagir interview, kung igwa ka mani ki na sa taray dyan, i-play mo. Iba na ang pagtaram, iba na, garubagang nagtagadurudubli na, repetisyon na, kaya sabot-but ka niba, ayun na ini, karma na ini. Magtubod ka mo sa karma. Yeah? Kaya di ka mo magpapara menos kitao. Di ka mo magpapara daya. Di ka mo magpara urotek. Ah? Di nino magpara tri makanan kasaradayan. At nga ni, tabangan nino ang mga kapobrihan na makahawas lamang nin ito sa pag-Diyos. Iyon po yan ang pahit. Baka? Yun na ini, anong nangyari kay Fuhalte? O, iling ah, bakong matibay talaga ang mahal na Diyos, durudurug tong mga tungan sa tuyang ibinabareta, as in tinutukar. Tayo yun yung sarukan mga luminuwas, mga tugang sa dispatcho sa telebisyon. Pagbabalasa na naman kan sa tuyang presidente, kaya ang sa tuyang presidente, dahil na nakakako ah. Ni mga, ini, bago na naman ini man,

na maturukaw. Alam ta ng mga tungang, basta may bagong tuminukaw, medyo it would take time. Ma-adjust, mabago naman. Siyempre, Manny, mabit-bit ka rin mga sadiri mong tao sa mga pigapod na trusted mo. Eyo? O ili nga duman mga tugang sa Senado, Manny. Duminulag si Bato, dahil na nakukakunhain. Alam mo, Manny, kung sisian mga staff niya sa Senado? Yaon sa mga aki, parinti, sa mga prima, family affair ang pahit. Pigbabarayadan kan sa tuyang buwis mani so sa pamilya niya iday man nag-aatender kan sesyon day man mga tugang pigpupundo so sweldo padagos sundo so sa iyang pamilya na yon sa iyang staff isusan roses na buhay digdi sa Pilipinas kaya mga tugang yo yan lesson ano mani ang pagsisirbi sa gobyerno family affair naan sa imong mga tugang yon na dyan sa Kapitulyo. Oh, Kapitulyo. Kinaban! Sabi ni Presidente Manny, mahiya naman kayo. Yung Manny? Pero sa Manila, Manny, pagtaramda kang Presidente, mahiya naman kayo. Dahil man nagtuturubod. Ha? Ininadangog ko sa naman ni Taguaman kitang mga kontak duman sa Manila. Ang gustong sabihon, daa, allegedly money, kan pagtaram kan presidente sa zona, mahiya naman kayo. Takulang da sa pigtatarao. Ilinga mga tugang, bako sa speaker, piga ako saran man money, i-investigaran da. Siya baga nagtaram. Pakapon kan so na mga tugang. Sabi niya, so ombudsman, may i-investigaran. Mala, pingaranan niya man eh. Hindi niya man pingaranan. Mahiya naman kayo. Dapat man eh. Bako kulang ang pahit. Yeah. Joke man sana yan. Duman yan mga tugang sa Metro Manila. Yeah. Ano pa? Unin ang kinaban, no? Sir Glenn, maray na agad. Tindogon kami digdi sa Santo Cristo, Buenaobra Bilyen, going to Isla de Cagaray, mga taga-Kabasan. Bati ko. Bilyen, Marbs, thank you. God bless. Bati ko pala si Inso na mauli sa Kabasan. Ayan. Nakatutok naman sa paramasaj na si Ma'am Cherry Carborja kan San Lorenzo. Tindugon pa. Shout out. Salamat po. Si Mary Ann Cepres, Herminia Buragay, Winnie Burse, Sione Buela, and Edin Salinas. Yeah? Okay. Anything that is in excess, good or bad, God bless. Salamat, tabi. Morning, Mr. Glenn. Yan. Dapat, ang pahit ngunyan mga tugang, we have to live within our means. Yeah? Mabuhay kita, so tama sana. Pati bagamani ang paggagasto, pagbabakal ta dyan, so, makakaya ta sana. Not beyond our means. Yeah? Yan ang pahit. Romnek, morning. Christian Macenas, Dan Martinez Herrera, watching from Abu Tigawon, Camarines, yugon mo yan, sa Camarines, sir. Cogs, Diaz Canyon, morning sir, nakantabay naman kami sa One Radio sa Purok sa Is, Balading Malinaw, Barry Bausa, Memes Bulante, Christian Carillo, Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Batalya, Baroga, Eric Baroga, Marvin Buelba, Kurang Bembenuto, Gloria Cereza Casitas Piña, Peña, Asuncion Perez, makandidato gaya din si Cogs, Dakulo, no? Cherry Carl, Lanaga, shoutout po digdi sa Urpao, si Jamar Marilla, kay Clara Cagoco Remonte, mga taga Urpay, Urpao, maray na aga. Pearl Abindal, Shirley Sabilla Bilir, good morning, Jean Bulalakaw, maray na aga. Didinganin sa tabako para probationary increase, so fair increase kan di motor, na ibabalik sa dati, maski fight rollback, yun ang nga niyan.

0: kamod yan sa Sangguniel ang panglunsod kan Legazpi, Chicago nindo ang pinaluwas nindo dyan ng mga taripa. At ata, kamuna ang nanginginot. Nagpaparoll back may increase sa pamasaykan pabulod. Uni ang katotohanan ka yan. Kanagka-pandemic money, ining mag-increase kan sa inyong pamasay, on their own, tanag-pandemic, day na nakakabalik sa dati. Iyan sangguni ang panglunsod Legazpi ang investigaran nindo. Sa dyan pinunan, kan pandemic, kusa sinang nag-increase, day na nang kaaisi sa sangguni ang panglunsod, day na nang pigbabalik sa dati. Ngunyan, mapahit sa sangguni ang panglunsod, tinawan kita ripa, kaya rakman mani kan mga estudyante, ano sa kuya digi sa mga student, ha? Kaya rakman, ha? Morning, Sir Glenn. Arog po sa ko, makulugan pa yun pag day nakakape si Martinez Herrera. Mata, mani, ang kape, nakakapaali kang kulugi pa yun. Ang sarap, mani, kan araman kung nakakapaali kikulugi pa yun, bako man kape. Ah. Lumumang ka sa membro kan pamilya mo na igwanin kwarta, alimbawa 500 o 1,000, itapal mo sa payo mo, maali ang kulug kang payo. Ipapal mo sa angog mo. Good morning po sa kabos. Sir Glenn, tama ang alak. Buhay na buhay. Yan ang maray. Kaya ipasara. Basta pirak. Rimati na, sabi ni Aoni sa 335. Iyon na po ini. Sir Glenn, ang tao kapag daing pirak, mamundo yan. Enot na enot. Kung may muyang bakalon, dahil niya nababakal kaya. Basta pirak, silyado. Ah, okay. Dahil paglingawan, kickback. Jinggoy palan, an mo yung kickback money, 20%, buda, advance na, mamala, oto, plunder. An sweldo kan staff ni Bato, 900K. Kinabanon talaga, no? So mga parabayad din, buwis money, rakman. Parabayad na buwis. Good morning, pa-shoutout. Ditablan, Bakery, Crossing, Barangay Rizal, Kasiguran, Sursugon, Tindugon. Oh, good mo yan si Boss Lolo. Ah, Barangay Rizal sa Kasiguran. Adele Basmayor. Morning, Sir Glenn. Ano pa ini? Morning, Sir Glenn. God bless always kay Riza Kino Biloso. Yeah? Ang budget money kan Pilipinas, 7.2 trillion. Ah, trillion. Yeah? Isusan, pirana naman daw digdian para sa flood control. Time na po. Maparam na kunin amay ta masipag. Dahil ta naman niya to natutukar so iba pang pahe. Saga naman po mag-iribanan kita sa inian totoo. Napapasin niyo po ang programang ini Lunes sundong Biyernes, alas 8 sundong alas 9 din pagkaaga. Digdi po sa One Radio 91.3 News FM. Sa pangalan ni Manny Almogueran, sa kuyang kapartner sa Lado Technical, so mga nagpaabot kan sa inyong mga greetings, mensahe, mga pagbabati as ni Bapa, Diyos mabalos mo. So mga naghiling as nagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos po. Inipuan sa inyong amigo sa radyo, Glenn Ogao. Salamatunon kan sa inyong pag-antabay, pagtitiwala. Enjoy your Tuesday. Be with your families and loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa inyong nanamo, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na 91 News FM Tindugon.
2: One Radio. You're listening to One Radio
1: FM Tindugo sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sa

0: Hinang impeksyon o pagtanda, isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
1: Boss, Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss, Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
6: All in one. Ito ang One Radio News FM.
7: One Radio.
6: Tindugo na. Bicolandia.
8: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
9: Hatun say do, can all for Christ ministry, digilang sa One Radio 91.3 News.

Well, good Tuesday morning. Kamusta ka na nga ba, Katalubo, sa inyong pag-iempleyo, asin pag de negosyo? Ako po si Cecil Amog. At ini ang programang kaagapay mo sa paghahanap ng mas magandang oportunidad sa iyo at sa iyong pamilya. Alam mo bang sa pinakahuling Commission on Audit 2024 Annual Financial Report released last December 12, 2025, apat na munisipalidad Digitabi sa Bicol Region have secured spots among the country's top 100 wealthiest local government units by total net assets. And leading the pack for the region is Daraga Albay, ranking 23rd nationally with a net asset total of 2.301 billion pesos. At susunod po dyan ay ang top 25, Aroroy Masbate. Mayroong sa 24th spot na may 2.298 billion pesos na total assets. Iba pang Bicolano municipalities making it into the top 100 list include Labo Camarines Norte, rank 40, with 1.848 billion pesos in net assets, and Viracatandoanes, rank 80, with 1.387 billion net assets. Sa nationwide ranking, ang top 1 ay ang Bigias Benguet na may 8.165 billion pesos. So papaano ba nila ito at paano nila ina-assess, no? Of course, kasama po dyan yung financial growth, strong asset management, and fiscal standing, no, nitong mga towns na ito. Dito naman po sa Bicol Region, according to the same report ng COA, 2024 Annual Financial Report, ang Tabaco City ranks 4th among the cities in the Bicol Region in terms of total assets. Ang recorded asset value ng Tabaco City is 4.36 billion pesos. Ang Naga City ang number 1 with 8.95 billion pesos. Ang susunod po ay ang Legazpi with 7 billion pesos na net assets. And ang Ligao City naman ay may 4.38 billion net assets. At Digdigtabi sa Tabaco City, 4.36 billion pesos ang net assets. So syempre, not bad, di ba? Kaya Talubo pa more, Tabaco. Hello din sa ating mga Katalubo na maaga pa ay naka-tune in na at nag-aantabay. Hello kay Christian Macenas. Hello din kay Clara Kagoko Remonte. Good morning kay Marites Brito. Good morning, Ma'am Cecil. And pabati po sa family Brito Canpawa and Boqueo na si Ate Lolit Kang Saguron San Miguel. Hello! Hello din kay Joni Calieja. Good morning po sa Gabos. Shout out sana, Tabi, sa mga masisipag sa work. Tama. Happy, happy listening. Sabi niya, thank you Lord sa araw-araw na buhay. Tama nga naman. Sabi ni Desa Nabub, good morning Ma'am Cecil and pabati man kami digdi sa Bantayan na Porok 5, ang Buban family. Hello, happy, happy listening. Hello din kay Elsie Bongalo. Sabi niya, good morning po, Ma'am Cecil. And hello din kay Perla Bendal. Good morning, Madam, and pabati man kami sa Isla San Miguel. Hello. Hello din kay Irene Banyas. Hindi ko nabasa kahapon. And kay Liz. Kamusta ka na, Liz? At si Baby Jenny. Happy, happy listening. And hello din kay Tan.

0: mo bang makamit ang iyong pangarap?
1: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
2: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
3: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
0: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
1: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
0: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa? Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

0: information technology or any closely related quantitative field. Minimum of 2 to 5 years or 3 to 5 years of relevant experience in data science and at least 1 to 2 years of demonstrated supervisory skills. Able to analyze complex data sets, develop and deploy advanced statistical and machine learning models. So kung kayo po ay interesado, maaari po kayong mag-submit ng inyong resume sa careers@lccgroup.com or pwede din pong magtungo sa 5th floor ng LCC Dignitabi sa may annex building. Okay, good news sapagkat may baon na naman na mga trabaho ang ating broadcast partner, walang iba kung hindi ang Peso Office ng Tabaco. Of course, sa pangunguna ni Mr. Zosimo Buenconsejo.
1: Impormasyon manunod sa mga trabaho asin pag-iempleyo. Hani una, Palubo Peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.
0: Okay, at batiin natin na si Sir Sosimo Buenconsejo ng Good AM. Good morning, Sir Simo. Kamusta po kayo?
2: Po sa gabon po na ginanyo po sa 91.3 just Marinaga po.
0: Okay, well bago ang lahat ay congratulations sa successful na job fair ano nung nakaraang linggo at dun sa deployment sir ano ng ating mga job seekers na ngunyan ay may trabaho na.
2: Opo.
0: Okay, sige po. So ilan po ba ang na-hire on the spot doon sa nakaraang job fair?
2: Nag-total po ito ma'am na out anak online pong ano is more than 1,000.
0: Mm-hmm.
2: Ang nag-onsite po during job fair is 735.
0: Mm-hmm.
2: So out of 735, igwa po kitang 312 na hire on the spot.
0: Wow! Ang galing.
2: Yung Philippine Army po, actually, double man po ang nakuha niya. Kaya lang, may mga proseso pa na po ito.
0: Okay. Nako, congratulations. Sige po.
2: Apo.
0: Okay, so ngunyan po ba ay meron na naman kayong pabaon ng mga trabaho para sa mga naghahanap ng trabaho?
2: Okay. Actually, ma'am, kaulay ko po so it's Targang Epson. Maybe mga third week daw, fourth week, kan September, matindi na naman sila sa Tabaco for local recruitment activity. Hello po.
0: Hello, sir. Okay, so Apo. Third or fourth week of September. Ang Epson, ano? Epson Philippines.
2: Apo.
0: Okay.
2: Apo.
0: Sige po. And ngunyan na August, ang Ibalong Festival, ano? Familiar
2: Ibalong
0: Festival Job Fair. So, magpa-participate po ba lahat ng Peso offices digdi sa Albay or?
2: Yeah. Yes, ma'am. Actually po, siyempre, support po kami sa Peso Albay po.
0: Mm-mm.
2: Yes, ma'am. Actually, ma'am, pig-encourage nga ni pong mga kumpanyang ini. Kaya lang, may nainatada po sila mga schedule. Nag-conflict na sa schedule. Kaya rin sila maka-participate sa iba.
0: Okay, sige po. And sir, meron kayong information patungkol sa upcoming Ibalong Festival?
2: Actually, ma'am, nailing ko po ito naman sa Facebook page. Mm-hmm. Kaya lang po, dakon ma'am po ito ng mga company na yaong po duman.
0: Mm-hmm.
2: So, anyway, kung may mga tapos district po na willing ma'am po mag-apply duman, magduman na lang po kita sa Albay Astro.
0: Oo. At may idea po kayo kailan po ito gaganapin?
2: Ang ano ko, ano ba yun? August 20?
0: Next week. Alata na. Ay, hindi ba August 17, sir?
2: Ah, sorry po ma'am, 17. Ang 20 pala ng iba ma'am po ito. So, yes ma'am, 17 po.
0: Actually
2: po, igwa man kaya pong anong testa.
0: Mm-mm.
2: August 20, 17, Province of Albay.
0: Okay. So, saan po ito gaganapin, sir? Nining job fair na ini? Sa 17th, ano?
2: Sabi, ang anong ko, parang Albay Astrodome po.
0: Ah, sa Albay Astrodome. Okay. So, tingnan natin kasi, parang nakita ko siya kahapon. Okay, sige po. Kasi medyo maaga-aga siya, no? So, itong Grand Ibalong Festival Job Fair 2026, ito ay gaganapin nga this coming August 17th, ano? At ito ay sa Ibalong Centrum for Recreation.
2: Ah, sorry po.
0: Sa Ibalong Centrum for Recreation. Ano? Sa tapat ng... tama ba? Sa tapat ng...
2: SM.
0: SM.
2: Apo po, SM.
0: Apo po. 8 a.m. Ano yes, usually ang dinadala, sir, kapag merong ganitong kalaking job fair?
2: Actually po, update resume po ang kayo po. Ang po na dapat darakan mga applicant.
0: Meron po bang overseas employment dito sa pagkakaalam niyo?
2: Di ko pa sure, ma'am. Anyway, baka atyan po ba po ng Sopeto manager ng Albay.
0: Okay.
2: Para po ano po po.
0: Okay. And na-mention niyo yung TESDA rin. You mentioned something about TESDA. Ano po yun?
2: Yes, ma'am. Mayroon pa sindang isa. Parang job fair din po. Gaganapin po ngayon na August 20. Yan po sa Albay Astrodome.
0: Okay.
2: Actually, nag-apurgani po sa ako sa TESDA. Nag-request ko may mga kumpaning baka piling makasabay sa inda during that job fair.
0: Ay, ang kaya ganda.
2: Kaya lang po, minsan talaga, pag may mga schedule na pang kumpanya, may na kumbaga first come, first po eh. Yung ano ninda eh.
0: Okay, itong sa TESDA ang magiging, ang magkoconduct ng job fair, no? Sa August 20th at ito ay sa Albay Astrodome.
2: Albay Astrodome. Anyway, ma'am, mamaya po ma'am, agadong ko po sa details ng mga TESDA para po may info ko. May tao ko pa tayo.
0: Okay. So ang dami rin para, no? So sa ngayong August wala na, sir, kayong nakikita na maaaring mga local recruitment sigdi sa Tabaco City?
2: Actually po, may nag-apot sa ako, ma'am. Kaya lang, agency po, pag-agency po po ako, dahil may experience na po kung mga nakalipat sa taon, na talaga po, pag-agency, maray lang pag walang problema. Pag may problema na, di mo na makontakt.
0: Ay, naku.
2: So, abo kung po mangyari yan, dahil siyempre, ako ang babatulutan mga magurang.
0: Tama.
2: At pag may problema na. Kaya mas maray po itong direct ako sa kumpanya dahil ang kaulay ko mismo po sa HR kang kumpanya.
0: Kaya pala, sir, hinahatid nyo. Ano ang hinahatid nyo mismo duman sa... Okay.
2: Okay. Dapat talaga, ma'am, na ma-assist po yun yung mga aplikante. Dahil po, siyempre, itong mga magurang, nag-alitsinda, lalo na po itong mga babae, first time na makapasirin sa Batangas. So, kung dahil naman po yan ma-assist, siyempre... Magkaigwa po ang kinigatibin ka, baka din na kita mapakakuan mga aplikante. Pero sa hirap ng Diyos, ma'am, sa ngunyan po, nakulong kita ng mga aplikante dahil po, wala man po kita kinaranasan na ngayon negative dumang po sa takuyang pag-deployment po.
0: No? Okay. Sige po. And meron pa po kayong, what about dito sa Tabaco Livelihood and Skills Training Center? Meron po kayong mga skills trainings na gustong i-share sa ating mga tagapakinig?
2: Yes, ma'am. Actually po, nagpuna po ako kang Apple Story Making. Ito po ang bigyan po ng Integrated Training Program po na Apple Story Making para po sa mga padjack driver.
0: Okay.
2: So, dahil po sa kadakulang po, almost 150 na unit. So, ang giniibo ko po, at least sa 2 days, itong padjack po ang i-Apple Story after Kenny po, ako naman akong panibagong 7.
0: Okay.
2: Para po hanggang sa matapos. Dahil kung gigibong ko po man po inayahon, hindi gabot din yung mga padyak. Medyo crowded kami din. Maray makatik talaman kami sa terminal. Kaya mas makaya po iniip sa kada po duwangal daw, may mahaman kitang 7 padyak na ma-approach sa terminal po.
0: Wow, ganda.
2: Hanggang sa matapos po ang 115 na unit pong padyak.
0: Okay.
2: So para po, para naman po presentable sa mga pasahero ninda na magayon pong pagilingon at the same time, mga malinig po pagilingon sa inda.
0: Nga. Okay. And meron pa po kayong gustong i-share. Sir, siguro maganda magbigay din tayo ng tips. Ano?
2: Yes, ma'am. Go ahead. Actually, ma'am, yung nakaagi pong job fair, magpapasalamat pa ko ma'am sa CCDI.
0: Okay.
2: Dahil po itong Children International Development Incorporated, Mm-hmm. During job fair po, nagtaw po sindang 5-10 pong gift check.
0: Gift worth, check?
2: Gift check worth po ki 500.
0: Wow.
2: 10 pong ito. Mm-mm. Ito po, so first 10 na hired on the spot kang kumpanya.
0: CCDI.
2: CCDI.
0: Wow. Ako. Okay.
2: O, actually po, makayon na po ito din. Nagtara po sindang printer para maka maraming photocopier. Sa Pulaon po ang tinangusuporta po kaning Kilin International po sa Muyang Ginimo may pong chapter.
0: Okay.
2: Salamat, Sir Kipin, Sir Sam. Salamat po sa inyo pong Dakulao na po na opportunity yung tinangusuporta po during kasa nakaagi pong chapter.
0: Oo. Sabi po ni Sir Herman Bolimo Bonaobra, congrats, Sir. Padi, Sosimo, buen consejo. Keep up the good work at mabuhay ka.
2: Hey, thank you po. Thank you.
0: Okay, sige. So, magbigay tayo ng tips, sir. Ano? Kapag nag-job fair, para mas mataas yung chance mo na ikaw ay ma-accept ano, doon sa kumpanya, ano yung dapat mong, ano yung mga dapat mong dadalhin?
2: Number one po, dapat may dara ka po itong update resume.
0: Okay.
2: Then at least yung pa yung personality mo po dapat talaga to dahil nahiling man po ka mga SR staff yan kung ang sa iyong pagkatao during ka di ka pig interview. So, sabi ko sa inyo dapat talaga po magkagawa ka kung lalo. Number one po dyan itong values formation.
0: So, dapat po, so meaning po, dapat with pleasing personality.
2: Ang pleasing personality, ma'am, hindi masyado dahil baka mas yun yung higher position po actually production program. Pero importante po naman ay piling po ninda na maray po talagang, alam na kung pigapot sinda, dapat maray pang simbag ninda, maray sa atin ninda, para po sinda ma-hire po. So, dakula pong salamat sa mga kumpanyang ini. Nangunyan baka po bibalik-balikan kita para maghanap yung mga workers. Kaya lang, sa part ko, ma'am po, medyo mapagal talaga ini dahil halos kapot ko po sa albay sa deployment. Ang pikibo ko po, pag one day tabako, one day ligaw, and one day ligas piodaraga, then during the before deployment, nagkakatak po kanyang pre-orientation before deployment, dyan po sa City Hall sa Piporkan Tabako, with Mayor and Vice Mayor, and chairman, Committee Chairman on before deployment, si Kagawad.
0: Okay. Yan
2: po. So, make you talaga. Pero anyway, mama, kini ba pa ang trabaho ng sinumpahan na dapat tapos ang gampanan.
0: Oo. Sir, may tanong pala ako about, ito lang feedback lang, ano? Kasi may mga college graduate na, say for example, 4 years, 5 years na, na nakagraduate sila, na nagkahanap ng work. Hindi nakakuha ng work because sabi daw ay overqualified sila. I understand, yes, di ba, ano di ba sa labor ng, ang tagal na na walang age, ano eh, walang age requirement or walang, di ba parang ganon, ano? Di ba wala ng age limit, in other words. And so, bakit ganun yung feedback na paulit-ulit na nakukuha ng mga college graduates na ito? Eh, naghahanap lang naman din sila, sir, ng work. So, ano ang pwedeng isagot natin doon? Kasi di ba, yun, pag sinabi ng, of course, ng Department of Labor, na wala, nang, wala na dapat na age limit kapag ikay nag-apply. Oh, nagiging yun nga overqualified. Bakit nagiging overqualified ang isang college graduate na gusto din naman mag-work, halimbawa doon sa mga companies na na-mention nyo, yung mga sa Batangas, sa Cavite. Ayan. Sige, sir. Ano po ang masasabi ninyo about that?
2: Actually, ma'am, pig required po yung ang kumpanya. Dati po, pig ano kan, 18 to 25 years old, nag-abot na pa na 18 to 35 and 18 to 40 years old. Kasi ma'am, pag more than 40 years old na po, ang kamot po kayan, lalo ng lalaki, mayroon po, mayroon na po eh, mayroon. So, kayo po naman sa production operator, dapat ang kamot mo po, tumakupang, ano, pa dahil nag-ano ka yung mga saradiyuto na pista na nilalaog mo naman sa aparato. Kung nang kamot mo po nagkikimik-kimik, di ka man talaga kuhaong ka. Then may advice mga ni Pakurban sa mga college graduate. Kung talagang di ka nagkakuan trabaho, during na mag-apply ka sa kumpanyang ini, siguro mas maray na sabi mo muna na college undergrad ka para makalaog ka. Pipiling mo na sa imong credential or sa imong talent, pagyaw ka na sa kumpanya.
0: Kaya lang, ang sir, diba, diba ra ka nagsisinungaling, eh, nandun sa resume mo na college graduate kay. Sasabihin mo, yun college lang, undergrad ka. Diba, sir?
2: Dapat naman, dahil panay ka. Actually, may in-advise na ako, dahil nga nila, dahil siya nakalaw kitrabaho, nagkiwalay sa kung akong pinay makalaw. Ano, may pinagbigyan ko man siya, eh, nakalaw man sa kumpanya. Then, duman niya na po, pinaling sa performance niya, hanggang sa na-absorb pa siya, nakaregular po siya sa kumpanya.
0: Okay. And sir, I'm talking here about itong mga college graduates na to, ano ah, mga 30 years old lang. Kaya sabi ko, ha, diba parang napaka-unfair? Sabi mo na na 4 years or ilang years na 2 years hindi nakapag-work, naghahanap, pumupunta dyan sa job fair, pumipila, tapos sasabihan ka ng kumpanya na overqualified. What's, ano yung overqualification na ikay 30 years old, di ba sir, nakuha niya na
2: yes,
0: college graduate. At syempre gusto mo rin naman na ano, eh kasi kung hindi po yun, sabi nyo nga, pinalawig na pala. O, hanggang 40 years old, do, pwede. So, bakit ganon? 30 years old, college graduate, sasabihin sa'yo, overqualified.
2: Depende siguro, ma'am, kung anong kosan sayang tinapos. Dahil kung makumarelated naman sa kumpanya, so, di man talaga po siya pining ma-absorb.
0: Oo. So, pero dapat hindi overqualification ang nagiging reason. Diba? Pwede sabihin, so, hindi...
2: Supposed to be.
0: Diba? Hindi ka, sabihin, hindi ka fit doon. Yung qualifications mo ay hindi fit doon sa...
2: kailangan nila.
0: Doon sa kaipuhan ninda. Diba, sir? Kasi diba nakakaano naman yun? Nakakaano yun? Nakaka-discourage. Kasi ha... Sinikap ko nga makagraduate ng college, sasabihin ako ng overqualified. Di ba, sir?
2: Opo, mali naman siguro po. Dapat talaga na inunduman na itong work na kailangan nila sa ganito lang na qualification.
0: Oh. Siguro, sir, nakakausap, nakakahurun nyo naman, no, sa mga ano, HR, di ba? Mga HR managers na nagpa-participate, di ba, sir?
2: Sige, sige, ma'am, para before ka ng activity mo, makakaulay ko naman sa mga ito.
0: Yes.
2: Ma'am, ma-inform ko siya ka, para naman tayo mawaran ng gana sa mga applicant ko.
0: At maging truthful sila. Hindi pa, hindi naman, napaka-automatic naman. What's so overqualified about being a college graduate and being 30 years old, di ba? Baga sa ano, anong kailangan mabigyan din natin sila ng magandang rason as to bakit hindi sila natanggap. Di ba, sir?
2: Yes, ma'am. Dapat talaga po araw ka yan. Kaya lang, siyempre, may minsan may mga staff ng HR na siguro nadakulo na aplikan sa inda, nadakulo sa inda, kaya nakapag-sabi din na. Pero actually, dapat tayo po inisabi din sa mga aplikante. Siguro po, mas maray na ito, sumaray na may paliwanan ninda para po so applicant team, hindi man po mawaran kigana na pag-apply kita ba?
0: Tama. Okay, sige. Okay, sir. Nako, maraming salamat. And baka may last tip kayo, no? Alam namin na busy-busy kayo.
2: Yeah, pasensya naman, hindi pa kumaka dyan sa 100 dahil nga po yan ako yan sa training center.
0: Okay lang po.
2: Nagre-repara po kayo sa nagre-repara po din po.
0: Opo. Meron po kayong final thoughts na gusto nyo i-share sa ating mga job seekers at sa mga nagnanais ng upskilling para sa kanilang paghahanap ng mas maray na pagkakakitaan?
2: Okay. So, mga mag-abang lang po sa mga aplikante po na willing na magtrabaho. Mag-abang lang po kami dito sa One Radio, dito po sa programa ni Ma'am Cecil. Suggesting kisigwa man po ako mga job opportunity. Maraman po nindo. Then, ma-update po kamo para po makasabay kamo sa local recruitment activity.
0: Okay.
2: Magabot nga na September po.
0: Opo. Naka, maraming salamat, sir, at mabuhay kayo. God bless you, Sir Simo.
2: Okay, salamat po, ma'am.
0: Si Sir Sosimo Benconsejo, ang ating broadcast partner at ang butihing Peso Tobacco Manager.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: Okay, ulitin lamang natin yung mga job opportunities na nabanggita no ni Sir Simo. Unang-una na riyan na ay ang Ibalong Grand Job Fair. Dito po ay gaganapin sa Ibalong Centrum, katapat po ng SM Malls, no? Next week yan, Monday, no? So talagang malakihang job fair po yan, ano, digdi sa Albay. And ang test naman, Tabi, ay magkakaroon ng job fair sa Albay Astrodome. And this is on August 20th, next Thursday.

Ang nanalo po pala sa ating talubok quiz kahapon ay si Aika Mikaela. Ayan. So Aika, mari mo nang kunin ang iyong gift certificate tabi digdi sa estasyon. Si Aika Mikaela ang nanalo kahapon sa ating talubok quiz. At sa mga nagnanais po na mag-join sa ating talubok quiz ngayong araw na ito. Okay, magkakaroon ng dalawang job fair, ano? Ngayong August. Ano po yung dalawang job fair ngayong August na magaganap, no? Nabanggit namin kanina ni Sir Simo. Yung isa ay gaganapin sa August 17th at yung isa naman ay gaganapin sa August 20th. So ano po yung dalawang job fair na gaganapin? Dalawa dapat, ano ang sagot niyo po? So at sa in ito, sa dalawang job fair, ano po yung dalawang yon? Ang isa ay sa August 17th at yung isa naman ay sa August 20th. Maaari din po kayong sumali via text, ano? Sa 0962-409-3467. So, ulitin ko po, ano po yung dalawang job fair na gaganapin ngunyan na August 16? August 17th, I'm sorry, August 17th. And August 20, yes. Sabi ni Imelda, good morning, Ma'am Cecil, and watching and listening with my friend Pilar from Zone 5, San Vicente, Tabaco City. Hello, happy, happy listening. And tomorrow po, kung na-miss nyo ang ating mga ALS implementers, ay tuloy na tuloy ang ating Talubo ALS. Okay?

0: So again, ang ating Talubok quiz for today. Ano po yung dalawang job fair na mangyayari at gaganapin ngayong August? August 17th and August 20, yes. Habang inaantabayan na namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating Talubo story ihatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Ang kwento po na aking ibabahagi ngayong umaga ay tungkol sa magkaibigan. At ito nga ay ang kwento tungkol kay Nancy at sa kanyang kaibigan. Ang pangyayaring ito ay naganap habang ang dalawang magkaibigan ay naglalakad sa isang disyerto. Sa gitna ng kanilang paglalakbay ay nagkaroon sila ng mabigat na pagtatalo at dahil nga sa init ng pagtatalo ay biglang nasampal si Nancy sa mukha ng kanyang kaibigan. Samantala ay hindi naman gumanti si Nancy at ni hindi man lamang siya nagsalita laban sa kaibigan. Sa halip ay isinulat na lamang niya sa buhangin ang ganito. Ngayong araw na ito ay sinampal ako sa mukha ng aking matalik na kaibigan. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makakita sila ng isang batis. At dahil sa sobrang init ay nagpasyang maligo ang magkaibigan. Hindi napansin ni Nancy na siya pala ay nasa malalim na bahagi ng batis at dahil hindi siya marunong lumangoy ay unti-unti siyang lumubog at unti-unting nalulunod. Nakita siya ng kaibigan at sa puntong ito, bago tuluyang malunod ay nasagip naman siya ng matalik na kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos na mahimasmasan ay naghanap si Nancy ng isang bato at mula dito ay kanyang isinulat ang ganito. Ngayong araw na ito ay inligtas ang aking buhay ng aking matalik na kaibigan. Ang kaibigan na sumampal at sumagip kay Nancy ay nagtaka at nagtanong. Kanina pagkatapos kitang masaktan ay nagsulat ka sa buhangin. At ngayon ay napansin ko na sa bato ka naman nagsulat. Anong ibig sabihin ng ginawa mo? Ganito ang sagot ni Nancy sa kaibigan. Kapag mayroong isang tao na nakasakit sa atin, ay marapat lamang na isulat natin ito sa buhangin kung saan ay madali itong mabubura o mai-erase ng hangin na simbolo ng pagpapatawad. Subalit kapag ginawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, ay marapat lamang natin itong isulat o iukit sa bato kung saan ay hindi ito mapapawi o mabubura gaano man kalakas ang hangin. Well, napakaganda po ng aral na ipinaparating sa atin ng kwento. Na mas bigyan natin ng pansin ang mga magandang bagay na ginagawa sa atin ng ating kapwa. At kung maaari ay huwag na nating masyadong isipin at damdamin ang mga negatibong bagay na kanilang nagawa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 13, talatang 4 at 5, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Sa English ay ganito po ang pagkasalin sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Love is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, and love keeps no record of wrongs. Ang pag-ibig daw ay hindi nagtatago o nag-iipon ng mga nagawang mali ng ating kapwa. At maging sa ating buhay, sana nga ay matuto tayo na isulat sa buhangin ang mga masasakit na bagay na nangyari sa atin at iukit naman natin sa bato ang mga pagpapala na ating natatanggap. Learn to write your hurts in the sand and to carve your blessings in stone. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, dalangin po namin na tulungan mo kami na mas mabigyan ng pagpapahalaga ang magandang bagay na ginawa sa amin ng aming kapwa kaysa sa kanilang mga pagkakamali. Ganoon din po sa aming buhay, nawa ay mas makita namin ang mga pagpapala na iyong ipinagkakaloob kaysa sa mga problema na aming nararanasan. Maraming salamat din po sa mga kaibigan na iyong ibinibigay sa amin. Lord, tulungan mo po kami na maging isang tunay at tapat na kaibigan. At salamat din po, Panginoon, dahil mawalaman ang aming mga kaibigan, Ikaw ang aming matalik na kaibigan na palaging nariyan. Maaari naming maasahan at kailanman ay hindi mo kami iiwanan. Ito po ang aming dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong si Jesus. Amen.

Bagong lahat ay batiin ko lamang din si Mami Marisa Ranoco. Palagi daw nakikinig, sabi ni Sir Irwin. Happy, happy listening po. Salamat din sa mga sumagot kay Mary Ann Buenconsejo Borcelis, kay Renato Magalona, kay Dante Borcelis, kay Brosa Angelica May. Hello kay Geraldine Candel Cid, kay Romnick Bilaos. At ang nagwagi sa ating patimpalak. Si Mary Ann Buenconsejo Borcelis sa Grand Ibalong Job Fair at Testa Job Fair. So, yung Grand Ibalong Job Fair ay sa August 17th, ano? At ito ay gaganapin sa Ibalong Centrum 8 a.m. At yung Testa Job Fair naman ay sa August 20th sa Albay Astrodome. Okay? And hello din kay Jusla Onon. Salamat sa iyong pagdadangog at pakikinig. Nagdadangog na kayo, nakikinig pa. Hello din kay Maricris Boota ng Zone 5 sa Ginubat, Tabaco City. Hello din kay Tess Cruz at salamat and happy, happy listening. Sabi ni Tess, good morning, silent but avid listener po ako ng program nyo. Gusto ko rin pong magka-work ang panganay ko. Hello, Tess! Salamat! Sige, bigyan mo ng tip ang iyong panganay, yung mga job fair na yan, ano, hindi mo alam, ano, baka ma-hire on the spot sila. Sabi dito, good morning and pabati po ng happy birthday kay John Andrew Caneta and more birthdays to come. Love, Mama.

0: na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires. Better ang alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires.

0: 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Nawawalan ng gana, laging pagod, at hindi na kasi aktibo kaya ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
4: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: One Radio, tindog na.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.

0: Hardware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ito ang patutuo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
7: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso.

0: 9568.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.

0: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, Team Bicolandia.
1: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing mag-ibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhu na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matiras.
2: Tirahan na ang tabagpakaniba.
0: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador, tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado. Agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9. Tirador sa uno. Tindugo na. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: Domeng, kalma. Baan at atakihon ka.
1: Deman Lagoon. Tirahon ta na, tatibado tirahon pa kaniba ang mga isyo niyang pong aldaw nin Martes. Nagbabalik kita mga katindugo na no sa pang-Martes edition ng programa. Pero for the meantime, hanggang lang una kita alas 12. Alay nindo sa mga masunod na aldaw, balik kita hanggang 12:30. Pero dahita na pagparahaluyo na, dahita na pagparalawigon pa mga katindugo ng mga discussions. Tirahon tatulos, talipot lang ang oras. Sa hiling ko, mga tugang lawos o day malalawos ang barangay asin sanggunian kabataan elections tabi. Ini opinion ko lang mga katindugo, ano? Opinion ko lang tabi ang bagay nini. Pero kung ako nindo personalmente nga hapoton, kung dapat ilawos o dailawos ang barangay asin sanggunian kabataan elections, para sa sakuya, dapat nang ilawos mga tugang. Ilawos na yan. Kasi ano ba yan magiging ibuta mga katindugon kung habang administrator? Yan ang medyo alanganin na sitwasyon sa ngunyan. Ano po? Paano mo man ngayon sir na sa

0: Bina day malalawusan eleksyon sa Nobyembre mismo ang presidential son na si Sandro Marcos ang nagsabi kan mahapot kan media kun ako ngaya hahaputon personalmente sa opinion ko dapat ngaya barangay asin sanggunian kabataan eleksyon aki kan presidente na po mga katindugo na nagtaram. Imposible na su aki buda su ama dai nagistoryahan na no.
1: Hala.
0: Kaya kun iyan po an sa tuyang hihiling-hilingon asin pag-adalan nin maray sa sobra sa 70 na mga lawmakers na nagsusuporta o nagfile ni man lain-lain na version kan postponement kan barangay sin sanggunian kabataan elections. Karong talagang dailawosan barangay kabataan elections. Sabayan pa diyan ang version mga katindugon. Iguan kuya. Sa Senado na si Senador Chis Escudero.
1: Kala, tira.
0: Yan ang gad malalawos.

0: 예게. Pagrestoryahan tapang unyan pong pagkaudo. Padangog ko sa Indo mga tugang sunagin pahayag ni Mayor Ray. Ma, ta medyo titong ko sa nga di doon na ni Mayor Ray na ang lokal na gobyerno kan syudad din Tabangco inot na pong nag-initiate na magpadara tabi mga tugang ni kuyan inihong canopy chan po sa NFA. Sinequal ka na NFA.
1: Hala.
0: Matindihan, no? Oy, ingat-ingat kita digdi sa syudad din tunay na paggamo ta nagpayag po tabi ang City Health Office na naglalangkaw ang kaso kan na nakagat kan lamok na may dengue.
1: Hala.
0: Nasa 86 na po ngunyan ang kaso kan nakagat ning namok na igwapo ning dengue digdi po sa Tabangco.
1: Hala. Tira.
0: Kaya limpya-limpya, linig-linig kan palibot, dahil po maging biktima kan dengue.
1: Hala, tira.
0: Kaya kung ikanyaon man sa nasa harong, nagpapatura-turatoy kan sa imong lawas, dengue kang gibo.
1: Hala, tira.
0: Limpya ka na sa natangani makatabang ka pa, tangani na maging malinig ang palibot. Kung dengue kang gibo, mag-gibo ka.
1: Hala, tira.
0: Taud-taud ay padangog taman ang pahayag ni Doclis Duncan kan City Health Office. Unong dyan mga katindugon sa nagdadakol na kaso. Kandeng gedigdi sa Tabangco City, budakong anong barangay, anigwaki may pinakang dakol na tinamaan kandengge.

dyan sa natabi maikot ang satuyang mga diskusyon. Ngunyong pong aldaw tali, put man lang ang oras ta. Vulcan. Sa technical department, si Sir Manny Almoguera. Ako ini si Ed Bordeos Potabi, sagkod kita alas 12. Katuwang ta sa pagpaabot ng mga impormasyon, mga bareta. Ang tabi na si store, kung kamutabi mo yan na magnegosyo. Gusto tabi nindo mga katindugo na mag-put up ni turutindahan sa barangay, mag-saud ka dyan sa tabi na si store, ta kompletos rikado dyan. Wala ka nang hahanapin pa. Magsabagas, magsapaninda na kung ano-ano, asukar, lana. Yao na dyan ka boss, wala ka nang hahanapin pa. Iyo po. Kaya kung kamo mo yan na magnegosyo tabi, makipag-partner na po kamo dyan sa Tabina si Store, Ground Floor Cantabaco City Public Market. Anapon sa napon nindo si Ma'am Yoli and si Sir Rocky Tabinas, Cantabina si Store. Madali lang ang

ko at ayaon po dyan sa kuyan, inihong haraniyon po sa may food park. O dyan baga sa pagbaba mo sa matina pa, mabadi pa, matuyo pa. Yaon po dyan tabi ang pwesto. Kataning lang kan sa road dyan na Lotto Outlet. Iyan po tabi na si store. Yaon man dyan ang best kapi tabi. So kaping natural, kaping herbal, na paborito kan mga lolo't lola, paborito tabi kan mga health conscious. Dapat maging health conscious ka mo, no? Kaya kung panindaan, hanap nindo, maski best ka pitabi, dyan ka mo magbakal sa Tabina City Store sa ground floor kan Tabaco City Public Market. Siyempre! Androni Bio Barsaga Flower Shop, kung ka mo mapag-ibonin burak na pangregalo, abaaka na, pinagre-recommendar kang programang ini, Androni Bio Barsaga Flower Shop, basta burak na pangregalo, pagatugang, dyan ka mo magpag-ibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Haranihon niyan dyan kay Ma'am Yoli sa Tabina City Store. Kung magbakal ka mo dyan kay Ma'am Yoli, kay kunyan, best kape, apot naman nindo kung hain ang kunyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, tayo turo ka mo ka ni Ma'am Yoli. Dyan ka mo magpag-ibonin burak na pangregalo. Tamauragon dyan mag-ibonin burak na pangregalo, mga tuga. Pa-shoutout na kay Ma'am na Lourdes Bibal, from Tahi, Purok 3, 67 years old, Ural daw kibakal sa mo. Sige niya da po kaya andangog kan programa mo si Red. Ipakusugo niyan. Radyo yugod mo ini. Salamat tabi ha. Nakaabot yan kay Ma'am Yoli. Nasusog si Ma'am Yoli kan 67 anyos na paraan tabay ta dyan sa Tayhi. Nanay Lourdes, Bibal, maray na pagkaud to si mo. Diyan ka mo magpag-ibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop nin burak na pangregalo. Tauragunon ang si Sir Ronnie magkuti-kuti nin burak. Best kape bouquet, money bouquet, chocolate bouquet. Basta gabos na klase po nin burak na pangregalo. Wala ka nang hahanapin pa. Diretso ka na dyan tabi. Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Purok 2, kan Divino Rostro. Pag-ilaog mo ng gantabi sa may arko, ang primerong pwesto po dyan. Kan paragibunin burak, iuna po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Anapon sa na si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Ariglado, kumpirmado, buda, kunyan ang kunyan kapakaatado, matindihan mina, matindihan mina atado din burak. Kaya pait na tabi. Tiyada ka mo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-follow nindo ang sa iyang Facebook account, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Siyempre pa kung route ang cellphone. Ipahirahay nindo yan sa pinakang maurag magirahay ng cellphone sa balat ng lupa. Diyan nindo darahon sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Pulido magtrabaho barato sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Bakusan ang cellphone ang kayang hirahayon, printer, laptop, tablet, kayang tirahon dyan, kayang hirahayon dyan. Kung route na nanggadan sa indong cellphone, nagpapautang naman po dyan yung cellphone sa pag-download ka na po. Komunikasyon. I-chat nindo tabi ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Maghapot kung manggura ano, nasisimbagan tulos ka mo kayan ni Sir June or kaya ni Ma'am Hazel na Sir Dinya. Cellphone and Computer Repair Shop, sigurado ka, maaasahan ta. Nagpo-photocopy naman dyan, tayo dyan kay photocopier machine. May Xerox copier machine dyan. Iguasin daning sa Rumbrans, dyan sa Kalabaan, Kansiga Avenue, pasirin dyan sa Simbahan ni San Juan. Dyan po sa may ASY Building, Kailera Can 7-Eleven. Yaon dyan ang Sweets.com Gadget Center. Kung uyam ka na, gusto mo na tabi na magsadirimanin harong, napapagal ka na na makisaruan pa ki kunyan, ki mother-in-law, ki father-in-law, ki ugang. Pag-ibo ka na, kisadirimong harong, magbakal kanin, bye-bye sinigraba. Sa Balayo, Gravel and Sand, sa Purok 2, kan San Antonio, Tabaco City, hanapon sa nanindo. Si Engineer Jun Balayo, kan Balayo, Gravel and Sand. Kapartner ni Honorable City Mayor Ray Bragay, Servicios and Progreso para sa Tabakenyo. Tabaco Rising, sabi po kan Alkalde. Padagos na ngayon, pagtalubo kan siyudad. Honorable Mayor Shi Capos Bilo, kan Bagong Malinaw. Happy sana, sabi ni Mayor Shi. Katuwang taman mga katindogon tabi. Sinda board member Carol Siga, buda si board member Vic Siga Jr. Servisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito dahil po nagkikibrada. Poon, kaya ito sagkod sa ngunyan, servisyong Siga pa man gilayon. Mantinido, sustinido pong servisyong Siga. Salamat tabi, Paul. Salamat tabi, board member Vic Siga. Katuwang taman si Honorable City Councilor Riner. Daan kagawad sa pag-asenso, tunay na amigo Riner Burse. Tandaan Riner Burse.

0: Bursa tanda dinner bursa. Sering man si city councilor Roy Bon Imperial matik sa serbisyo matik na yan.
1: Tira.
0: Ano na pait na kita?
1: Hala. Tira.
0: Kay Clara Cagoco Rimonte, kay Mabubier, Jael Verano, Maricel Milliares, Christian Macenas. Ano lamang tabi ang pigiipo sinus na kamo tayo. Ay maray na pagka morning man kay Dona Balana na day aram na nagaprograma akong niya.
1: Hala.
0: Hoy, nakaprograma ako tabi Dons. Ano lamang ang may paglilingkod ko sa imo? Day ta ka masisimba ganun, naka onboard ako. Day nagdadangog ini radyo.
1: Hala.
0: Batchmate, nakatugod.

0: Guy Romeo Balaguer, Marichal, Sir Shirley Sabilia Belair, Reina Ondotabi, Guy Consi Father Noli Alparse, Marina Pagkaudotabi dyan sa sugod, baka kay Almay. Oy, sa baga partidarios ko dyan sa sugod, baka kay Almay, sa pamilya Bordeos. Primay Christy Bordeos Tabi, kumusta na sana tabi ka mo dyan? Kumusta na si Chadiling? Alas 11:14 na mga katindugon in Udto Digni sa programa. O isa, pagbulta data, tirahon tatulos, ano, an issue, manungod sa barangay isinsanggunian kabataan election mga katindugon. Taaram ko na gulpi sa Indo an atat na, na malawos talaga ang election. Pero, ako, ano opinion ko mga tugang, ini sa kuya lang, ano, sa sadiri kong opinion, garo na malalawos ang barangay isinsanggunian kabataan election. Sa mga rason is mga tugang, tay padalangon ko sa Indo taon-taon, so pahayag ni Congressman Sandro Marcos, ah, so sa iyang opinion. Tapos sabayan mo pa yan kan sobra sa 70 dabaga lawmakers niya to, mga kongresista na nagpush, nagbusol ninman lain-lain na bersyon kan postponement kan barangay isinsanggunian kabataan elections. Uyogon mo yan. Sabayan pa kan bersyon ni Senador Chis Escudero. Pag-restoryahan taan sa pagbultada, alas 11:15 nin pagkaudo.
1: High blood. Salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults.

0: OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe in One Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
6: Ne malabag ini alas 11:20 na tulos nin udto. Shout out kay Manoy Agi diyan sa Baybay kan Malinaw Albay. Sa mga taga Baybay, diyan kay Manoy Agi sa kaki Manay Ibet na nakatrum padaan radyo diyan. Mantang nagatado kang langka na may bangot na kasag. Ugun mo ni bulong sa iblad. Yan, marayan, anap buhay. Magtagatado ning tamalang kaon man sa nangunyan. Bangutan mo man ng gading lang ka adi. Tapos laganan mo nin sanggariyang lada adi porte. Ang pangunto mga tugang sabayan mo panimprinitos na sira. Ay, baka na din tirinuhan ang kinaba. Ay, hala. Nagahapot si Father Consi Noli Alparse kung ano databi ang rason or hararom na rason asin magayon na mga rason para sa kagustuhan ni

Kapritsyo naman sa renikan mga kongresista. Taday nakatipon ning budget na ikapanao kay Kaap. Ini personal sa sarili kong opinion. Agatugang day pa nakakatipon ta nabuklo dahilan po kan issue kan flood control anomalies. So mga kickback baka katindogo na iyuman sa naan pigtatao sa mga open pang suporta sa mga arog kaining sitwasyon. Eh nakita magpapararalan si handig sa ibabaw kan. Aramin do kon anong pinakan purpose, anong pinakang rason, hararom na rason tabi Father Noli. Ang sabi kan mga proponent, dahilan da po sa krisis na kinakahampang kan Pilipinas, sunod-sunod na kalamidad, linog na tuminama sa iba-ibang parte kan sa tuyang nasyon, baha digdi, baha duman, iyan yung mga particular na rason kung kinakaipuan dang ma-postpone ang barangay sinsanggunian kabataan elections. Nga ni su budget, ako, piglaloko na kita kayo ni. Su budget na mga katindogo na masisave na, pero ito, 19 billion baya. Ang sabi ninda, tamagastos na ang barangay sinsanggunian kabataan election ni 19 billion pesos. Magamit na dalamang iyan sa mga pangangaipo kansatuyang mga kababayan. Iyan po, iyan na sabi. Paano? O yan yung dumagakan supermeng sigisa ng ayuda. Badi yun na yan. Ba dyan na tabi mga tugang kukuo nun? Dyan na gayod kumbaga itong budget na ito na para sa barangay sinsanggunian kabataan elections, duma na sana, ipangtabang na sana, ipagibo na sana gayon na flood control project sa 19 billion. Di ba na ipat, may kanya-kanyang budget yan eh. Natamuhihi roon kung nakabudget na para dyan sa eleksyon. Oh, sa version man ni Senador Chisis Escudero, ang pinakang rason man sa namagatugang ni Senador Chisis Escudero, dapat ngaya, i-extender na or gibuho ng 5 taon. Yan. Gigibuhon mga tugang na 5 taon. Ang termino, kansarong barangay official. Garo nakakalingaw na sinda. Pinospon ninda mga tugang su eleksyon kan mga nagtalikod na taon. Perang taon 2018 nag-eleksyon kita mga katindogon, 2023 dapat ko ta ng eleksyon kun every 3 years baga ade 18, 19, 20, 21. Dapat 2021 may eleksyon. Dahil nagkaigwan ng eleksyon, pinospon ninda mga katindogon su eleksyon. Tananta pinospone sa eleksyon dahilan po sa presupuestong lay ginibong 4 na taon. Nakapasar sa 4 na taon. Napospone sa eleksyon. Naman. Tama ba ya? 2018, tama ba yan sa kuyang pagrumdom? 2018, mga katindugon, saka 2023, naging 5 years. Pauro-oktaba sa eleksyon. Pag 2023, nagkaigwa mga katindogo ng eleksyon. Iya. Nagkaigwa ng eleksyon. May guminarana na mga opisyalis kan barangay. Pero sa taon na ining 2023, igwa na po kibatas pagkatapos kaning 2026. Ang pagkatapos ka ng 2026 election sa Nobyembre, magiging epektibo na kuta mga tugang suginibong batas kan mga kongresista na magiging 4 na taon ang sarong termino kan sarong barangay official. As in, masagibo na sa namang katindugon ano? Ang kada barangay official, elected barangay official, e 4 kang taon maninirbihan. Sa 4 na taon, 2 term ka sa natabi.

0: two terms lang, mga katindugon tabi. Bakon araw ko niya na titugutan na magkandidato otro sagkod sa daika nakakagraduar sa tulong termino. Yan. Kan mga panahon, tulo-tulong termino. Kaya kung halimbawa, padaba ka sa barangay, kung kukwin taon mo, makagraduate ka sa tulong sunod-sunod na termino, mga abuton man kisyam na taonan sa imong paninirbiyan sa barangay. Ganon yon. Pigparahiling ko sa history, mga katindugon, kan barangay elections, nagpon ka 1982 yung barangay elections. Suminod inin mga katindugon 1989. Kaya kung kukwentahon mo from 1982 to 1989, napalihisa, naging 5 years. Suminod tabi 1994, 89, 90, 91, 92, 93, 94. 5 years. Puro 5 years ang election kay ito. Hasta mga katindugon, nalawos na so kada ikatulong taon. Pagkatapos kang 1994, nagkaigwa na po ng eleksyon na ma-eleksyon ngayon kita. Dapat, kunya na sana, taginibuhan kayo ng paaginan, batas ngayon kada tulong taon. Kaya, ka 1994 na bilog sa batas, pag 1997, nagkaigwa po ng eleksyon. 3 years. Ang problema, pag abot ka 1997, sunod na eleksyon mga tugang, imbis magkuta na 2000, binalik sa 2002. Hamaki mo iyan. Pipospon na pipospon mga katindugon. Suminod kang 2002, 2005. Kaya nagi na naman na 5 years. In-extend na naman. Pag 2010, nagkaigwa na naman po ng eleksyon, balik po sa 3 years. Di nasunod na. 2013, nasunod na 3 years. Pag 2018, postpone na naman mga tugang. Mapagalo na, no? 2013, dapat ko ta 2016 ang sunod. Ginibong 2018, tapinospon kan 2013, so eleksyon. Dinagdaga naman kinuwan taon. Nangyayari ini, kada bes na magkakaigwan yung presidential elections, mga katindugon tabi, nagdadangadang ang presidential elections, huning mga kongresista at sisiribot, kaka-file, kan postponement, kan barangay asin sanggunian, kabataan elections. Hamang kinindong gigiboy ni sa satuya. Warang power ang barangay level. Ano man talaga ang power nindo na wara man kamuki representante duman sa Kongres. Na pwede kuta na na iyo ang makibugtian duman sa Kongreso, di ba? Wara man. Maray lamang kung may barangay captain, party list, ano? Dangagunta si Sandro Marcos. Tan sabi ni Sandro, kung ako ngayon nindo hapoton personalmente, kung malalawos ngayon o dahi, ini ngayon ang simbag ko, dango ganin daw.
1: Pero kung ang reaction sa postponement ng barangay election?
2: Ako bilang my personal stance, supportado ako doon. So if you look, sa tingin mo, ang sitwasyon ng bansa ngayon at sa laki ng ititipid ng gobyerno, kung ipopostpone natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yun, pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng crisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So for me, personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isa pang eleksyon. I think mas mahalaga na gamitin natin yung pondo para tulungin ang ating mga kababayan.
0: I think your honor. I think your honor, kailangan nang ituloy natin yung barangay at sangguniang kabataan elections. Kasi, I think your honor, yung mga calamity na ganito, kahit anong taon, po pwedeng maranasan ho ng bansang Pilipinas. Di ho ba? Yung eleksyon sa barangay, alam ho naman, your honor, na na-postpone na na yan dati. At gumawa kayo ng parabi ninyo, gawin ng 4 na taon. Ano ba dyan sa ang matitipid, naabot ng 20 to 25 billion pesos? Ibig sabihin ba nito, mahal na your honor, pagka 2028, hindi nagagas na yung gobyerno natin? Huwag na lang kayong mag-eleksyon sa barangay, Your Honor.
3: Tira.
0: Sa tingin nyo. Para walang gastos. Tanggalin na lang yung mga barangay officials natin. Kayo-kayo na lang kaya. Kayo na lang. Kayo na lang magpatakbo ng basa na kayo. Total, kayo na lang magaling.
3: Hala. Tira.
0: Huwag na natin i-involve yung barangay level. Pagka may away sa barangay, kayo na lang mga congressman ang mag-settle ng mga problema. Gusto ba ninyo ng ganon?
3: Hala, tira!
0: Problema sa Senda, ta? Porque nyaon sa Congress mga katindogon, tigluluto ang gabos, pag naisipan ninda na i-postpone, ma-postpone, rumdum nindo na nagkaigwa ki-postponement nito ang proponent man si Amy Marcos. Ngunyan,
3: hala, tira!
0: Mapagalon? Mapagalon mag-istar sa Pilipinas mga tugang tabi? Dahilan sana sa mga rason na siring kaya? Masyado nang nadideprive. Sukarapatan kan mga Pilipino, sukarapatan kan lambang sa rusa sa tuya na makapagpili, makapagilihir nin mga posible mga katindugon na bagong leader. Takon uyam ka na sa kapitan nindo ta. Biyo ka nang nagduduling-duling pag nahiling musika pa rin. Grabe na ang sa imong ugup-ugup ta kung ngayon mas maurag dyan ki kapitan. Mawawarang ka nin pagkakataon na mag-ibuan bagay na yan.
3: Hala, tira!
0: So mga kapitanes, sa pabaralik-balik na sa nasa barangay, ginibo ng negosyo so pagiging barangay opisyal.
3: Hala, tira!
0: Dahilan sa pagiging kapitan sa barangay, gulpi na napundar. Makangalas.
3: Hala,
0: makangalas, tira! Ano? Kaya, muriahon man, paraburon man. Sabi ko baga sa sendo mga katindugon, ako, anhiling ko, digdi ko nanta, pigpo-push na ma-postpone ang barangay sinsanggunian kabataan election. Bako, por dahil sa crisis mga tugang. Bako, por dahil sa dadagdagan ng termino ni Cap, nagibuo na panghali sa apat na taon, dahil panghani na babalo sa apat na taon. Ginibo sa batas mga tugang kan mga kongresista na apat na taon na sa duwang termino, sa duwang turno ang mga kapitanes, ang mga kagawad. Dahi pangani, tama eleksyon pa sa nangunyan, paka-eleksyon ko tangunyan na 2026, sa kata pa sana may isihan, kung marayman, kung epektibo man mga katindugon, sikap sa apat na taon, sa sayindang barangay. Dahi patatigtok sila naman, gibuhon na ang limang taon. Muda krisis na, kaya dapat limang taon.
3: Hala.
0: Limang taon ang paninirabihan. Oh. Lingnan nindong mga gibo-gibo ini mga katindugon kan mga pinagkatiwalaan ta. Bata-bata, sabi ko na nga ni, documentary stamp naman sa naankulan ko, lawos na ta. May panding na ako ang katindugon, may tada pa sumaleta, dahil pa na titipak. Pagkakataon ko na ko ta na, nagumana, tahiling ko sa kalaban ko na ikimaleta. Ako sa nangigwang maleta mga tugang. Rimati na.
3: Hala, tira.
0: Kulang bagay. Ano, may adbintahin na kutana ako sa barangay sinsanggunian kabataan eleksyon ngayon na 2026. Ano di? Ang kutob ko mga tugang, dahil talaga malalawos. Piraman tukawi yan kan mga congressman sa pagbalik po kan sesyon. Pakapasar kan sa Congress, tahilingon nindo, sobra sa 70 ang muya nang i-postpone ang eleksyon sa barangay. Sobra sa 70. Pero ang mga miyembros kan Kongreso na igwakita, sobra sa 300. Di ito man sana, ang House members, di ba? Mga katindugon. Kadaklan pa, iniyong kalyado, kang presidente, oh, sailing nindo, takaalyado kang presidente, mga tugang, malawos daw ang eleksyon. Ay, nako. Dahil lamang malalawos mga katindugon ng eleksyon sa mahal kong Pilipinas. Aluyon man kaya ang internet ni magtalibong. Nagbibiripikar pa. Ige. Oy, kapitan, ano lamang?
4: Ano lamang,
0: Kap? Ano, ma, kunyang ka dyan? Mapa, pod kini basketball cup kajian sa barangay Nindaw.
4: Apa basketball lang?
0: Apa basketball kalibre mo gabos ade uniform?
4: Ibu
0: tak, dah makan bagus. Tidak ada makan. Celebrate ka na pala. Gana na giraray ano? Kapitan manggiraray. Ano sa ilig mo, Migo? Malalawas o da eh, ang eleksyon sa barangay?
4: Kunarong kaya niyang mga tirada. Ano kaya ng opinion kaya? Ating kang presidente.
0: Oo. Oh.
4: Takulang po siyang tao.
0: Na dahil malalawas?
4: Na dahil
0: madagaw.
4: Ang kapalaran kayo niyan sa presidente.
0: Iyo.
4: Kung anong mula kang presidente, iyan ang masusunod.
0: Oo. Uh-huh.
4: Maski mag-ibusin na mas, kundi ang permanent kang presidente.
0: Dahil magkimangyayari. Iyo, tama.
4: Iyan magkimangyayari.
0: Mm.
4: Ang bulat, nasa kamay ni
0: BBBM.
4: Mm-hmm. Wala sa kuya ba niya. Pinagos ni Luan. Karong na sa nangyayari ni San Roque.
0: Ika talaga, oh. May nasa gasaan ka na naman.
4: Oh, oh, oh. Ano na sa mga residente na apiktuhanakan dahil gamugta ka na rival.
0: Oo. Oh. Makapili na lamang, adi.
4: Servisyo.
0: Iyo.
4: Kaya ni Maramalay nila, kung sisay talaga ang tigtutubudan kang tao.
0: Oh,
4: pero ninungan, kung sisay ang gusto kang tao.
0: Oo, oh, malataw talaga yan dyan. Iyo, adi. Deciding game, kumbaga, ano? Kung sakawa.
4: Ay, kung puro maray ang servisyo sa parangga.
0: Oo.
4: Uh-huh. Paano masugusto mo na magbalaw?
0: Oo. Uh-huh.
4: Eh, ugup-ugupan na ta. Nakulo na ayaw na rin nakakatanggap.
0: Dahil lamang ngayon kami na...
4: Ay, nangyayang pagkakataon. Yung may leksyon sa nangyayang.
0: Oho. Dahil lamang ngayon kami okay, na wiwisikan kung ano man na ayaw na adi.
4: Ngayon, bagawo.
0: Pirmi na sa nangyayang sinda. Swara na ngayon sa kusina. Yung pirmi na sa listahan.
4: Ayaw baga. Siyempre. Masuporta man eh. Kasi sa hindi mo na gustong nanunugaan naman sinda na.
0: Hmm.
4: Pa-servisyon tapat.
0: Ayan.
4: Ano
0: ba? Oh, basta tagistay pa sana may ayuda na.
4: Sige ka na, dahil na magtubod ka. Sino mula?
0: Dahil malang magtubod ka, tagistay pa sana may ayuda na. Parang ay hambog pagtipidan. Tagistay pa sana yan. Pero may ayuda.
4: Ay mga politiko na nagsasulong mara. Nagtataw mong opinion nila na dapat madagosan eleksyon.
0: Iyo, pag ako nagkandidato, Migo, yan ang gagamitong kontagline, tag-stay pa sana, may ayuda na.
4: Ayun, nakana,
0: idol. Gana na kita, daw, gana na.
4: Huwag ka dyan na malita.
0: May matubudo kan sa kuya, Migo. Pagka, pag gumina na ako, Migo, tapos yan ang tagline ko, bon sabihin kayo, grabe na talaga, Migo, grabe na.
4: Matubudan tayo mga ito talaga, naranggungan niya sa'yo, mo gusto ang sabihin.
0: Nagtutubod. Nagtutubod. Ang hira man, sarok man ini. Ayaw manangad. Palsok ang radyo, adi. Ayaw manangad, adi. Delikado kay ni. Aka, ang taglay kong ini. May magkupya pa kay ni. Delikado.
4: Madagos na.
0: Uh-huh.
4: Halimbawa, sa isasabi ka, Supreme Court na unconstitutional na.
0: Ayaw.
4: Halimbawa, etos ko na lang nung dibuong ka Supreme Court.
0: Yan ang magayunon ko ta na. Kung ang Supreme Court na magtanong, postpone na nindo, taka mo gabos na mga congressman, gabos ka mo dyan, oh, padusahan ko.
4: Taka mo na Supreme Court? Taka mo na sila?
0: Uh-huh.
4: Ito magigirespeto ang desisyon ko ang Supreme Court.
0: Eyo, dapat kain. So mga mga pabor, ano, suspindido gabos, ade? So gabos na mga boto, por suspindihon.
4: Ang nangyari, ang siging parang ganito kami na illegal, ade?
0: Oo.
4: Padusahan.
0: Yan, pati ang presidente. Yan, pati ang presidente, kung magpirma, padusahan.
4: Padusahan man, rakaduhod.
0: Iyo, tama man ang gada, no? Iyo. Okay, sige mi.
4: Dahil ang garong puro na amo. Dahil ang i-respeeping
0: bakas. Iyo, puro maurag, adi. Puro maurag.
4: Matitibay.
0: Iyo.
4: Kaya buo to ka matitibay.
0: Sumaluya sa na, adi.
4: Sumaluya sa na.
0: Maray sumaluya.
4: Ay, kung pangaluya ka, nagtutubod sa korte.
0: Nagsusunod. Natatamang sunod.
4: Matibay pa sa korte.
0: Iyo, tama yan. Depende pagkasusubra ng mambagang tibay, ade.
4: Ay, paan na?
0: Oo.
4: Talong na kung benso po.
0: Siya na sana ang maoiling nga si Cayetano, sumagtugang na Cayetano. Pag naahiling ko, inaya. Sobra

0: matibay. Matibay yun talaga.
1: Sobrang tibay. Kalmado ba kasi...
0: Ibusing. Ay, yota. Dahil siya nervyosun kaya.
1: Tatigiro magkakasabay si Ate Pay.
0: Ata, sigurado, tatigiro na subaso. Yun na, naggumagalaw na yung baso. Yun ang masunod na imbestigaran. Oh, sukat kan matabilon pa, no?
1: Ano na daw kaya na si Inday?
0: Ay, Miga, sige na.
1: Tumos na nagkadiroonan.
0: Ay, sige na, tignama. Iyan ba, may punto ba kasi, amigo, ta? Eh, maraibagan may nagdadangog. Iyugun mo pala nini. Sabi ni amigo, mangganahon pala na ko, no? Maski yan ang tagline ko, no? Na tagistipas na, may ayuda na. Pag guminaan naman ang mga katindugon, ano? Halimbawa, nagkandidato ko, yan ang ginamit kong tagline, tapos gumana. Dahil pa ako na nauning, halimbawa, dahil panimpaipit, adi. Ako niyan, matubod ako naman kay amigo na nagtutubod sa kuyan mga tao. Tagistima sa ito, may ayunan.
2: Hala, tira!
0: Ay, naku kita. Tapos ugpunan mo, para hambog, pagtipidan.
2: Hala, tira!
0: Kay J. Cancela Burbe, maray na pagkato sir, nagdadangog ako kang programa mo. Maray na ito sir, Ed. Shout out, para apon kang basura, hindi sa boundary kang purok tres, ayugon mo, so para tapokan basura. Dahil na daw ka mo, tayo nga subasura duman sa Senito, baya, para niya, kibay ito? Or Pasay? Gulpi? Sa Pasay? Pasay ba ito? Gulpi ang basura? Ayugon mo niya, digdi, may para tapok mandakan basura dyan sa Purok 3, Buda Purok 4, kan Santa Teresa. Dahil na, pag para gribunan, mga aruga na bagay. Disiplinahon ang buhay. Romeo Balaguer, maray na pagka untutabi. Lisa, Bitita Rosalejos. Kaliha Bijuni. Kay Nurse Man, maray na pagka untutabi kay Hiner Manuel of Ginastilyohan. Nagbalik ka pa, kasubago, dahi ka naman palan maka-editorial, naging editorial ka ni sponsor. Iniman si Uslaw noon. Pabayain na ta, halipot ang oras, kaya nga niya sabi ko, hindi kita mapadagos. Kay Des Buban, maray na pagka-auto. Richelle Aurelia, maray na pagka-auto dyan sa San Vicente Phase 1. Kay LB Burak, maray na pagkauto sa mga taga-Sabang Salvacion, lalo na sa Pamilya Buena, asin sa mga katrabaho databi ni Manay LB Burak. Kay Erin Alim, maray na pagkauto. Si, maray na utuman si Imorom Nick Bilaos, Jose Banyes. Cherikar, noarin Cherikar ang kunyan, noarin ka mabuno ni Norik. Madali na bagang pista dyan sa indaw. Perla Bindal, Kaliha Johnny, Aurea Burse, maray na pagkauto tabi. Idol, guwapo ka pala sa live, nahiling mo na. Lalo kung sa personal lang at mahiling mo ako, nabaka na. Masabi ka. Masabi ka, eh, guwapo man sa napalan ngayon sa kunya sa Facebook. Ramon Convincido, kay Marisa Bio, kay Ren Castelo, kay Ja Bitita Uja, belated happy birthday, tigparabati itakasod, maja. Kung parasain ka, family birthday mo, dahil ka lamang nakaisip na magpadaradig din in pansit. Ang pahaba ng buhay.
2: Hala, tira.
0: Sobrang tibay, nagralabaw. Perla Bindal, Mariruyo, maray na o to. Lilian Clarino Buncalos, maray na o to.
2: Hala.
0: Alas 11:46, mabultada pa po kita.
2: Hala, tira.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas

Sa iling ko, garo dahil talaga malalawo sa BSK sa November 2. Parehas na sa majority, lower house, upper house, ang pag-asa na sana kung malawos ang BSA kung paboran kang Korte Suprema na ilawos ang eleksyon. Sabi ni Chad Nabunkol mo. Ayo Chad. Iyan man ang sakuya na kunya inihong napupulso. Maray sa nasinda, tadai na asuhan kami, uragan kiparong, sa purok tres marirok, uragon kisulo, kiplastik, bangan may inadalan. O, daida na adapt sa sadiri, aray mo, yugun mo ini. May parasulo dyan yung plastik sa purok tres. Ay, so mga plastik sa nang kapitbahay mo ang sulon mo, pero so plastik na tunay, day mo. amparong kaan, malaing. Sir Ed, tama ka sa sinabi mo kay ito na dapat may reward ang COMELEC sa mag-report kan vote buying. Dapat mahali ang vote buying dahil iyo talaga ang kausa kan korupsyon. Yan, tunay iyan.

0: sa...
1: Oye, padangog ko sa sendo ta. Ba alas 12 na, bago kita abuton kan Horacio Imperata, bagatugang, ta, si Mayor eh, medyo high blood kidiitit man sana sa National Food Authority. Buda, mga katindugon sa... sa kunyan FTI tigdi sa tabako ta halos mapirang bulan na mga katindugon. Pebrero pa yan nagpuon kang pagpabakal diyan kang benteng bigas meron na ang problema diyan iyong iyo ang pila mga tugang na day mo hunaon pilang pagkahuro halawig na wara nin atop wara nin matukawan ang mga naghahalat na mga mabarakal dyan sa National Food Authority, dyan po sa FTI, Food Terminal Incorporated. Ang ugunta ni si Mayorita, nagpadara na nin canopy. Sinikwalda po mga katindugon kan kunyan dyan, mga empleyado ka National Food Authority, may matiun ta, supress ko nini mga tugang suod ma.
2: Ang halisem to you, magsurat sinda. Kapunday sinda, muna nagap ako magsurat sinda. Yan ang pumasabi ta ha. Nag-open na kami maglagi canopy. Nag-open na kami maglagi pagkawan. Binawal nila sa law dahil may naglilaw na truck. Ang gusto sabihin nila, dahil masama na pagkakapi siya, na nag-represent ng canopy. Kami po ang nagpadara. Dahil po sa mga, media, nag-ista pa ako. Yeah? Nagpadara kami. Ang hinako lang nila sa law, dahil nagpili sa takol, tamakaw lang sa law, pagbili ka ng paninda. Puturong ko tabi, dahil kami pili magpalagi canopy sa luwas. Hindi kayo pwede magpalagi ito kaman sa luwas. Nakanda po ang lokal na gobyerno na magtabang. Alagad po ang NFA mismo, ang FTI mismo, sindaan din ang ikipag-cooperat sa MGU. Yaw lang po kami hindi nag-ala. Kami po nagpalara na. Nainot na kami. Pero ang mula na po nainot na kami. Tanahinin ko po ang sitwasyon. Walang concern nito. Nainin ko. Namati ko po yan. Sabi ko nga, bako sila kung taga-taba kung piliming tabangan. Aram ko po ang nagbabakal dyan, Bilog ng First District. Okay? Tabangan ko tabi ako. Taraman mo niyan, pagpagkatapos sa lahing naman, mag-requisit na opisyal, pero lagay mo nga lang i-canopy sa luwas. Lagay mo nga lang itukawan sa luwas. Talay mo ba pwedeng bantayan yan. Okay?
1: Ay, no, tanakaw pala. Iyan kaya po, tabi, ang power o true na saan ang problema? Napigpapaabot sa mga miyembros kan media kan mga nagpipirila dyan sa National Food Authority. Pag hinapot mo ang NFA, sisimbagon ka kan NFA, bako man ngayon kami ang nagpapabakal kan bagas, ta kami man sa nangyayang ang nagsusupply nin bagas. Ang FTI ngayon ang nagpapabakal kan bagas. Pero nasa compound kan NFA mga tugang. Ika nga ni malibong kan lula.
3: Hala, tira!
1: FTI ang nagpapabakal, di pahanapon nindo sa FTI, kimaray na pwesto tabi NFA. Konsensin na pwede magpabakal, tapos sa bagas na ipapabakal, daraw nindo konsen makakuha ning lugar na maray, ang taga-FTI. Ano na tayo? Mara, sa pangday ka mo dyan na kukonsensya, oral daw na sa napirming iyo ang reklamo na pipaabot hindi sa muya. Kan Pebrero pa kan pagdyan ko, yan ang problema nindo dyan. Papila, kan mga mabarakal. Dahil nasusolusyonan. Halawig ng panahon. Ay, naku tayo. Pipadarahan na palan ka mo dyan, kan kunyan, lokal na gobyerno na may masirungan lamang ang mga parabakal dyan ang bagas. Dahil ko lamang nalingwan. So, reklamo na pigpaabot tigdi sa sakuya, baka katindugon kang nagtalikod na bulan, na so, kunyan dyan, nagtataw kang tiket, nagarubagang so, pigpapabukod mga katindugon sa mga nagpipila dyan. Magkaigwasan na nin tiket. Grabe. Grabe ang pasali nindo dyan sa National Food Authority.
3: Latubanan!
1: Armalite bagay ni, bako malatom.
3: Hala, tira!
1: Dapat kayo nisalidahan, armalaitana yan!
3: Hala, tira!
1: Ngayon baga?
3: Tirahanaan!
1: Yan, pwede pa! Ay, nakukita. yugon mong paiting doan. Hello? Hello po? Hello?
0: Hello?
1: Hello, Manay?
0: Ano po?
1: Ano po?
0: Ano po? Ano po? Ang mga parabakal naman po. Pero may sala naman po.
1: May sala ng parabakal.

0: po.
1: Inyo po. Paano? Dahil masindihan ko sa lood na.
0: Makiisog-isog. Manay, makiisog-isog. Makiharayo sa radyo. Tama, mapusugon. Yan.
1: Dapat man po, sa mga senior na, lalo senior, dapat na kakaintindi sila. Kanling. Dapat tarungling niya sana.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nagkiriwal sa anling niya, nagtuturulong linya na.
0: Mm-hmm.
1: O, so nainot ko siya, nainot.
0: Uh-huh.
1: Buhurang na din taong magsurulog kan.
0: Uh-huh. Saro, tama. Saro pa yan, adi. Anas mo yama, ayas anas mo yama, inot pati.
1: Yan, pero gustong mairot. Kung gustong mainot, di mag-amay po, singga.
0: Uh-huh.
1: Iyo mag po ang para sa sakuya.
0: Iyo po.
1: Sa ako nga, kan Luris, naglinya man ako.
0: Uh-huh.
1: Umilulit na ako, talaga iriwal na kanlinya.
0: Uyugon mo yan.
1: May kamigbid, miliki sa inutan.
0: Yan.
1: Marani, natamili kamigbid.
0: Uh-huh.
1: Diyan na makinit.
0: Yan.
1: Yan, paano man sumasunod, sumasunod pa.
0: Yan. Dahil mga disiplina talaga, ano, tiya?
1: Kasiyer na disiplina.
0: Mm.
1: Kulang sa disiplina ang tawong naglilinya po dyan.
0: Mm-hmm. Iyo. Salamat, tiya, sa riparo.
1: Po.
0: Iyo po, thank you. Tama ini, para dangog tang ini mga tuga. Minsan man pa, ano, so para bakal, dahil disiplina. Gabos pa, ano, muya makabakal. Tabarato nga ni. Bako niyo, amigo.
2: Bayo tabi
0: ayo. Oh, anas may kunyan may pagkukulang adi.
2: Ano man si init ni tabo wan palindungan diyan sumo nagsisiri.
0: Iyon na nga ni iya. Abo palindungan. Kasabay sa kunyan. Pagpadusa gayud iya.
2: Kapila ay daw. Tapos belum na pasitrikan ng pila diyan. Kapila kan ama yon diyan, mabukas alas 8.
0: Kaya paano ka makapila pag paghali mo sa tiktokawan mo may nagsalida ng iba?
2: Para sa kuya. Nakatulong lamisa yan ang papabakal.
0: Mm-hmm.
2: Ano makaskas ang talaga. Itong sarong dila sana. Sarong lamisa sana nag-chikita si mabakal. Talagang ano yun? Ano pa na ano?
0: Oh, Buda, ano? Kung ako man sana, Migo, gabos na yaon dyan, pabakalan ko. Tangani, deng ribo. I-announce ko, o gabos ka mo na yaon, di day na ka mo magparerero, tagabos ka mo pabakalan.
2: Ayo, ako tulong ko tayo down sa rumpila sa senior citizen.
0: Yan.
2: Sa rumpila sa PWD. Sa rumpila sa mga single parent.
0: Oo. Oh, oh. Buda, ayun. Ako mo darun gabos sa loob isarong aldaw. O, gabos ka muna yan, onig day. Oh, garo ba kaso nagpabakal sa tindahan na day? Kada pag may dyan may mabakal, pabakalan.
2: Nakulo ng pagay daw. Ang aning maging dayaday, kapumapagal.
0: Indakan. Malibungon sa payo. Taan rason pa, ang rason man kaya, paano Migo, dahil pwede kayo may madubli kasi tigge-check nga ni sa data. Dahil ba madudubol siya na pag diyan nila putol sa panganan, ito type mo, mahaling manduma kung nakabakal na o dahil ba ko niyo?
2: Nagigawa ng mga reklamo nga ni Igan. Oral daw. Nakapilang mo niya sa kaya ako nila.
0: Kaya nga ni. Kaya nga ni. Kaya imposible yun ano? Mahaling mo? Ang imposible yun. Kaya kung nakukuta na, kung para sa kuya Migo, pabakal man sa nakanggol. Pabakal ang kipabakali ang mga iya.
2: Sistema ang problema.
0: Iyo? Mapagalon?
2: Sana mapagkakaya ang sistema. Willing man mo sa mga tabang tuwil.
0: At pinadarhana? Kanupita nga na yung parakainitan sa mga parabakal? Tasaro pa yan sa minairinitan payota. Siyempre, mainito na duman sa luwas. Muya ka na makalaog tamo. Mapriskuan ka lang duman sa luwag. Mga kalindong lamang. Dahil kinangyayari. Tama ito sa nag-react din sa satuya. Pag may kamidbid ka dyan, ano o day ka magpila? May number ka?
2: Talagang
0: talagang malsibado. Malsibado talaga ang sistema, no?
2: Ang sistema talaga sa Pilipinas. Alakasan.
0: Ayo. Totoo yan. Sa bagasan na, mahiling mo na. Sa bagasan na, sa pagbakal sa nakanbagas, mahiling mo na, ano ang sistema?
2: Opo.
0: Ay, naku kita.
2: Sa pagkano po sa nagang pagas na
0: iyan. Mm.
2: Daw ng alakasan sistema.
0: Eyo, bulok na sistema talaga. Dahil nagbabago sa bulok Pilipinas kung mahal. Eyo. Sige, Migo. Talas dusi na, Migo. Ipaagitan na sana sa pangadji. Eyo.
2: Dapat madagos na talaga sa maging kapitan ka na.
0: Eyo. Sige na.
2: Pangarugan.
0: Eyo. Sige na. Sige na. Kung ano-ano tigtara mo. Talas dusi na lamang. Ruluwasan na sa TNHS, harayo na naman, igbabaan kan mga dimotor sa mga pasahero pasaod. Wara man na nag mamangnong enforcer. Kaso na naman. Yan ang nagmamangno.

Maparamdango na. Marites Brito, maray na pagka-untusi mo. Kay Nena Palanas Bubis, maray na pagka-untuman tabi. Kay Shirley Ezekiel Serrano, urulian na, talas dosin na, iyo! Asin, sana nga muta. Arog manangad kaan, pero bago kita maguli, maguras yung pirata ko na. Si Sir Manny sa Technical Department, so mga sponsors kang programang inisalamat tabi isa sa inyo. Lugod magdakulpa kita, tangani na mas nakulpaan sa tuyang kunya, niniyong matabangan sa pagninegosyo tabi, no? Sa paagikan pag-promote kan sa mga negosyo. Alamat tabi isa sa inyo. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Ed Bordeos, tabi. Oy, sa mga mapa-check up sa Sabado ha, de paglingawan. Digyan po yan sa The Generics Pharmacy tabi. Sa Sabado na po yan, ang libreng konsultasyon Agosto 15. Bago ka mo magpasiring sa piyestahan o kaya pa-check up nindo, saka ka mo magpasiring sa piyestahan. Salamat po, kampanago sa pagantabay. Ed Bordeos, wala man sa kung ang binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Dito po yan sa One Radio 91.3.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan Tune-Up, Electrical Wiring, Engine Overhauling, FI Cleaning,
7: DVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. Artry Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. Artry Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
8: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Valdearco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Valdearco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Valdearco Capsule para kalusugan mo garantisado.
9: No approved therapy claims.

0: to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Manok!

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair regrowth shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap? Sulit siya!
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sarge! Good job! Mission accomplished! Uwi na!
5: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
4: Dapat no retreat, no surrender din ah.
6: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
5: Honey, I'm home. Reporting for duty.
7: O sige nga, attention.
6: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tindugo na!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
1: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Teka, iconic halhalo ba?

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: One Radio Time, it's 1 o'clock.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nandiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Nagpahayag ng bilog na suporta si DALG Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police sa pagpapautob kan mga programa kan departamento kay ibaan Unified 911 System. Asin obhetong mapalikas, asin mapakarahay and emergency response capability kan police units sa Bicol Region. So, usog sa payag ang kalihim sa iyang pagbisita sa rayon. Nasaro na sana ang approach para sa emergency response sa pagikan 922 para sa dagos na pagresponde kan manlain-lain na ahensya sa bilog na nasyon. Big share to man niya ang kaligtasan sa kada komunidad asin magpapadagos ang kampanya para sa katuninungan sa nasyon. Sinabi man niya na warang mawalat, warang tiyos o mayayaman, kundi gabos mahiro nga nilabanan asin masolusyonan ang mga problemang pigkakampang sa kada rehiyon. Mientras tanto, nagtauman ni nasa 25 motorcycle emergency response units ang DILG sa rehiyon. Ngani mas mapagkusog ang emergency response sa lado kan pulisya sa Bicol Region. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, armo o kaserksen brutas din tugunan.
0: Sa kada pagtalimunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na. Bicolandia,

0: Cebu City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapas in daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
9: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
11: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
12: Playing the best songs on the radio.
13: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
14: Tindugo na.

Magandang hapon mga katingdugon, and welcome sa Satuyang Tuesday edition of One for the Heart. May choices na nuwang kita mamaya, kaya abangan niya. DJ Chloe, the love ambassadress po ang sa indong kairibanan. Mga kairibanan, hanggang alas tres ning pagkahapon. Maray na stress ning pagkahapon.

ang productivity. Nag-best cafe ka na ba? Dapat mag-best cafe ka na para maugma ang sa imong pagkahapon. Without further ado, uni po ang sa tuyang Tuesday Tuesday segment. Kunyan aldaw. Simple lang naman, choose a direction. North, south, east, or west. Di mo pag-isipon kung arin ang tama. Basta kung ano lang, magpili ka lang katindugon kung ano ang feel mo today na piliyon. Ano feel mo piliyon? North, south, east, or west. Di ka mag-overthink. Basta kung ano lang su, pinakainot na nag-strike mo. Hantaray, nag-strike sa imo. Sa tuyang directions. Choose a direction ha. North, south, east, or west. Warang ka context-context, ano? Kasi maaaraman ta mga katindugon kung ano ang context ka iyan and kung ano ang relevance kaan sa tuyang buhay. Kaya abang ha. Mag-text ka din sa tuyang text line. I-text mo lang sa imong choice dyan. Text mo sa 0927-996-5002. Oy, salamat po sa tuyang mga katuwang. Thank you so much, GC Botardo Trading. Botardo GCash padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more inquiries sa pag-troubleshoot kan sa indong mga GCash, Atome, Shopee Pay, LastPay, TikTok Pay, as in iba. Bata ma-sweldo day na naman. Kaya so mga ma-check out dyan. Tapos, nagkakaigong problema sa indang e-wallet.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
6: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
7: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
9: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolan Jaw. Uyan na ang barreta sa oras na ini, datod sa indo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Nagsapar ang sektor kan agrikultura ni na 135.3 milyones de pesos na danyosa. Asin kapyardihan hulikan mga nag-aging bagyong Maymaya, Luisa, asin kan habagata. Basado sa padagos na damage assessment kan mga regional offices kan Department of Agriculture na irehistro ang danyos agrikultura sa rehiyon Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, may maropa asin Western Visayas, kuna sa ina, labi sa 4,000 na hektarya ng agricultural areas, anapektado. Ang mga barakado na nagsaparman ni pinakadakulang danyos asin pagkalugi, kabali na ang paroy, mais, halangkaw na kantidad ng mga pananoma, mga hayop, asin manok, sirigman, ang mga pasilidad sa patubig, mga makina, asin mga kagamitan. Ang danyos gikan sa mga kalamidad nagresulta sa 4,465 metrikong tonelada ng pagkalugi sa produksyon. Bilang kasimbagan, sinabi kang DA na pwede sir maka-avila ang mga apektadong paraoma ni 106.5 million na kantidad ni mga farm inputs sa arugan paroya. Mais, asin at pisog ni gulaya, pwede sir man silang maka-avail ni maabot sa 25 mil pesos na pautang hali sa Survival and Recovery Loan Program kan Agricultural Credit Policy Council. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aram mo. Ako si Bernadette Manamo na Team Tuguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barreta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may barreta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
11: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
12: Best cafe 8-in-1 coffee, best cafe gold 20-in-1 coffee, and best cafe black. Also available, best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
13: Ilabas na!

Sammy, syempre sa mga drivers to dyan, mga jeepney drivers, tricycle drivers, padjack drivers, modern jeep, traditional jeep, UV Express, ano ba ba? Padjack drivers, syempre, digdi po sa may LSD, sa mga

office workers, sa mga barbershop owners, mga ukay-ukay owners, and kung ano pa man na sa Indonga, mga negosyo dyan, sa mga coffee shop owners, syempre, maray na hapon.

security guards, mga traffic enforcers, mga police officers. Oh, speaking of police officers po, may announcement ako digdi po na may tinurn over digding ID ni Sir Seferino Firaza the 5th. Tinurn over po digdi ang sa imong police ID. Makiklaim na lang po sa One Radio sa imong police ID kay Sir Seferino Firaza the 5th.

tutok na poon, sign on, and planong magtutok hanggang sign off. Bye. You came to the right place. Dakol-dakol pang tugtugan and syempre impormasyon dito po sa One Radio. Ano, nakapili na ka mo kang sa tuyang Tuesday? We have four choices lang naman, ano? Choose a direction. A, north. B, south. C, east. And D, west. Maray na hapon sa comment section ta dyan. Sabi ni Manay Avien, east daasay. Eastman kay Roderick Boral. And kay G. Bronyoso. Siriman kay Mike Manalo Bilano, Ista sa iya. And kay John John. B. South. Yan ang choice ni Zyke, Andre Patrick Janito. Si pa bang Southig D? Si Joseph Galoy Belmonte. Si Rejun Virgo Bobbies. Sa akin po, South. Kasi nasa South tayo eh. South out. South out sa Indujan sa Rejun Barbershop Zone 4 San Vicente. Thank you! Ayun man ang choice ni Maricel Baracuel Bocauto. Cobilia, south out sa imo. Bayaran mo na yung utang mo. Uy, di akong utang sa imo, ha? Ah, si ano pala. Sige. Sa tuyo na sana ito, Christina. South man da kay Ate Erms. Sabi ni Sir Mike, shout out kami digdi sa tindahan. Hello, kina Ate Tin, Ate Mitch, Ate Luis. Hi, hello po dyan sa Grocers Hub. South kay Juliana Bernardes. Pa north. North pa, sabi ni Ate Pan. Inside joke na ito. South China Sea, sabi ni Romel Bendal. North din ang choice ni Yang Resare Barotilla. ABCD, sabi ni Raul Campit. Taga boss, nalibot ko na. Dati pa ano, nag-work ako sa barko, Inter-Island. Ay, sana all! Sige. North daw, sabi ni Shine Katigbak Ortiz. Uy, dapat nagpili ka, Raul Campit. Kasi may revelations kita mamaya. Sige, mamaya ko i-reveal ha. North ang pinili ni Jen Basmayor. West naman kay Telma Candelaria. B, sabi ni Melba Dairo Bobby. Pa-north, sabi ni Elmer Bondal Jr. Salvador Consulta. Southeast, northeast, west, east, southwest, northwest, north, south. Ano ba? Oy, dapat nagpili ka. May revelation ako sa imo. Depende sa imong choice. Letter B naman ang choice ni Cherry Carbor. Thank you sa indong comments. Tandaan lang po nindo ang sa indong choices dahil mamaya ang ating revelation base sa imong choice. Dahil mo kaipuhan mag-overthink ha. Basta magpili ka lang dyan kung ano ang sa hiling mo. Kung ano ang gusto mong piliin, no need to overthink. May pahabol na comment pa bago ko i-announce si Avelino Bocaya. San ba tayo, DJ? Doon tayo. Pumili ka nga. Huwag kang mag-overthink. No need to overthink. Basta magpili kang sarot dyan. South ang napili ni Marie Royo. And shout out sa Comon Tabaco City. Hello po sa inyo dyan. South din kay Michael Ramirez. Sige, sige. Salamat sa pagpili nindo ha. Dapat nagpili kang at least one dyan. Mga one or two, pwede na yun. Kasi, ito na ha. Ang
Tuesday, choose a direction. Ang pinili mo dapo dyan, katindugon, reveals your life priorities. Sige, ano kaya ang masasabi kang sa imong choice sa imong mga priorities sa buhay? Ito na, let's see what your choice might say about the things you are prioritizing in life. Sa mga nagpili kang North, kung North ang pinili mo katindugon, ang priority mo daapongon niyan ay pag-angat sa buhay, growth, and achievement. North is traditionally associated with up or moving toward a destination. Kaya kung inidapo ang instinctive choice mo, huwag kayo na reflection ini para sa mga taong may gustong maabot, mapatunayan, or mabino. Baka nasa season ka, letter A, kang gusto mong umuswag sa buhay. Gusto mong magkaigwaking mas magayon na buhay. May gusto kang ma-achieve. Bako man necessarily parta o career ang ibig sabihin kaini. Pwedeng ibig sabihin man kaini ay personal growth. Kumbaga gusto mong mas maging confident ka, disiplinado, mas independent, and mas matibay sa kung ano man ang industriya mo niya. According to psychology, ang pagkakaigwada po ning meaningful goals ay pwedeng makatabang sa motivation dahil nagtataw ini ning direction and sense of purpose. No? Kaya sa mga nagpili kang letter A, baka ang nagpapadagos sa imo na lumaban sa buhay ay ang motivation mo na di pa ako tapos. May gusto pa akong maabot sa life. Reminder sa imo letter A ha. Di ka masyadong mag-focus sa kumpasain ka na to the point na nalilingawan mo nang ma-appreciate kung hain ka, kung saan ka nakatindog mo niyan. So, kasi bako gabus na progress, kay puhan makaskas. Minsan, ang slow growth ay progress man girara. Okay, so letter A, ikadaw su tipo na minsan nagiging overly self-critical ka na kaipuhan, dapat arog ka ini ha, dapat yaon ako dito. Pero sometimes we need to take things slow din. Kasi may mga bagay na mas madali tang ma-realize kung maaraman ta in a slower pace or in a later time. So day ta kaipuhan magparap madali, pero good motivation na din letter A. Okay? Sa mga nag-

gusto tipong naranasan mo nang mapatunayan ang sa imong strengths, ang sa imong abilidad sa ibang tao. Pero ika na su ano, na-feel mo nang masyado nang nakakapagod. Gusto ko naman nang magpahinga. Hindi mo nakaipuhan na pirming igwa kang bagong achievements. Gusto mo na lang na tahimik na buhay, okay ka na sa ipon mo, healthy relationship, stable na routine, and peace of mind. And honestly, letter B, that's a valid life priority, ha? Sa psychology, bako lang achievement ang importante sa well-being ta, ha? Importante din na okay kita. Importante na di kita masyadong naghahabol sa success. Although, syempre, success is important, di ba? Pero minsan, kaipuhan ta din na, again, peace of mind. So, ika, letter B, yaon ka na duman sa point na kung sain, habo mo nang magpara bukod ki success. Yaon ka na duman sa resting point, letter B. So, ang hapot mo na ngunyan, letter B, ay bako na kung paano ka maging successful, kundi kung paano ka magiging okay. Letter B daw, sabi ni D, maybe you've realized that a bigger life is not always a better life. No, minsan, a peaceful life is the life you've been working so hard to build. Para naman sa imo, letter C, sa mga nagpili, East. Kung East ang pinili mo, ang priority mo ngunyan ay new beginnings, exploration, and possibilities. So, East daw is associated with sunrise or the beginning of a new day. So, magayon na metaphor ini para sa mga tawong nagsasabi, gusto kong mag-start over.

mo nang mag-start ki another goal, another dream. You want to meet new people, mag-travel, makaukod ki mga bagong skills, or mag-ibo ki mga bagay na haloy mo nang gustong baloon gibuhon. Psychologically, humans have a natural tendency to explore, learn, and seek novelty daw. And para sa dakul na tao, lalo na sa imo letter C, ang bagong experiences ang nagdatao sa imo ki sense of growth and meaning. Bako man dahil bako ka maugma sa buhay, kumbaga, maybe nafe-feel mo lang na dakul pang mga opportunities dyan para sa kuya. Ikaw yung tipo mahilig ka sa mga new experiences, mahilig ka mag-travel, siguro it's time for you to look for a new hobby or visit a new place with new people, diba? Ganun. And para naman kay letter D, kung West ang pinili mo, mas importante sa imong niyan ang relationships, emotional fulfillment, and reflection. So West is associated with sunset or katapusan kang aldaw. No, and sunset naturally invites reflection. Like, ano nang nangyari? Sisay ng mga kaiba ko. Anong mga naukudan ko sa buhay? Kaya ako ka na duman sa point na ay ka na din naghahabol sa achievements. Kumbaga, para sa imo, duman ka na sa point na mas importante sa imo sa mga meaningful experiences and sa mga tawong mayon talaga dyan para sa imo. No, pwedeng pinaprioritize mo na ngunyan ang pamilya mo, friendships, love, healing, closure, or simply understanding yourself better. So, psychological research consistently points to the importance of meaningful social relationships to human well-being. So, kitang mga tao, social creatures kita, no? So, kaipuhan, sabi nga ni, no man is an island. So, naturally, talagang kaipuhan ta, kikatuwang. Bako da po kita designed to live completely disconnected from other people. No? So, sa imo letter D, mas duwan ka na nagpo-focus sa mga tao na gusto mong makairibanan sa buhay mo, mga taong importante sa imo, pamilya, friends, ganon. But reminder lang sa imo letter D, don't lose yourself while taking care of everyone else. While importante

na-realize ka ba na something about you? Well, that's a good start sa pag-aram kang sa imong mga priority sa buhay and kang mga... next steps na gusto mong i-take right now. Okay? Ang yan. Ang mga yan. Ang revelation ta today ay hatid po sa Indocan GC Botardo Trading. Oy, mga katindugon! Next week na po, ha? Hindi, actually next week, we have 1, 2, 3, 4, 5 days to go bago ang satuyang special concert. Si Papa mo live po dyan sa San Lorenzo Covered Court. Madadangog ta po dyan and mahihiling ta si EJ Clark. August 16, Sunday po yan. Dyan po sa San Lorenzo Covered Court rata. San Lorenzo Covered Court, alas 7 po ning pagkabanggi. Pwede po kamong magbakaling tickets sa ibos pong branches kang Botardo, GCash padala. Or PM nyo po si Ms. Jen Botardo for more information. 150 pesos lang mga katindugan. May free one beer ka na. And 1,000 pesos naman para sa sarong bucket. May libreng pulutan na yan. See you sa August 16. Si Papa Mo live sa San Lorenzo Covered Court. Thank you man sa Tabaco Electronics. At AA Versa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fans, spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, siniba pa pong spare parts and supplies. More tugtugan coming your way. Kaya di ka maghali, di ka lang magtuto. So One Radio, 91.3 News FM.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
1: Kaya Pauli Argo Capsule. Pauli Argo. Katawang mo sa buhay. No approved therapeutic claim.
3: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
5: Tindugo na.

0: the best songs on the radio.
1: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
1: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827. Or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag four-piece member of PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

Radio 91.3 News FM. Shout out kay Michael Ramirez. Pasensya na po ko na kuasu sa imong reply. Kung si sa ang artist kang sa imong request. Happy listening sa imo. DJ Chloe, the love ambassadress, mag-inaray.

tonight, DJ. Magayunan man ang meaning kang West. Ang galing-galing, tama on. I hope you learned something, Thelma. And sana ay ma-apply mo din sa imong buhay kung ano

interesting about priority. Actually, day one kay puhan na magpili isaro lang na direksyon for the rest of your life. Ano, nagbabago-bago ang priorities mo, depende sa season. Pwedeng may mga aldaw na north ka, kay puhan mong mag-build kang sa imong career, tapos biglang mapasiling ka sa south. Gusto ko lang naman ng peace. Tapos, baka mamaya, nasa east ka na, gusto mo mag-start ki something new, and eventually, you're west. I want to spend more time with the people I love. No, bako man yan inconsistency, that's just life, mga katinggugon. Ining mga revelations ta, ay ang sa imong sibling priorities right now, ha? Again, it can change tomorrow, next week, next month. Kasi iba-iba ang sa tuyang, nag-iiba ang sa tuyang priorities. May mga pagkakataon sa buhay na garo kita kompas. Ligahapot ta ang sa tuyang sadiri. Masain ako, tama ba yung direksyon ko? Paano kung sala, ining dala na pinili ko? Pero, you know, mga katindigon, here's the beautiful thing about life. Day mo man kaipuhan na maaraman tulos ang buong ruta kang sa imong buhay. Minsan, kaipuhan mo lang talagang maaraman kung ano ang next step mo. Day mo kaipuhan na mahiling kung ano ang destinasyon mo. Kaipuhan mo lang na maaraman kung ano ang importante sa imong ngunyan. Feel mo na gusto mong magpasiling sa norte, gusto mong magsakat, di magsakat. Kung gusto mong magpahingalo, maybe you need it. Kasi warang sarong direksyon sa buhay ta, no, na guaranteed tatulos na perfect ang sa tuyang buhay. But the right direction is the one that takes you closer to the person you want to become and the life that truly matters to you. Kaya bago ako magtapos, mga katindugon, tandaan tayo. Bako man maraot kung nagbago ang direksyon mo, ha? Baka di ka naliligaw or lost. Baka nagbago lang talaga ang destination mo, and that's fine. I hope you learned a thing or two sa satuyang revelasyon ngunya na Tuesday. The fun doesn't stop here. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And always remember, mga katindugon, hindi mo kaipuhan ki perfect path. You just need to find the right path para one step closer ka na sa gusto mong mangyari sa buhay mo. This has been DJ Chloe, the Love Ambassador. Salamat sa giraray sa GC Botardo Trading. Miss Jen Botardo, thank you po. PM niyo po siya, ha, kung may mga kahaputan ka mo sa pag-troubleshoot ka sa inyong mga GCash accounts. Tabaco Electronics, salamat man sa pagiging long-time partner ta sa tuyong programa. And thank you so much, mga katindugon. Salamat sa inyong comments. Sa aga naman, para sa tuyang What If Wednesday edition. Mag-overthink kita tomorrow. See you again tomorrow, mga katindugon. More tugtugan and taktugan, masunod na. This has been DJ Chloe, the Love Ambassador, saying I love you all so much. Ingat po kamugabos. Stay on.

0: Hello,
1: mga kaibigan.
0: Teka lang.
1: Ano na naman?
0: Taon si na.
1: Correct ka dyan, di ba?
0: Martes na.
1: Kundi iyaw na naman kami ngunyan. Taalas stress na baga.
0: Happy Tuesday. Pwede na pagkahapon, mga kaibigan. Taalas stress na naman. Mag-iba-iriba na naman kita hasta alas 5 nil pagka. Mag-turug-tugan, mag-chirin. Ay, syempre. Mainit na.
1: Oh, huwag. Mainit na maparos-paros mga katindugoy. Tamang-tama lang, ano.
0: The combination. Ano, pinag-combine.
1: Maski mag warang init, basta maparos-paros, makakamara kami ginarik ang panting kilabahan.
0: Ah, diba? Mainit, maparos. How is your sunny, windy afternoon? Martes. Kumusta ang sindong pagkahapon, mga katindog? Ano lamang ang sindong pinagkakaabalahan mo? Magtang kamatutok sa One Radio. Diba?
1: Kumusta'y marinahapon sa mga nakatutok mo niyan sa sindang harong? Yes.
0: Ay, syempre dyan sa Merkado Publiko. Kumusta ba kamo dyan ang mga parasya na parabaka? Ang mga drivers niya to. Tricycle drivers, shipping drivers, project drivers. Pait-pait sa lang pagkapitan.
1: Naliwan mo ang Egypt driver.
0: EGF UV Express. Siram sana. Katindugan niya to siya. Mga natutok sa mga taga Santo Domingo. Baka kayo manlipat malinaw. TV, syudad ni Tabaco. Maraming pagkahapon. Sa mga taong bahay, maraming pagkahapon. Tabi sa Indo dyan.
1: Sa mga taga Isla, maraming hapon.
0: Maraming kamo dyan nagpapapun. Sa Indo mga karong. Maraming pagkahapon. Tabi isa sa imo. Manay-iman na. Alas tres hasta alas cinco naman kita mag-iripan ng ngunyan na pagkakas. That's on sina! In Agosto, diba? Doble una.
1: Oh, yung happy birthday pa lang sa mga birthday. Ganyan na alaga.
0: Happy birthday. Happy birthday. Diba? Happy birthday. Many more birthdays to come. Ay, syempre. Ina po ang tugtugan on one. Kayo lang kami ding iba ko sa Eric Sain.
1: Iniman po si Berna Banawan. Ay, maray na hapon sa tuyang followers sa tugtugan on one. Ano? Ready na? Naka-comment na. Ay, nag-post kaming kapotan ngunyan ha. Wala sa mga gustong mag-join. Mahewas. Pasok mga suki. Tugtugan on one. Kung gusto nyo i-follow, i-search lang yan sa Facebook.
0: Pinukaw ba naman ako alauna ng ano, kulugin? Grabe. Maringan, ito may ano naman. Alauna ni Agam. Ano? Tapos, diretso ko kayo. Dahil na ako iba. Pa.
1: Tapos, nag-continue sa pangiturugan mo. Ano, sa pulog na namamati mo. Ano?
0: Diba ang ano? Sa kumplato manggirari ang katulog. Diba? Yeah, thank you sa mahal na dyan. Padagos na ako. Oh, ikan lambang sarot sa satuya. Maroon na pagkahapon dyan sa mayaong sa mga bulwad. Na nakatutok mo dyan sa One Radio. Sira mo ng paparos-paros din dyan. Diba? Ingat-ingat sa natalya. Yeah, gawin mo katindugan niya. Mga nagdadrive sa mga oras nyo. Maroon na pagkahapon. Pada gusto nandang sa tuyang turug-tugan. Mabalik pa ang tug-tugan on one. It's One Radio.
1: Tina, do good night.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maagad mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na.
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may Black.
2: May bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang tampang kantambakan kang tricycle.
5: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!
6: Magpapalit!

0: One Radio.
1: 91.UZFM. Dugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Aras niya to. 39 minutos na makalisan. Alas 3 ng paghahapon.
1: Ay, marina hapon pa lang dyan kay Mama Cherry Car Warha. Pabati da po kay Madam Elma Balimbing and Marlene Ambroso Lacan, Kabagan, Tobacco City. Always, tindugan na. Kaso pa pala Ma'am Cherry Car Warha, day nakahabol so ano, pagpabati mo dyan sa ano, family ano Volante sa Manilipot, Albayan. Marina hapon po sa indo.
0: Ay, public service announcement po. Pinapaisip po sa Gabos na sa maabot na Agosto 15 sa Aldawnin Sabado, magkakaigwa po ni Liwatnin free medical check-up nagigibuan sa The Generex Pharmacy, Basud Branch, Barangay Basud, Ciudad ng Tabaco na nasa tungod sa nakan One Radio 91.3, tindug na. Free medical check-up po upon sa mga aki may edad as in maging sa mga pregnant women. Madurar ang nasabing free medical check-up alas 8 nin aga hasta alas 12 nin udto. Ay, happy merienda time kung nagmimirindal ka man sa mga oras na ini. As in kung magkakapihan, kapihanaan best Kafil Green 6-in-1 with herbal mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Mababakal nindi yan sa mga butik as in supermarket nationwide.
2: Siram sana.
0: Diba? Ay ka, may ano pa lang po, digdimin ako ang ID. Philippine National Police ID ni Sir Seferino po at Firaza. Siguro taga barangay Ginubat siya. Kung bisado po nindo ako na gadaw kaman tayo. Yaon po sa imo. Ayaon po sa imo. Yaon po digdaan sa imong idea. Kung ano sa po. Salamat.
1: Thank you po. Ayan, mga katindu. Ano?
0: Sa mga day po man nakakomment sa Twitter for today. Tapon lang ang Tugtugan on 1 sa Facebook page.
1: Yes. Pwede pa mga tindugan maghabol. Magayon sa to yung ano, kahapotan ko niya. Sabi nga nita, magayon dahil ni parang gimuhan ki research study. Sabi
0: wow,
1: nita.
0: Wow! Saro-saro mahapotan sa ano.
1: Diba? Habang nasa biyahe ka man, pwede kang makipagchikahan sa inyo.
0: Ay, kung ikaw man nasa biyahe ko niya, nakatuto ka sa One Radio, pwede kang magsimba gano'n. Sa mga nakasakay mo na kaluna sa EGF, UV Express, nakatutok sa One Radio. Hanapon mo lang po ang Facebook page, Kantog Tugan on One. Sakto-sakto, tamang-tama para sa imo ang question for today.
1: Yeah. Ay, marirapon pa lang dyan sa mga tambay sa Upper Bonga, baka kay Albay. Kumusta ka mo dyan? Pag-cherismisan yung dungon yan.
0: Ay, syempre.
1: Tingko
0: 42 minutos na, makalisan na last stress ng pagkahapon. Pakaskaso ng oras.
1: Yes. Kaya po tinduban, ano pa ang tigala at dahil pagpalagpaso niya. Maray na upon kay Sir Breagas Adlao dyan po. Listening sa imo.
0: Ay, happy listening man sa mga padagos na nakatutok sa mga oras na inyo. Maray na pagkahapon tabi dyan sa Barangay Suwa Malinaw, Albay. Maray na pagkahapon tabi dyan. Siring man sa mga oro inatan sa Kulang, Malinaw, Albay. Maray na pagkahapon man tabi sa Sendin. Padagos ang tawanan sa tuwing turugtugan. Pagkahapon, mabalik pa ang Tugtugan on 1 sa One Radio.
1: Teen, do good na.

0: tayo nag-isa. Hey now, mag-isa. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo, Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Tugtugan on One with Erickson and Berna.
9: Ang galing sa lupa ay babalik sa lupa at ang kaluluwa. Saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na ginugusto. Ang galing sa lupa ay babalik sa lupa at ang kaluluwa. Saan niya ba mapupunta? Paano kung ito na ang impyerno? At ang kamatayan ang sagot sa langit na

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natin sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixta. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Isinumiti na kan Department of Budget and Management kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propuestong 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Sigon kay Palace Press Officer Yusi Claire Castro, nakasentro ang propuestong budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, salud, pambansang seguridad asin pagpapakusog kan mga komunidad. Obheto man kaining mapahusay ang serbisyo kan gobyerno asin ang makakrear nin mas dakol na oportunidad para sa mga Pilipino. Formal na isusumite kan DBM sa House of Representatives ang propuestong budget ang unya na aldaw Agosto 11 para sa deliberasyon. Iyan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawon at Tintuguna.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio.
1: 91.2 News FM at Google na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. 20 minutos na mag-ilis ang alas 4 nin pagkahapon.
1: Wow, arog lang ka ang kakaskas mga katindugan ng oras. Ano? Ay, ingat-ingat sa mga pauli mo niyan. Wow, pauli ka na. Ay, pangani alas 5.
0: Ay, syempre, happily sa mga kiraray sa mga nakitlog pa niyan. Sa mga nasa inyo mga sa mga barbershop na nakitlog mo niyan. Sa mga business establishment, sa mga kusdarayan, sa mga padyan. May mga daradara mausugin na radio. Para na pagkahapon.
1: Yes, I'm listening, mga katindugan.
0: Ay, happy, happy Tuesday, kiraray tabi sa gabos. Ngunyan na Martes. Ano ang pag-uruno ninyo? Kasi rin na kita sa tuyang kinismisan portion sa Tugtugan on sa
1: Tugtugan na
2: Chiramsa na
0: diba? Ay mo niya na Martes and sa tuyang kahapota may kinaaraman sa ano sa some experience kang pwede mga commuters diba? Mga ano mga biyahe. Hali sa eskwela, hali sa trabaho. Ano, pagkain. Kahapotan mo niyan. Habang nasa biyahe ka, ano ang naiisip o pigiisip mo? Diba? Ay, kaano? Habang nasa kang ano college pag Sunday afternoon nagbibiyahe naman ako balik sa ano sa darating boarding almost ilan ba
1: 1 hour
0: ang
1: 1 hour duwang sakayan
0: so kapag ano kung bako ako kayan to ako man na nagdalaog sa isip ta bilang ano bilang isang tao. Dapat kang ano, mag-iisip. Inigaw ka yan, mag-iisip. Kung nagparalik naman sa mga kaiba ko sa board. Kung ano, something na about life, pero ano, serious.
1: Garimang sa nabaga kay Ian, panaginip, pero ano, mataka. Mas kano-ano ang naglalaog sa isip mo pag nasa biyahe diba? Ka. Guwang man dyan, kunyari pa, main character. Wow. Nasa may gilid kang ano, nasa may bintana. Habang naka-anak headset, arkaan.
0: Sa may bintana, di ba? Kapag ano ka, hiling ka sa luwas, sa sightseeing, habang nag-aandar ang ano, ang si imong sasakyan.
1: Nagdadangog na ano, music. Hiling mo, in character ka?
0: Lalo na kung sa jeep, sa open mag-outfit ang jeep.
1: Ay, day, dyan. Makalamos dyan ang paros.
0: Lamos-lamos ka dyan kang ano, paros.
1: Bako lang kang paros, kang alpog pa.
0: Talaga. Oo. Ganun na yung makakaisip. Ano?
1: Diba? Hindi ka diba? Makakaisip talaga dyan. So, lalo na pag babae ka ang buhok mo at pag nakalugay ka.
0: Tapos may kataling kang lalaki. So, kataning ko dati. Maparosan mag-ade. Subuhok niya. Basugan.
1: Basugan ka na kang buhok niya.
0: Parang so ano, subuhok niya. Siyempre, pasirin yeah. Niya ano. Ayan.
1: Ano pa? Ano pang mga ano bagay na tigiisip nindo pag nasa biyahe ka mo? Arog kang, pag pauli ka na, ano daw ang isira na lulutuun
0: ko? Oo, pag pauli ka. Ano na naman ngayon ang ano, ang gigibuhon ko ngayon sa ano?
1: Ano daw kung hinugasan na naman sugasan ko?
0: Hey! Depisili yan.
1: Mga arog ka, di ba? Ano daw kung may klase kami sa aga, kakauli mo pa sa naling eskwela, nag-isip diba? Mo na kung may klase ka sa aga.
0: Sabi-isip ko iyan, kamano.

0: Aliyong ang tadaw unsane lang mga kaisipan na nakikiisip na nagigigil habang nagbabiyahe lang tayo ng reaksyon ano ba yung mga katoksida ayan si ano si Ma'am Trixie sa Ira ang ako pag nagkakanbuda nagchichika sa kaiba ko tapos pagkatapos mi ang chika nangitarog na ako
1: basta na kaya
0: usually may kaiba siya pag nag-aano so ibig sabihin may kaistoryahan ka magayon man ano iyon man kang ano kang mga times me man may kaiba man ako ano halos minsan pag ano kaistoryahan nagchichikan diba tapos turutataod ka yan pag ano pag wara na ka mong matapi minsan turut namin ako kaya Selen siya baga minsan pag ano. Pa-remote lang iyan. Pagkakahali pa lang iyan. Diba? Pag may bagong sakay. Pero pag gabos ka mo, ano, pag gabos ka mo sa sarong lugar, warang barabaan, warang ano, warang pick-up. Para sa mga UV Express. Ay, tururog minsan ng ano. Kung talagang pirirot hali sa mga trabaho. Diba?
1: Mudami niya na daw, ang pagkaon daw, ang pagkakan pala sa laog kang jeep or kaya sa mga ano, e-jeep, mga arong ganyan. Gari, makasupog. Lalo na pag ang pagkaon mo, parungon. Diba? Gari na ano ka na, ano daw kung pwede ako tigi magkaon. Diba? Siraman ko daw magkaon habang nasa biyahe, pero nasusupog man ako.
0: Ako, ang pikano ko ng kaiyan, tubig lang or something to drink. Or ano, timo-timo, baga ano nga, so nabawakan mo dyan ng manis, ano, sa hina, diba? Para habang nagbibiyahe ka, mapunaw, ikaw, ano, mori. Or ano, dulce, diba? Para solo ka lang, dahil ka man dyan nagpaparata. Paano sa liway mo dyan? Kaya dapat magdulce ka habang nagbibiyahe. Diba? Ay, kasi pangyaon dyan.
1: Kay, ano, kay Arlina Botabara, sabi niya, baad makamati ki isukada. Ayan, iniman so, ano, so, pasahero na, malibungon.
0: Pinisip niya na. Baka ngayon, masok ka ngayon ako
1: dyan. Grabe, pag-control. Oo, i-control lang sa diri.
0: Dahil ako mairo-iro. Dahil ako makaon.
1: Dahil kaya kumahiling sa cellphone ko, taba pa akong malibong.
0: Suka-suka ngayon. Ayun, ayun, dipisiran pag ano, nasusuka ka habang ngayon. Ayun, namatik ko naman iya. Ipupugol ako. Iisip ko kaya, are you pada?
1: Tapos nililikay mo na lang isip sa isip ko lang ini.
0: Ano?
1: Dapat may teknik ka, Ma'am Arlene. Dahil
0: ka masuka.
1: May teknik ka dapat.
0: Siguro ka ng ano.
1: Kasi. Oo. Dapat ikaw ang balon ka iyan. Kasi yung kapag ang kalaban mo arog ka iyan, ano, pag mabiyahe-biyahe, dahil ka lamang
0: magkaka-travel
1: around the world.
0: Pero naano man sana iyan, naano man sana iyan, ano, masanay ka iyan sa pagbiyahe-biyahe. Thank you, Ma'am Arlene. Kaya, Ma'am Abiyan. Sabi niya, wara da tulog is life habang nasa biyahe, 'di ba?
1: Pahinga.
0: Iniman sa mga ano, sa mga commuters na nagbabiyahe ano, na talagang nangingiturog permi sa biyahe. So, ano, kaya turog no pag nasa biyahe. Pag nagiging comfortable sinda habang nagbibiyahe. Mamata sinda, pagyaon na.
1: I-believe daw ako sa mga taong ano, nangingiturog talaga sa biyahe. Kasi, di ba, feeling mo, ano na, gari, nakalagpas ka na ba?
0: O,
1: aing ka na? Meron keto, pero may nasa isip mo. Kaya, di talaga ako mangiturog sa biyahe.
0: Ano, may tig-isip mo na baka makalagpas ka
1: o kaya,
0: sa ano.
1: O kaya, ngaranga ka na.
0: Di ba? Ako, tig-make sure ko kaya na, di ako na
1: kaya. Di ba? Dapat, ano ba ang giraray?
0: Difficult na ako kung ano yun.
1: Baka maging meme ka na lang yan sa social media.
0: Diba? Pero, ano, hindi taman ano yung mga araw kaya ng sitwasyon. Mali mo pagkal sa trabahong maray, diba? Kaya kung may makasabay man ka mo, ano, bayain na sa nanindo mga kundo. Isipin na sa nanindo. Pagal siya sa pagtrabaho, pagal siya sa

0: kaya nangiturog na
1: siya.
2: Kay Mama Cherry Carbor ha, sabi niya, wara po ang mga DJ, nagpapangadji ako habang nasa biyahe buda. Pag napirot, nag-idlip man kidiit na oras.
0: Diba?
2: Para sa kaligtasan.
0: Para, diba, we never knew.
2: Yes.
0: Accident. Gosh, sad. Sana dahil mo nang nangyari sa tuwa kayo, mga katimbo. Always stay safe, tabi.
2: Lalo na pag-asayin mo, nagda-drive ka. Kaya, dapat permi mag-pray mga katimbo na maghali sa
0: harap. Pag mata ko, pagsabay ko na iyan sa, ano, sa prayer na always stay safe. Kaya sa mga kapamilya, friends, families, diba? Para always safe. Sabi ni Trixie Bernardes, sa iya daa, ay ano daa, nagsusuka man daa siya. Kaya daa siya, siya sanay magsakay sa jeep nila. Sa jeep nila, anong jeep nila? Ito ba yung jeep nilang ano? Closed, yung may aircon.
2: Jeep nila? Ano yung jeep mo?
0: Ang jeep niya, yung ano, yung
2: ordinary.
0: Traditional. Yan ang jeep niya. Ni Trixie Bernardes. Thank you, thank you.
2: Oy, guwapa. Kay DJ Chloe, sabi niya, pag nagbabiyahe po kami with fam, pero may ako nag-navigator, tang madali ako magkatoo magkiruta, buda maaram ako magamit key maps. Pag-iisip ko lang po kung nasain pwede mag-stop over, sa'yo ng mga magagayon na tourist spots, sa'yo maray magkaon, buda sa mga pinakamaray na agihan. Wow! Pinakabo kong gibuhon. DJ Chloe ang ano ang eh digdig kita mga stop taw may magayon digding ano nga o picturean digdi may masiram na pagka
0: niya, ano ang mga tig argihan
2: argi niyang magayon kaiba
0: muna ako pag abot sa mga agi yung tipong ano baga first ay ano dahil pa ako sanay kayo ito sa Legazpi alik kaming ano Albay sa Albay ano apud Capitol kami naman sa Capitol share ko lang ini ha nagmotor ako tapos nalipot ko na mapa SM ako talaga alam mo almost 30 minutes bago ako naka ano na ako aso SM kasi wala akong load or akong data or anything
2: grabe sa 30 minutes
0: talagang instinct lang tigagamit ko
2: tapos straight lang pala nito
0: tapos pag na-realize ko naarog lang pala siya ka ito talaga nag-iulo ko kasi kung maano sa mga unput kaya sa mga interaction
2: Ba't ikadaklan sa agingan sa Legazpi? One way.
0: Kaya lipisit
2: pag
0: talaga.
2: Pag mapasala ka nga ni Ijan. Pwede ka na makaumtsara.
0: Tapos, aram mo kung ano, kung sobrang kastresan ko ito habang nag-ano. Tigko ko ako sa cellphone ko. Diyan, manigdi so ano, so lisensya ako sa may bulsa. Kung natayang ko. Tapos, nahulog na pala naman sa lisensya ako.
2: Agay.
0: Maray nga ni, tama, buutol siya nakako ako. Tapos, nagpa-message siya sa kuwa. Sana ako ang kuya. Thank you, Tabi, isa iyo, sir. Listado na kapag nagtatrabaho ka dyan sa may sarong business establishment sa Liga. Diba? Basta mabuuto. Thank you. Sa iyo, Tabi. Ako ko, hulog ka ng langit sa kuya. Ano pa lang ito, mga months pa lang ito. Kaya ako sa lisensya ako, kaya ako gira. Manita, ano, ako nag-gastos pa para makakagira. Diba?
2: Yes, mga katinduan. Kaya kung may ano, kaya kung may mga lakad kayo, iiba nyo si DJ Chloe. Aron ka ng mga navigator. Perfect spot. Yes, navigator. Mala one piece pala.
0: Tsunami. Alright, 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Padagusan tang unaan sa tuyang turugtugan. Sa alas 4.35 na nin pa. Sa tuyang pagbabalik pa ang tugtugan on one. Hindi lang yan. One radio.
2: Teen, do good na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Radio.
1: Nero 1.3 News FM.
0: Tindugan. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1.4 minutos bago ang 5 ng pagkahapon. Thank you very much sa mga nakasabay niya sa Tugtugan ng Tugtugan na Porsche. Ay, sa mga taong bahay. Oo, marina pagkahapon.
1: Thank you, mga katindugan.
0: Pauliin na sa inyong mga ronghal, sa mga trabaho, eskwela. Ingat-ingat po kami gabi. Keep safe, everyone. Ay, Merkules na sa aga. Such a dog.
1: Wednesday!
0: Abangan ang panibagong edisyon kan sa tuya na naman na turugtugan. Ay, syempre, ang mga kanyang nato na padagos na nakatutok sa radio ngunyan. Thank you very much, everyone. Masunod po para ratarayin ta. Kami mga po gararaan sa inyong makakaibanan. Sirin na kami sa inyong nakaibanan sa tuwing turugtugan. Ang iba ko si Eric Sol.
1: Liman po si Bernie Banawon. Salamat mga katindugan. Sa agagiraray, digdilangian sa tugtugan on one. Sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugan na!

0: sa headlines kan mga parada nin barata.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Baglangkaw kan may mga kaso nin dengue sa syudad nin Tabaco. Nanotaran.
2: Apsimo asina daraga LGU nagsagibunin inspeksyon sa Miisi Gali sa taho ka na palagos na pag-urana.
0: DILG Secretary Rimulya sinartong maparikas asin mapakarhay ang kapasidad sa emergency response sa Bicol Region.
2: Haros 1,600 na pamilya sa Libon Albaya nakarisibi nin AFTLIF assistance.
0: Illegal na badil, pigtutubo ng Shabu, nakumpiskar sa gun bypass operation sa Pulanggi, Albaya.
2: Sorsogon State University, kabale sa mga binisto sa Times Higher Education Sustainability Ratings 2026.
0: Salado National, Attorney Kapunan sinabing na Indian Sinda makalis magpalyar na magpahiling ang depensa para sa stipulations nin mga resibo.
2: PhilHealth President Mercado itinalaga ni PBBM bilang bagong kalihim kan DOH.
0: 7.2 trillion pesos na proposed budget para sa 2027 isinumiter na kan DBM kay Presidente Marcos.
2: Pondo na itinagama sa flood control dapat ma-account singon kay Senator Pangilinana.
0: Batangas Representative Leviste dahil nagsipot sa NBI.
2: DOH pinag-iingat ana publiko laban sa leptospirosis sa tahaw ka na paragos na pagbabaha.
0: Akbayan Party List nagsumiter nin love letter sa Korte Suprema katakod kan PRO sa wage hike.
2: 135.3 milyones de pesos na danyos asin pagkalugi sa sektor kan agrikultura na irehistro huli sa habagat asin nakaaging bagyo.
0: Sa luwas ka nasyon, search and rescue operation sa mga biktima nin magnitude 7.4 na linog sa Colombia nagpapadagos.
2: Magnitude 7.4 na linog nagkausa nin mahiwasang danyos sa Colombia.
1: Parada 30, Parada 30 headline.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyan in Martes, Agosto 11, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manavon.
0: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet. Siling man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Basilang na kita sa detalyas kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan.
0: Nagpahayag si City Health Officer Dr. Rizel Doncan na nagdadakol ang kaso ng dengue sa syudad kumpara ka nakalis na semana basalos sa indang pinakahuring datos. Sigon kay Dr. Doncan, nanotaran ang paglangkaw kan dengue cases kung sain kan nakalis na semana igwan in 70 cases. Alagad sa ngunyan, igwanan in 81 na kaso. Sigon sa indang datos, ang barangay San Lorenzo ang igwanan in pinakahalangkaw na kaso ng dengue sa ngunyan na igwan in 13 kaso, matang ang panal may 11 cases, ang San Vicente may 9 cases, ang Ginobat may 8 cases, ang Kabaangan, Cobo, asin Fatima may 4 na kaso, ang Bangkilingan, Marirok, Pawa, San Roque, asin Santo Cristo may 3 kaso, mantang ang iba pang barangay may 2 asin Saro. Nangapunan man si Dr. Duncan na i-report sa inda kung igwaman ng kaso ng dengue sa indang barangay para makapagkundo si Rinfagi. Piglilinaw man niya na wara man subot na nagadaan sa mga may kaso ng dengue sa syudad asin day man subot ini mangyari.
2: Nagsagibunin ocular inspection and by Public Safety and Emergency Management Office asin Daraga LGU sa Miisi Gali kang nakaaging simana huli sa warang patod na pag-uran sa Albaya. Pinanginota ni APSIMO Chief Oscar Robert H. Cristobala, kaibanan ang Daraga DRRMO ang naunang bitan ng pag-inspeksyon. Ang nganing mahiling subot ang kamugtakan ni Kangali asin maraman ang mga posibleng piligro arog kan debris flow, lahar, erosion asin pagbahaan. Parti subotin ni kan padagos na hazard monitoring kan gobyerno probinsyal kan Albaya bilang simbag sa mga rainfall advisory kan pag-asa. Pigin ganyar man ang mga residente sa mga hazard-prone area na magdanay na alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin asin magsunod sa mga evacuation advisory kung kinakaipuhan.
0: Mientras tanto, nagpahayag ng bilog ng suporta si DILG Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police sa pagpapautob kan mga programa kan departamento, kaibaan Unified 911 System asin obetong maparikas asin mapakarahay an emergency response capability kan police unit sa Bicol Region. Tusog sa pahayag kan kalihim sa iyang pagbisita sa rehiyon, nasaro na sanaan approach para sa emergency response sa pagika 911 para sa padagos na pagresponde kan manlain-lain na ahensya sa bilog na nasyon. Pagsyerto man niya na ang kaligtasan sa kada komunidad asin magpapadagos ang kampanya para sa katuninongan sa nasyon. Sinabi man niya na warang mawala at warang tios o mayayaman kundi gabos mahiro nga ilabanan asin masolusyonan ang mga problemang pigkakampang sa kada rehiyon. Mientras tanto, nagtaumanin na sa 20 motorcycle emergency response units ang DILG sa rehiyon. Ngani mas mapakusog ang emergency response sa lado kan pulisya sa Bicol Region.
2: Nakareceive ni natiga 2,000 pesos na uplift assistance alit sa Department of Social Welfare and Development Bicol ang maabota sa 1,668 tio sa libon Albaya poon kan Agosto 5 sundo Agosto 7 ngunya na presenting taon. Uminabota sa 3,336,000 pesos ang nakabilugang pondo na naipanaw sa laog nintulong Aldawa para sa mga benepisyaryo na kabilang sa Group 2. Ibinariwas ang 1.238 milyones de pesos sa 619 na binipisyaryo kan Agosto 5, 1,002,000 pesos sa 501 na binipisyaryo kan Agosto 6, as in 1,096,000 pesos sa 548 na pamilya kan Agosto 7. Obeto subot kang naunang bitan ng programa na makatabang sa mga pamilyang labing nangangaipo lalo na sa taho kan padagos na pagtaas kan prasyo kan mga panginot na barakalon.
0: Timbog ang sarong persona sa ginibong gun by bus operation kan mga otoridad sa barangay Kinale, Pulanggi, Albay. Ministro ang suspect na si Alias Rio, 38 anyos, laborer asin residente kan sabing lugar. Naarasta rin ni makalis na makipagtransaksyon sa sarong posher buyer kan kunsain pigpabakal kaini ang sarong kalibre 38 na revolver. Warang serial number as in trademark na kargado ng duwang live ammunition. Kaiban apat na kadugangang bala ng kalibre 38 karibay nin bypass money. Nakuaman sa posisyon kan suspect ang walong pedaso ng heat seal transparent plastic sachet na may laog ng pigtutubodang shabu na may gabat na 3.2 gramos as in estimated street value na 21,770 pesos. Ginibo ang operasyon kan Pulanggi Municipal Police Station, Albay Provincial Intelligence Unit, 550 Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5, as in 1st Albay Provincial Mobile Force Company. Mientras tanto, ipiganda na kan Pulanggi MPS ang magkakaniggong dokumento para sa pagsunod ng magkakaniggong kasong kriminal laban sa suspect.
2: Kalyas kan mga bareta duman sa Sorsogon na. Panibagong milestone ang naguno kan Sorsogon State University makilis na makabali sa Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026 kung nasain nakakawainin in overall score na 64.9 out of 100 as in nasa 600 to 800 ranking sa 1,603 na mga institusyon na nagpartisipa para sa bilog na kinaabana. Sigon kay Sorsogon State University President Dr. Geraldina De Jesus, iniana sa indang ikaduwang beses na nakabalidigdiko na sa ine, enot na sindang nakalaog sa top in mila o on mila asina sangunyan, ipig target ninda na makabali sa top 800. Maugma siya na nakabali ang universidad asina sa presente, nakakaresibisindanin mga oportunidad sa bilog na kinaabana. Nagpasalamat manan opisyal sa mga estudyante, stakeholders, researchers na nagtabang aning maguno ang siring na onra. Maabot man ni Jesus na maipadagos ang sa indang napuunana asin kung may iba pang bagay na pwede ser mapauswag ana preparado man na sindang gibuhon ini.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta, Lucan. Alas 5.13 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata asalado nasyonal. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barreta, Nasyonal.
0: Inihayag ni House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan sa Senate Impeachment Court na na-Indian sinda kang defense team. Makalis baliwalaon ang sendang mensahe asin magpalyar na magpahiling kan nakalis na weba sa sinbiyernes. Nganin na ikumpara ang acknowledgement receipts katakot kan misuse of confidential funds charges kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa sayang manifestation sa ika-14 impeachment trial, sinabi ni Attorney Kapunan na nagpapahiwatig ininin bad faith hali salado kan depensa. Sigon pa sa private prosecutor, idinahilan subot kan ibong nalado na kulang sinda sa mga abogado asin warang bastanteng oras, ngani nasunodon ang kasuguan ni trial presiding officer Francis Escudero. Dagdag pa ni Attorney Kapunan na nagpadaranin mensahean sa indang lado kan Miyerkules, ngani inaputon kuno arin pwede sir na maghilingan ang duwang lado para sa stipulation kan nasabing mga dokumento. Alagad warang nareceiving reply hasta sa oras na matapos ang office hours kan Webas. Imbes, ipigrekomenda na maghilingan sa Agosto 14 na naglagpas na sa duwang petsang ipigrekomendar kan impeachment court. Katwiran man ni Defense Counsel na si Attorney Christine Ferrer na dahil na kaipuhan ay kumparar ang mga exhibit hulita na kasalalay na sa desisyon kan korte ang pag-aprobara kan authenticity kan mga acknowledgement receipt. Magigirumduman na kanakalis na impeachment trial kan Miyerkules. Pigsugo kan presiding officer ang duwang lado na mag-olay kan Webas Agosto 6 o Biyernes Agosto 7. Ngani na ikumparar ang acknowledgement receipts na sinayumahan na kan depensa na stipulated.
2: Itinalaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim kan Department of Health. Relibayan kay ni sa puesto si Dr. Jose Puhalti Jr. na inot nang naitalaga sa puesto kan Hulyo. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, inot nang nagserbing president asin CEO kan manlaing-laing ospitala poon taong 2000 hasta taong 2016. Mantang maserbi mang acting president kan PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Ho na presenting chief health officer kan Ayala Healthcare Holdings Corporation. Enot naman ining nagserbi bilang assistant secretary sa DOH kan taong 2023 hasta taong 2024 asin Yusek kan taong 2022. Sinabi man ni Castro, huli sa kamugtakan kang saluda, rason ana pagbubuta sa pwesto ni Puhalte. Kuna magigirong dumang, naging kontrobersyal ang subuot at presensya ni Puhalte sa Sarong Casino.
0: Yan, tras tanto, isinumiter na kan Department of Budget and Management kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propostong 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ikon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakasentro ang propostong budget sa edukasyon, salud, kabuhayan, pambansang siguridad, asin pagpapakusog kan mga komunidad. O beto man kaining mapahusay ang serbisyo kan gobyerno asin makakrear nin mas dakon na oportunidad para sa mga Pilipino. Formal ay sinumiter kan DBM sa House of Representatives ang propostong budget ngunyan na aldaw Agosto 11 para sa deliberasyon.
2: Nanindugan na si Senador Francis Kiko Panghilinan na dapat na i-record asin ipaliwanag sa publiko kung hainan kada pondo na itinagamakan gobyerno para sa flood control project sa nasyon. Kasabay inikan pangapoda ni Pangilinan para sa sarong komprehensibong plano sa National Flood Management hulitaan mga parte kan Metro Manila asin pagtaraid na probinsya padagos na nakaka-experyensya ni napagba huli sa pinamakusog na habagata. Sigon kay Pangilinan, bakong bastante na maraman sa nakunpiraan na pigalukara para sa flood control, kundi dapat malinaw kung anong mga proyekto ang napondohan, kung nasa'y ini ipinapautob, kung guraano ang nagastos, kung nasiisay ang mga kontratista, kung ano ang estado kan implementasyon, asin kung epektibo ang mga ini. Tigduon kang senador na dai dapat matapos sa mga proyekto na nasa papela, ang pondo na itinagama nganing maprotehirana ang mga komunidad laban sa pagbahaan. Dapat subot mahiling ang aktual na resulta kan mga proyekto sa mga lugar na pigsiserbihan kaini. Ginibo ni Pangilinan ang pangapodana mantang padagos nakakaapektar ang pagbaha sa klase, trabaho, negosyo, asin transportasyon sa nagkaperang lugar sa nasyon. Sinabi man kan senador na kinakaipuhan ang sarong long term asin coherent flood management plan sa bilog na nasyon nga ninadaisa na maglaom ang gobyerno sa emergency response kada igwang makukusog na pag-uuran. Dugang pa ni Pangilinan na dapat preventive, science-based, as in transparent ang National Flood Management Plan mantang kinukonsiderar man ang epekto kan climate change as in iba pang issue sa kapalibutan.
0: Nagsumiter nin love letter sa Korte Suprema ang Akbayan Party List tanganing agaron na masiyasat ang inisyong kasuguan kan Pasig City Regional Trial Court kontra sa implementasyon kan dagdag sweldo sa Metro Manila. Kaibahan si Akbayan Party List Representative Percival Sendania na kisumaro sinda sa mga trabahador na susug sa inda na heartbroken kan maudlot ang wage hike. Sa isinumiter na love letter sa Korte Suprema ngunya na aldaw, maot nindang mapasiyasat partikular ang inisyong temporary restraining order kan korte kan Pasig. Nagresulta kaya ini tanganing parmentras na daingo na madagos ang pagpapautob kan 85 pesos na wage hike sa National Capital Region. Iginit kan Akbayan Party List na sa irarom kan konstitusyon ang Korte Suprema igwang kapangyarihan na investigaraan ang mga koma asin magsigibon ng pagdangog manungod sa posibleng misconduct, gross ignorance of the law, pagiging bias sa siniba pang administratibong pagbalgar. Naglalaong sinda na sa pagikan love letter, matatawanin atensyon ani pigahagad para sa mga trabahador na naghalat sa dagdag sweldo na magkakatabang kuta sa saindang mga panginot na pangangaipo.
2: Nagpatanid ang Department of Health sa publiko laban sa leptospirosis sa tahaw kang nagpapadagos sa pag-uran sa nasyon na nagre-resulta sa pagbabahaan. Sa sarong pahayag, nagpagirumdum ang DOH sa publiko na likayan ang paglusong sa tubig baha nganing maimbitaran ang helang. Kunday subot malilikayan ang paglusong sa tubig baha, nagpagirumdum ang ahensya na magsulot nin botas asin proteksyon sa lawasa. Siring man kung magkaigwanin mga sintomas, tulos na magkonsulta sa doktora para sa tamang pagreseta nin bulong asin magkonsulta sa pinakaraning health center. Pwede sir man na subot na mag-apod sa National Emergency Hotline sa 911 kung kaipuhan nin tulos na tabangan. Enot na nga pigmanduhan kan Malacanang Palace ang ahensya na magsagibunin proactive measures laban sa mga helang na nakukuha hulikan pag-uuran. Nangapodan man ang gobyerno sa publiko na nag-aagi sa tubig baha na magibunin magkakanigong lakdang nganing maimbitaran ang mga helang na pwede sir makuagikan sa baha. Sigon kay Palace Press Officer Yusi Claire Castro, dai na maghalati na magkaigwanin St. Thomas asin kung nakakamati nin kalintura, paninilawakan mata o kublita asin iba pang St. Thomas ang natulos magkonsulta sa doktora para sa posibleng leptospirosis. Nangapodan ini sa palasyo sa tahawkan mahiwasang pagbaha na naeksperyensahan sa Metro Manila asin iba pang rehiyon huli sa makusogan na pag-uuran ang nadara kanhabagata.
0: Dahil nagsipot si Batangas Representative Leandro Leviste sa ipipapod na pagampang sa National Bureau of Investigation para sa mga pigaatubang kaining issue. Ipinaapod kan NBI si Leviste tanganing magpaliwanag asin magtaunin linaw katakod sa subot planong pagdoon asin pangraraot kay Executive Secretary Ralph Racto sa pagikan honey trap scheme. Imbis na mag-atendir an sa iyang mga abogado sana an ipinadara tanganing magrepresentar sa iya. Kanhaputon kan media an sa iyang mga legal Legal Counsel kun yao na ini sa laog ka nasyon na sangunyan. No comment sana ang naging simpag kan mga ini. Wara pang itinaungdog ang nadetalya na NBI o ang company libiste dapit sa masunod na lakdang manungod sa saiyang dai pagsipot.
2: Mientras tanto, nagsapar ang sektor kan agrikultura ni 935.3 milyones de pesos na danyos asin kapyerdihan huli kan mga nag-aging bagyong Maymaya, Luis asin kan Habagata. Basado sa padagos na damage assessment kan mga regional offices kan Department of Agriculture na irehistro ang danyos sa agrikultura sa rehiyon Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa asin Western Visayas, Kunasaina, labi sa 4,000 na hektarya nin agricultural areas ang apektado. Ang mga barakalo na nagsaparmana nin pinakadukulang danyos asin na pagkalugi, kabali na anaparoy, mais, halangkaw na kantidad nin mga pananoma, mga hayop asin manok, siring man ang mga pasilidad sa patubig, mga makina asin mga kagamitan. Ang danyos gikan sa mga kalamidad nagresulta sa 4,465 metrikong tonelada asin na pagkalugi sa produksyon. Bilang kasimbagan, sinabi kang DA na pwede sir makakuha ang mga apektadong paraoma ni 106.5 milyones de pesos na kantidada nin mga farm inputs, kaibaan o arog ka na paroy, mais, asin, pisog, nin gulaya. Pwede sir man sindang makakuha nin maabot sa 25 mil pesos na pautang hali sa Survival and Recovery Loan Program kan Agricultural Credit Policy Council.
0: Nagtitinir ang Department of Education na may pinakadakulang pondo sa iraramkan 72 trillion pesos na national budget para sa 2027 sa igwang alokasyon na 976 billion pesos. Ang propasong 2027 national budget ang 6% na masalangkaw sa 2026 budget o katampadin 407 billion pesos. Maabot sa 4/5 o 316 billion pesos kandagdag pondo ang mapapasiring sa mandatory government obligations kay bana na ang masalangkaw na national tax allotment sa mga luksanadyalto sa mga pabiyano. Afwera sa DepEd, ikahalangkaw na pondo ang Department of Public Works and Highways na igwang 644 billion pesos na alokasyon. Ini ang katakot kan pagkukonstruir ng mga infrastructure sa mga komunidad, magkikrear ng trabaho asin magpapakusog kan climate resilience asin panghaluyan na pagtalubo kan ekonomiya.
1: Parada 30, Parada 30, Parada Nasyonal.
0: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sindo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao nang nipuhan yan in minerals kay gulo ng paginom nin sarong cups sa Loral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan pag-asa southwest monsoon ang nakakaapektar ngunyan sa Luzon. Dahil ang kaini ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro, asin Oriental Mindoro, magkakaigwanin madampog na kilangitan na may kalat-kalat na pagoran. Posible digdi ang flash floods o landslide dahil sa moderato sa kod sa kon minsan na makakusok na pagoran. Ang natadadang parte kan Luzon, magkakaigwanin minsan madampog na kalangitan na may mga isolated

0: Point4 na Linux sa San Jose del Palmar, Chocó, as in pagtaraning na lugar. Magigiron duman na basado sa pinakahuring datos, labi sa sanggatos ana o labi sa sanggatos na ang mga binawiin ng buhay huli sa nasabing pagyugo. Napag-araman na ipigsugo naman ni Colombia President de la Esprila na marikas na magpapadaranin rescue team sa mga lugar na naapektaran kan kalamidad asin ang pagpapaabot ng tabang sa mga ini. Sinabi Consul Rason na makalismis mo ang linog tulos na nagtalaga ng mga Unified Command Post para sa paglalatag kan mga kinakaipo na lockdown. May antaras tanto normal naman ngunyan ang supply kan kuryente asin internet sa nasabing lugar sa ibong kandanyos na nairistro kan kalamidad.
1: Yan tras tanto, dai mababa sa 20 katawaan binawianin buhay makalis ang makusog na magnitude 7.4 na linog sa Colombia na nangyari kan Lunes na nagkausa nina pagkagaba kan mga edifisyo asina pagkakaipita kan kadakol na mga residentes huli kan mga debris. Sigon sa mga otoridad, 18 katawa ang nagadaan sa syudad kan Pereira sarong panginot na sentro kan industriya din kape sa nasyon mantang 2 pa ang nagadaan sa banuaan kan Manizales. Sakali, saro sa pinakadakulang syudad sa Colombia, inireport ni Mayor Alejandro Idera na dai mababa sa 20 istruktura ang nagaba asin na may mga residente pang naipit digni. Nagagad man ang gobyerno lokal kan Kalinintabang hali sa mga disaster response team kan Bagota asin Mendiana para sa search and rescue operations. Nairistro ang sentro kang linog sa San Jose del Palmar sa probinsya kan Chocó kang naunang bita ng nasyon.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagkatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang Healthy Happy Show kay sabay si Sir Billy Banana. Maray na pagkahapon man sa tuwing mga Facebook Live viewers kay Christian Masanas, kay Rizaldi Estrella, kay Edina Perez, kay Joseph Bombita, kay Regine Bonaobra. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata, ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banamon, digdi sa One Radio 91.3 News FM, Tinadugo na!
2: Parada 30. Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.

0: pati mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayon ang palintigdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water? Always remember, right. Healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa!
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Yeah, that's right. It's really nice to be happy. Sana everybody happy. Hello everybody. Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Ang programa ang hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. Alas 5:30 na naman. Kaya ito, panibagong araw po para sa ating programa na kami po ay nagmimithing kayo po ay nasa magandang kalusugan o nasa mabuting kalagayan. At yung iba po ay pauwi na po sa kanilang mga bahay mula po sa trabaho o sa eskwela. Ingat-ingat lang tayo. Yung mga nasa biyahe ngayon, ano? At yung mga nasa bahay na, ay, welcome home. Yung mga team bahay na talagang karmi lang na nandyan. Mga taong bahay natin dyan. Diba? Welcome po ang lahat dito sa ating programa. It's nice to be happy and healthy. Kasi sabi nga po niyan, healthy life is a happy life. Oras natin, alas 5:35. Alright, today is August 11. So Tuesday edition tayo ng programa.
1: Heto na, ang programa for everyone. 5:30 na, Healthy Happy Show na.
2: Healthy Happy Show.
1: Simpleng usapan lang tungkol sa magandang kalusugan, masayang jamming at the best na tugtugan. Dito lang yan sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Always remember, healthy life is a happy life. Tutok na sa Healthy Happy Show with Kuya Billy. Hatid sa atin ng pinaka-the best na kape, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa!

0: Ay, mga ka-healthy, happy show. Oras natin 5:37. Nais ko pong i-welcome ang lahat sa mga nakatutok po sa ating programa araw-araw sa Healthy Happy Show. Mga taga probinsya ng Albay, magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mga nakatutok po sa atin dyan sa Tabaco City, most especially, hello po. Isang masaya at madusog na hapon po sa inyong lahat. At siyempre dito po sa probinsya ng Sorsogon, Camarines Sur, at dito po sa Daet, Camarines Norte. Healthy Happy Show. Para bang minsan kung iisipin natin, para bang napakahirap maging magkaroon ng healthy lifestyle, di ba? Parang mahirap magkaroon ng healthy lifestyle, guys. Aminin natin, hindi tayo nakakapag-ehersisyo. Hindi tayo nakakapag-ehersisyo araw-araw, di ba? Dahil po sa busy schedule natin. Or paminsan-minsan lang po, mga ka-healthy, happy show. Pero kailangan po talaga na hanapan po natin ng oras ang pag-ehersisyo sa ating katawan. Napakasimple po. Bigyan lang po natin ng oras at para bang disiplina. Talagang kung gugustuhin, may paraan. Kahit walking lang po. Pwedeng-pwede na po yan. Mapagpawisan tayo. Kahit dahan-dahan lang po ang paglakad. Mga isang kilometro, dalawa, tatlo. Okay na yan, di ba? Apat, lima, anim, pito, walo. Di ba? Grabe na yun, ano? Grabe na yun. Masyadong malayo na po yun. So, I think, sa mga beginner po, ang walking ay the best exercise po yan. Okay? Kahit sa paikot lang po sa ating bakuran, sa ating lugar, malapit po sa ating bahay, di ba? Kung may mga highway na hindi masyadong may mga dumadaang sasakyan, o kaya naman sa subdivision natin, o sabihin natin may space tayo, ano? Kahit siyang bulubundukin, pwedeng-pwede po yan. Basta makapaglakad tayo, guys, okay? Kasi ngayon, marami na po ang nag-walking, di ba? Brisk walking. Tapos pagkatapos niyan, sa mga boulevard, kasi marami tayong mga boulevard ngayon. Yung mga nasa bypass road, yung may mga diversion roads na at the same time, may mga food stalls or food park din. Pagkatapos po mag-walking, kakain. Binawi din agad, ano? Binawi agad, ano? I-balance lang po natin yan. Wala namang problema eh, di ba? Sige. Yung iba naman, jogging. Kung kaya na po ng katawan, pwedeng-pwede po yan. Daan-daan lang na jogging, di ba? Huwag namang running na para bang may tinatakasan ka. Palayo. Nagmamadali ka. Ay, paring Chad Boncolmo, maray na hapon tabi sa imo. Nakatuto ka dyan sa imong barbershop. Ayan, Chad Barbershop. Located po yan dyan sa public market fruit section, ano? Dyan po sa Tabaco City, maray na hapon pa rin Chad Boncolmo. Mabuhay ka. Ang barbero na kapag ikaw ay ginupitan niya, siguradong magiging magandang lalaki ka. Oh, di ba? Ang gupit na walang kasing lupit. Malupiton. Okay, syempre po, ano, after exercise, inom kayo ng tubig, okay, at pwede rin kayong uminom ng kape before mag-exercise or mag-walking, di ba? Pero kailangan po yung safe at healthy na kape, guys, ha? Ito po yung ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, meron itong L-carnitine, kaya tamang-tama po sa mga nag-workout, sa mga nag-exercise. Kasi po ang L-carnitine, ito po yung substance ba ang tawag nito? What is L-carnitine? Ito po yung ano, yung Ito po yung fats na kino-convert into energy. Ayan. So, yan po yan, ha. Yan po yung L-carnitine na tinatawag na meron po ang ating best coffee green. Ayan. Ayan. Okay, ang L-carnitine po ay isang natural amino acid. Okay? So, the derivative that helps, it's a amino acid derivative that helps the body turn fat into energy. So, tinutulungan po yung katawan po natin, most especially po yung mga taba dyan, mga excess fats, most especially, kino-convert niya into energy. Kaya kung nag-exercise ka, tamang-tama po ito. So, nagtutulungan po yung L-carnitine at sa physical activity na ginagawa mo. Pagpapawisan ka, so eventually po, mababurn mo yung fats and i-convert into energy po, ah. Okay, basta ang L-carnitine po, para mas malinaw, ito po ay isang natural amino acid. Isang natural amino acid po siya, no? Yung mga fats, kinoconvert into energy. Yan po ang function ng L-carnitine. Meron ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy, happy show with Kuya Billy. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets. 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Healthy, happy show with Kuya Billy.
7: Wow!

0: Hell yeah! Healthy, happy show! Tuesday edition tayo, guys. By the way, today is 11th of August. 2026, kahapon, Marvin Agustin Day. Marvin Agustin Day kahapon. Dahil Agosto 10. Agosto 10. August 10. Agustin. Ano ba yan? Kahit ano na lang, ano? Galing ating mga Pinoy talaga sa social media. Okay, but today is the 11th of August. So may mga birthday ang aming pagbati. Isang malusog, masaya na kaarawan po sa inyong lahat mula po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ay, mamaya sa... I-congratulate ko muna yung ating... sister radio station, ang ating One Radio Daet. Ayan, One Radio Daet. Nag-launch po sila, nag-launch po kami ng aming bagong programa. Kasama po ang pag-upgrade po ng aming signal. Yung reach po ng signal namin, mas lumayo at mas lumakas. Oh, di ba? Ayan, so araw-araw po, mapapasa inyo mga bagong programa. Kasama po ako dyan, actually ngayong hapon, tayo po'y napapakinggan sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio Daet, tindugo na! Siyempre, ang ating Tabaco City station, ang One Radio 91.5. Nakakalimutan ko na tuloy yung ano, yung frequency. Ang One Radio 91.5, Tabaco City. Hello, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Siyempre, sa dami po ng ating mga listeners, ano, sa buong Albay at dito po sa Camarines Norte. Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa OKFM 98.5. That's best music. OK ka, the best ka. Sa Sorsogon naman, tayo napapakinggan sa radyo natin 91.9. O, diba? Sama-sama tayo, Filipino. Imagine, ha? Iba't ibang himpilan ng radyo. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang bahagi po ng Kabicolan. Ilang probinsya. O, tatlong probinsya. Apat, siyempre kasama na ang Camarines Sur, ang Camarines Norte, probinsya ng Albay at Sorsogon. At siyempre isla probinsya ng Masbate at Catanduanes, isama na rin po natin dyan. Ha? Dahil po available po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix sa buong Kabicolan. Sa mga pharmacy, butika, grocery, supermarket, hanapin lang po yung green, color green, color green, color green, color green. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Formulated with extract of red alingatong. Ayan, aside from L-carnitine with red alingatong din, yung extract po ng daw ng red alingatong, ampalaya, at syempre yung pampatamis po natin ay stevia. At napakasarap pa, masiramon nga ni.
1: Siram sana.
0: Dahil caramel flavored po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, guys, ha? Barato na, healthy pa, masira mo, nun pa.

0: pinaka-affordable na herbal na kape. Best Cafe Green. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Ang ganda pa ng ano ng packaging. Yung box niya po, ano? Ganda ng print. Siyempre, color green na green talaga. Diba? Sa color pa lang, sa kulay pa lang, abay, para bang nakaka-relax na. Para bang maiinganyo ka talaga. O, diba? Lalong-lalo na kapag ininom na po ninyo ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kukuya Billy.
0: Aras natin 5:52, Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Aking mundo ay nagliningning kapag ikaw ay kapiling may dalang hiwaga.
0: Ayaw nga pa. Yung ating One Radio Tabaco 91.3. Ano ba yung 91.5? 91.3. Oh. Ah, Tita Polly, ah. Live na live ako, ha. Ah. Nagkakamali pa nga, eh. It really happens on a live show, di ba?

guys, idagdag ko lang po yung L-carnitine natin. Di ba, like I mentioned, it's a natural amino acid na talagang nasa loob na po ng ating katawan. Nadidevelop po yan, okay? Ito pong best coffee green natin, merong L-carnitine na nagbo-boost pa po. Ha? Sa L-carnitine, sa loob ng ating katawan, para po i-burn yung fats na meron tayo at i-convert niya po into energy. Ayan, ha? Ang L-carnitine po is a chemical that is made in the human brain, liver, and kidneys. It helps the body turn fat into energy. Kaya napaka-importante po ng L-carnitine sa ating katawan, lalong-lalo na ang epekto po nito sa ating puso. Ayan, sa ating puso. At sa ating utak. Ha? L-carnitine is important for the heart and brain function. O, di ba? At ito na yung sinasabi ko, yung mga aktibang lifestyle, yung mga nag-ehersisyo, yung mga nag-walking. Kasi ito pa, tinutulungan po ang muscle movement. Very important po sa ating muscle movement para lalong mag-function yung mga muscles natin, ano? Yan po ang importance ng L-carnitine sa ating katawan, okay? Di ba? Advantage talaga ang ating kapeng ito, ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yay! Ayos! Galing talaga ni Dr. M. Naisipan niyang ilagay sa Best Coffee Green 6-in-1 coffee ang L-carnitine.

0: alas 6 po ng gabi, dyan po, dito po sa One Radio Diet. Susunod na po si Tita Poliana, The Tita Poliana Show. Sa OKFM Diet naman, susunod na po dyan si Billy Banana. Para po yan sa OK Sound Trip sa gabi. At sa One Radio Tabaco, si Tita Poliana din ang inyong maririnig. At sa Sorsogon, o di ba? Ang tindi namin. Sabi niya, eh, kung may mapapasana old ka talaga. Alright, thank you Lord. Magandang kalusugan na ito, Lord God. At siyempre po, sa oras na binibigay niyo po sa amin na kami po ay magkasama-sama sa programang ito, na ang mithiin po namin ay maging masaya lamang at maging malusog po ang aming katawan. Kasi nga po ay may kasabihan, a healthy life is a happy life. Ugalayin po natin maging malusog ang ating katawan, maging healthy tayo, kumain ng masustansyang pagkain, ibalanse lang po natin ang ating diet, at sabayan po ng ehersisyo. Okay? Maging physically active tayo, guys, ha? Alright, so maraming salamat! Maraming salamat po sa mga tumatangkilik na po. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yay! Maraming salamat po! Stay healthy and be happy! Ako naman inyong Kuya Billy Sarajo, Billy Banana. Mereng sasabing, muchas gracias amigos y amigas. Diyos mabalos sa Indugabos. Hanggang sa aga naman, bukas ulit sa ating Healthy Happy Show, brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Green. Barato na, healthy pa. Bye-bye. Good evening. And ingat.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Bon gang bangi bicolandia. It's another Martes. Arang ngayon ang mga Marites. Nag-celebrate na ba tayong lahat? Para sa mga chismosa? Para sa mga chusay? At syempre, isama na rin po natin yung mga masyadong ma-artist. Kasi it's ma-artist. And it's a Tuesday day. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon. Pero mahamutan. Tita Pollyanna. Ang sa inyong mga Diyosin ang kahibangan. Magkakaibana naman po kita sa kunalas 9 ni pagkabanggi. I'm so sweet pagbanggi na. Why kaya? Of course, nadadangog po kita sa One Radio Tabaco 91.3. And ang bilog na First District Avalbay, mga parte kan Second and Third District Avalbay, mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, and Camsur. Of course, nadadangog man po kita sa One Radio 99.7.m. Para sa bilog na Camarines Norte, mga parte kan Camsur, mga parte kan Quezon. Let's make it another bonggang bonggang bonggang bonggi. Kamusta naman na naging maghapon niyo? Maling ahoton. Aray, aray. Paghuna nindo ha, malipot na da ipatabi. Very glad naman and thankful na hindi tayo direktang natatamaan ng mga kabagyuhan. Kaya doon na lang sila sa may Pacific Ocean. Huwag na tayong isali. Okay na sa atin yung mga pakonti-konting tubig para mapuno naman ang ating mga dams para hindi tayo mauhaw. Hindi tayo magkaroon ng water shortage. Sa inyong mga lugar ba, kumusta ang water supply? Is it bongga? Or benga? Forever punyatong kaibanan sa The Tita Poyana Show. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Snow Fresh Towers Powder. Snow Fresh Kojic Whitening Soap. Rejuviant Hair Color Splash. Rejuviant Premium Cocoa Berry Insta Glow Lotion. Rejuviant Body Wash. Luyan Turmeric Ginger Tea. Lola Nor Palabo Rapsa Special Bihon. Duke's Bourbon and Pran Biscuits. Batata Products. Meron tayong jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, and pudding stick. In different flavors, Charmaine, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, and lychee. Batata. Dazzling whip soap. Snowtime ice pops. Deli's condensed and evaporated milk. Drinko float. Golden Town Sardines. Meron tayong tatlong variants. Original, Golden Town Sardines with chili, and Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Paborito ng mga Bicolano, of course. Para sa ating mga sweeties, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1+1 Herbal Juice Drink. Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Para sa ito yung mga magagayon in the city of true love. Kay po nyaro kan oras para mamantinir ang sa ito yung mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang foot spa 150, mani pedi 50, as in duma naman kita mapa-hand spa. Glute drip, glute forepush, slimming excellus, mesolipo, as in kadakul pang spa essential services. Kaya marina! Sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sa naiyan po kan Amando Coffee Hospital. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. Pwede kayo magdumanas na nakitahanapon niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poyana Show!
0: At syempre, naka-live audio stream po kita sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Pwede po kayo mag-comment, mag-shoutout, or whatever you want to share. Just don't share so much of your love. Why? Baka maubos. Adding hotline 0961447-3923. Para pa rin po sa inyong mga shoutouts and whatever you want to share. Yes. Of course.
1: The Tita Poyana Show.
0: Ay nako, parang ayoko naman maniwala nito, no? Ito na naman, meron na namang bumulong-bulong sa akin. Hindi ko talaga maintindihan kung may katotohanan ba ito. Dahil parang hindi naman. Kaya ang gagawin ko na lang, gagawin ko itong blind item. Yes. Di umano, ang isang happily married couple na sa showbiz ay parang papunta na sa Splitsville. Ano yung mga Splitsville? Mag-split na sila. Kasi magaling sila sumayaw. Eto di umano ay dahil may iba na si Miss Tess na ayaw naman ni Mrs. Eto doon nagkabukingan ng isang buwan. Pero hanggang ngayon, walang nagbibigay ng kahit mga anong impormasyon. Pero ang sabi ng mga close sa couple, mukhang bigla na lang itong sasambulat. Although, meron nag-advise sa kanila na, hay naku, huwag na lang ninyong ipag-ingay yung nangyayari sa buhay ninyo. Dahil mga artista kayo, interesado lang kami kung anong mga pelikulang nilalabasan ninyo at kung magaling kayong umarte. Hindi namin kailangan malaman pa ang inyong mga personal na buhay. Sabi. Pero syempre, nagkakaroon din naman yan ng mileage. Ganon. Hulaan yun, sino yan? Ang hirap hulaan. Kasi hindi talaga halata. O, isa naman pasundo na showbiz, Papi Dick. Umalma po si Kuya Jericho Rosales sa pagpapa-interview ng kanyang nakatatanda ba? Nakakatandang kapatid niya ba si Jeremiah Rosales? Nagpa-interview kay Julius Baba. Parang hiyang-hiya daw itong si Jericho. At sabi niya, bakit ba pinagmukhang ganyan? Nagsabi pa siya na ano, nagtrabaho daw siya sa Bicol na ano, hard labor. Naging laborer daw siya doon. Naku, tinutulungan ko naman yung mga yan. Bakit ganun? Tsaka yung bahay na tinitirhan niya, yung kanyang ano, house rebuild.
2: ako ang nagbigay sa kanila noon dahil siyempre kapatid ko yan.
0: Hindi po ganyan magsalita si Jeff. For dramatization effect. At ang sabi ni Jericho, sana pabaklas yung episode na yon ng Julius Babaw interview. So, silip tayo ng silip. Ay, nandun pa rin. Hindi pa rin tinatanggal. Siyempre, sayang din naman ang kikitain dun. At yung pala, etong si Julius pala, nagbibigay talaga siya ng honorarium sa kanya mga ini-interview. Weh.
3: Showbiz, papitik!
0: Eh, bakit si Liz Alindogan hindi niya binigyan? O, di ba? Sino pa mang hindi? Ah, pag medyo mayaman niya man ang dating, yayamanin, hindi niya bibigyan. Char! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your tita! Kailangan kong gawin 16 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Teka, iconic halo-halo ba?

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy bun. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
2: Win

0: green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: 0968-9568.
1: Prevention is better than cure.
2: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng baraba, okra, saluyot at palax ginseng.
2: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
1: para maiwasan ang anumang karamdaman.
2: Tulad ng sakit sa bato,
1: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
2: May kakayahan din,
1: mapabalik ang sex appetite.
2: Manatiling protektado sa karamdaman.
1: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: The Tita Puyana Show.
4: Ang oras, alas 6:30 na po, and I hope everybody's getting ready for a lovely dinner. Pasisyon, a lovely dinner. Ganyan talaga yan ha, pag medyo may nag-invita sa inyo, tapos nag-enjoy naman kayo sa dinner, sabihin nyo agad, thank you so much, I had a lovely dinner. Bunivi? O minahal? I had a lovely dinner. Bonivi. Pwede rin kasi maraming apelido sa ano ni Dina, di ba? Ang daming apelido ni Dina Minahal. Dina. Ayoko, ayoko. Ayoko sabihin niyo. Oy, may tumatawa. Sabi niya. Ayoko mo. Yung iba naman dyan, pakuya-kuya-kuy na dahil kakakain lang. Oy, huwag kayo magkuya-kuya-kuy. Bakit? Exercise ba yan? Exercise ba yung kuya-kuy? Kung sa bagay siguro, in a way, no? Dahil syempre ginagalaw mo yung mga tuhod mo tsaka mga binti mo. Pero mas magandang medyo maglakad-lakad na lang tayo dyan sa harap ng bahay natin, okay? Yung iba naman, after dinner, naglalakad-lakad sa labas ng kailang bahay, nakatalokbong na puti. Gawain nyo ba yan? Gawain namin yung maliit pa kami. Hindi pa uso dun sa amin sa bukid nun. Yung tinatawag na white lady, wala yan. Na-chismis kami. Ay, alam mo, may mga white children. Kasi lima kami magkakalaro, nakatalokbong kami ng puti, naglalakad kami. Ang daming natakot.
5: Ay, naalala ko tuloy yun.
4: Hi, Shoben. Nag-text po si Shoben sa 0961-447-3923. Simple lang naman ang katanungan ni Shoben. Hi, Tita. Good evening. Ano po ba ang gaslighting sa Tagalog? Alam mo, hindi ko rin alam. Hindi ko talaga maubos isip. May Tagalog ba ang gaslighting? Ang hirap kasi explain. O, explain mo na lang. Mas maintindihan yun, diba? Pero yung isang termino na Tagalog na ang kahulugan nito ay gaslighting, parang wala naman. Anyway, ang gaslighting sa Tagalog ay wala talagang isang eksaktong salin. Pero pinakamalapit siguro

Pero ang pamamaligtad ng katotohanan. Upang pagdududahan mo ang sarili mong isip, alaala o pangunawa. Ano ba? Bakit, Shobe? Nag-gaslight ka na ba? Kung sa bagay sa pang-araw-araw nating buhay, no, sa mundong ibabaw, lagi tayong nag-gaslight. Meron talaga mga tao na yun ang kanilang pinaka-aim in life, to gaslight. Mas simple siguro isipin natin na ang gaslighting ay pagmamanipula sa isip ng iba para isipin niyang siya ang mali kahit may malinaw siyang dahilan para maniwalang tama siya. Ang gaslighting na term kasi ay galing sa isang pelikula. Titulo ito na isang pelikula kung saan ang isang babae ay ginagaslight nung kanyang asawa. Pinapaniwala siyang siya ang mali. Pinapaduda siya sa kanyang mga paniniwala sa buhay. At pati ang kanyang alaala. Pinipilit siyang pagdudahan niya mismo. Kaya doon po nanggaling yung termino na gaslighting. Hindi ko lang matandaan kung sino yung artista, pero kamukha ko. What? Talaga, pinalakpak ka. It's a Hollywood film, no? Kaya pwede na sigurong may mga posibleng itawag natin sa gaslighting sa Tagalog. Tulad na kanina nga nabanggit ko na, di ba, yung pamamaliktad. Eto, pangkaraniwang madaling gamitin na lang na, ay naku, binabaliktad niya ako. Hindi ko pwedeng gawin yun. Yung sinabi na, sinong kumuha nito? Ikaw ba? Parang ikaw eh. O diba, yung binabaliktad ka, ikaw yata ang kumuha niya ni. Alam yun, parang dinidistort nila ang pang... Distort? Dinidistort yung katotohanan. Oh, ganun na rin yung pagbabaluktot ng katotohanan. Yun talagang babaluktotin nila hanggang hindi mo na makilala yung katotohanan. Di ba? Ganun. May mga ganyan. Ay nako, I'm sure nagkaroon kayo ng karelasyong ganyan. Dahil kung hindi, hindi kayo nabuhay ng punong-puno ng karanasan sa buhay. Mas maganda yung naranasan mo. Pero syempre, pwede siguro isa o dalawang taong nag-gaslight sa'yo. Okay na yan. Kota na yan. Pero kung maraming mga nang-gaslight sa'yo, aba, ikaw ay may problema. You have a problem. Yun, pagpapaduda sa sarili, yung talagang ikaw pang isa... Hindi ko ba sinabi yun? Sinabi niya ba yun? O diba? Para lang umiwas, para lang makalusot sa isang sitwasyon. Maraming ganyan sa mundong ito. Ang hirap nilang pakisamahan, pero buhay pa rin sila. Yung katulad din ng pagmamanipula sa iyong isipan. Kung anong gustong nilang isipin mo, yun ang ipipilit nila sa'yo. Ganun na rin po yung gaslighting. Pwede siguro sabihin mo manipulasyon. At minsan pa yung masakit ha, yung pagmumukhaing ikaw ang may problema at hindi sila ang sanhi nito. That's very hard. Kaya dapat talaga natin umiwas tayo sa mga ganyan. Pag halimbawa once or twice na ginawa tayo, ay nako, goodbye na sa taong yan. Paano na

0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Minsan pa ulit-ulit niyang binabago ang kwento. Sasabihin mo, sinabi mo kahapon na tutulungan mo ako. Ang arte, ano? Sasabihin naman niya, hindi! Malinaw na sinabi mong tulungan mo ako. O, binaligtad ka na noon. Ay, hindi pala sasabihin niya, hindi. Sabi ko, baka matulungan kita. Baka matulungan kita. Sinabi mo kahapon na tutulungan mo ako. Sasabihin naman niya na hindi. Sabi ko baka matulungan kita. Kanoon? Thank you, Shobby. At sana po naman nabigyan natin ng kapaliwanagan ang iyong katanungan kung may Tagalog term ba sa gaslighting. Dito lang po sa The Dita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Dita. 6:49.

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

Welcome sa ikaduang oras. Kansa to yung programang The Tita Pollyanna Show. On a Tuesday night. Oh, siguro naman ang lahat dyan nakapag-dina Bonavina, ha? Yung iba, talagang by choice, ayaw na nila mag-dina Bonavina. Kasi syempre, gusto nila magpa-slim. Pero ewan ko ba, masarap pa rin lumafang. Basta kasi turuan lang natin ang ating mga katawan na kumain ng tama. Pag medyo naramdaman mong busog ka na, tama na. Kaya naman tayo nagkakaroon ng problema sa ating pangangatawan na tayo tumataba, lumalaki. Dahil minsan hindi po natin napipigilan ang ating sarili. Yes, it's only mental conditioning. Mentality, bagong. Sabi natin, oy body, ha? Tama na yan. Pero syempre, minsan ang sarap din lumafang. Lalo na kung tuloy-tuloy ang kwentuhan. Wala na, forget na. Forget mo na ang mga moments. Kain ka ng kain. Ay, naku, kalahati na yung lechon. Sobra naman. Inaliw-aliw yung mga kausap. Kalahati na ang lechon. Yes, tara na, holding hands na tayo para sa ating shout-out Boulevard. Para sa ating mga commentators. Comment sa ating live stream. Magdalena Convencido, good evening din po sa inyo. Ganun din kay Shirley Sabilia Belier. Good evening, Christian Abrera Chan. And of course, good evening po sa Barceliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayan Bakake Albay. And ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. From Kuya Eusebio Castillo. Ramon Convencido, good evening. Joanne Canata. Canata family dyan sa Biong, Tiwi Albay.

Daisy Bernal Bonaobra, good evening. And of course, kay Levy Binyaz Fernandez. Shout out din po sa mag-agom na paradangog na sina Madam Herminia Boragay and Antonio Boragay. Perming Tindugon, kan Puroksyete, San Lorenzo. Diyos manay nabanggi po sa Indo. And of course, to Malu San Juan, dyan po naman sa Barangay Bacolod, Tiwi Albay. Good evening, dyan po sa Barangay Balading, Malinaw Albay, kay Book Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Cardano, Marvin Buelva, Corang Benbenito, and Jay Barroga. Yes, meron po kayong ayuda, purga. Meron nga pala tayong belated happy birthday kay incoming kagawad Botor ng Pawa, Tabaco City. Happy birthday from Appeal. Ayan. Nag-text sa ating kagabi.

Good evening po dyan kay Tita Eva sa Kanaway at sa kanyang apo na si Miar. Ganun din kay John Bongko din. And binabati din po naman natin ang lahat daw ng niyaon dyan sa Kataning, sa Malilipot, Albay, si Raymond Buda, si Moriel. Benigno and Shirley Belier and family, dyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Shout out kay Corazon Bona Obra and family, most especially din kay Kuya Noel at kay Kagawa John Bongalon. Ganda din po kay Tita Alma Buave and family, dyan po sa Puro 4, Baranghawon.

Alex Imperial and family. Diyan po naman si Diet. Good evening. Good evening din po at shoutout kay EJ Bukay. Ganun din kay Madam Bing Buela and Ophelia Bukay. Diyan po naman sa Lacson family, sa Talisay. Good evening. Shout out din sa mag-agom na sina Cha Ellen and Rudy Cabria ng o mga friends ni Tess Bonagua. Hello to Ate Yet. At ganoon din po sa Buendia and Barandon family sa Santo Cristo. Advance, happy fiesta! Sa Bantayan, Tabaco City, yes! Sana maka-appear ang beauty ko dyan sa fiesta. Naka-ready ng aking Sharon Baxter. Joke lang. Fernandez family, dyan po naman sa Garchito Reina Kamsur. Good evening. Barakiel family, dyan sa Iraya Taff ng Daet. At ganoon din po kay Alan Di Vera sa Gubat Daet. Hello to Tito Leo and Joy Sunday ng Leo Lavandero. Good evening. Family Kular, kumusta na kayo dyan sa Sitio Antium? Shout out po kina Jet, Jat, Jed, and Jam. Siyempre kay Ma'am De ng Tabaco South Elementary School. Good evening po sa inyo. Kumusta na si Jello at si Patricia May from Bad Rose. Shout out din kay Jemeline Cervantes Antinor mula po sa Burabot Garchitorena Kamsur. Bornelia family dyan po sa Buring. Ganon din po naman ang Vargas family dyan sa Cobo. At Malaga family, good evening na Jocelyn Vargas. Kung nagdadangog ka ngunyan, sabihin mo sa kuya kung anong oras mo nadangog ang pangalan mo. At may premyo ka. What? Liza Kate, kumusta ka na? Ganun din po ang RMM Girls. Kumusta na kaya sila? Lizelle, Lena, Eileen, Michelle, at Jelai. Diyan po naman sa Kinale kay Mami Normita Contreras. Yes. Kumusta ka na, Mami Normita? Mayabang na yun siya kasi meron siyang afam. Joke lang. Siyempre kay Kuya Mario Francisco at kay Ate V Anafi Bongala. Diyan po naman sa Rios Street. Sa Kinale, of course, niya undyan ang amiga kong magayununununununununun. Maria Emma Vergara Gonzalez, good evening to the Vergara family. And most especially sa pinakamagayon dyan, si Mami Upeng. Yes! At syempre si Tita Nora, si Tita Jealousy, at si Tita Al. Diyan po naman sa Chris Resto Grill sa may port area ng Tabaco. Nagluluto mo niyan si Tita Evelyn, buda si Tita Lanny. Bakit dati mami ko sila, ngayon tita ko na lang sila. And of course kay Tita Chris Barameda. Diyan po naman sa Chris Resto Grill.
Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923 para ma-update po naman natin ang ating shout-out Boulevard listings para makumusta namin kayo gabi-gabi. Or minsan naman, alternate. At pwedeng-pwede po kayong mag-comment sa ating live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At mababasa po natin kaagad yan. It's still a Tuesday. At araw po ngayon ng mga Marites. Ano kaya ang latest? Kaya sabi nga nila, huwag tayong magalit sa mga Marites. Kaibiganin natin sila. Malay mo. Mas maichismis nila sa atin kung saan tayo pwedeng umutang. Aray!

0: Radio 1 Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang Buna, healthy pa.
7: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: The Tita Poliana Show.
9: Ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
10: The Tita Poliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikipag-ugnayan.

0: isama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
5: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagorph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
3: Snack stores at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
6: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best.
7: Oh. The Tita Poliana Show!
8: Oh, hi! Alas 7:36 na pong oras. At alam niyo ba? May namumuong sama ng panahon sa Pacific Ocean ngayong Agosto 11, 2026 at may ilan na dapat bantayan dahil nasa malawak na Western Pacific Basin. Batay sa pinakahuling available tropical weather monitoring, kabilang sa mga minomonitor, ang Invest 90W, isang malawak na low pressure area na nasa hilaga ng Wake Island. May kalat-kalat itong thunderstorms at mabagal na kumikilos pakanluran. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging tropical cyclone dahil hindi pa paborable ng husto ang kondisyon sa paligid nito. Sana wag na ngang maging paborable. Kanon. Palakpakan natin ang paborableng panahon. Ano nga bang ibig sabihin nito sa atin dito sa Philippines? Hindi ibig sabihin na kapag may LPA o disturbance sa Pacific ay papasok agad sa PAR o magiging bagyo. Kailangan pa kasi nitong magkaroon ng mas organisadong sirkulasyon. Mapanatili ang thunderstorms. Magkaroon ng sapat na init ng dagat. At maging paborable ang wind shear at steering winds. Mas mahalagang bantayan ang mga disturbance na nasa silangan o timog silangan ng Pilipinas dahil mas may posibilidad silang mapunta sa Philippine Sea depende sa magiging galaw ng weather systems. Kaya yan po naman ang bagay-bagay na nangyayari. May namumuna namang sama ng loob. Sana naman ganda ng loob na lang ang nasa Pacific Ocean. Para alam yun, yung banayad lang na pag-ulan. Para medyo wag naman tayong matuyo. Ano eh? Pero syempre, kalikasan po yan. Eh syempre, tayo ang mag-adjust. Di ba? Pero ito naman, may isang malungkot po tayong breaking news. At ito po naman ay nangyari kahapon. Isang magnitude 7.4 na lindol ang tumama sa kanlurang Colombia kahapon, Agosto 10. Ang epicenter ay nasa Chocó Region malapit sa San Jose del Palmar at malakas ang pagyanig sa mga lungsod kabilang ang Cali, Pereira at Manizales. Sa pinakahuling ulat po, hindi bababa sa 164 na katao ang nasawi. Ito po naman ay ayon sa Reuters. Inaasahang tataas pa ang bilang habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga taong maaring na-trap sa gumuhong mga gusali. Ang Cali ang kabilang sa pinakamalubhang tinamaan na may hindi bababa sa 85 ang nasawi. Sa Pereira naman, hindi bababa sa 66 ang naiulat na nasawi. May mga ospital at iba pang gusali ang napinsala o gumuho. dahilan upang ilipat ang ilang pasyente sa labas ng mga gusali. Kaya ngayon po, patuloy pa rin ang rescue operations. Nakadeploy ang mga rescue worker at volunteers upang maghanap ng mga nakaligtas sa ilalim ng rubble. Nagkaroon din ng pangamba sa pagkakagulo at pagnanakaw. Kaya nagpadala ang pamahalaan ng karagdagang security personnel sa Cali at nagpatupad ng curfew sa ilang apektadong lugar. Ang lindol na ito ay itinuturing na pinakamalakas na tumama sa Colombia sa loob ng maraming dekada at muling magpapalala o magpapaalala sa bansa ng mapaminsalang lindol noong 1999 sa coffee growing region. Mahalaga rin po nating tandaan na nagbabago pa ang casualty figures habang nagpapatuloy ang rescue at assessment. At 164 na po ang nasawi. Ito po naman ay sa pinakahuling bilang na nakita sa Reuters kahapon. Kaya pray for Colombia po. At sana po naman ay maisaayos na kaagad nila yan kasi dapat pag may rescue operation tapos ayusin na nila no para malinis na yung rubble na yon para makapagsimula uli. Ganun na nga talaga ang nangyayari sa atin sa mundo ngayon. Tayo dapat talaga ang nag-a-adjust at dapat mabilis ang pag-adjust dahil kung patatagalin po natin yan, eh baka mas lalong lalaki pa ang problema. Kaya let's always be aware na tayo po ay nasa isang mundo na lubhang napaka-delicate. At lalong tayo din, ano, nandito tayo sa Ring of Fire. Kaya may at maya po tayo ay nililindol. Parang season yata ngayon ng lindol. Pero ang sabi naman nila, araw-araw daw talaga lumilindol sa mundo. So let's just keep safe. Wala pa tayong magagawa dyan. Kalikasan po yan. Ang oras po natin ngayon, 7:42.

0: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: Welcome sa panghuling oras. Come the Tita Poyana Show. 6 o'clock na. Naka audio live stream po tayo sa the Tita Poyana Show sa One Radio Facebook page. At naka share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group page. At ganun din po sa Diet Public Market group. Kaya maraming salamat po sa ating mga admins sa kanilang pagpapashare sa kanilang mga group page. And of course, napapakinggan po tayo sa 91.3 sa Tabaco City One Radio. Galing din po sa One Radio 99.7.net. Kaisa po tayo ng Bicolandia. Yes! Martes! Nang tayo muling magkita? Martes ba ngayon? Parang ang daming nangyayari, no? Mara Lunes, kakwento ko na lang. Parang ayaw niyo naman makinig. Ayaw ko na magkwento. Wala, nagtampo. Well, nag-relaunch po tayo ng mga programa dito sa One Radio. Diet. Simula po alas 5 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Meron tayong live programs. Kaya naman, medyo naging busy-busyhan ang lola nyo. Kano eh? Kaya makakasama natin si Lucky Lacuachera sa umaga. At nandiyan po si Kagawad Junjun Kibral at si Jonna Morales and of course ang iyong lingkod po. Kaya kung meron kayong time, wow. At pinalakas na rin po ang ating One Radio 99.7.net. Kung kaya naman, nakakarating na po tayo sa may partiraong Tagkawayan. At dyan din po naman sa Quezon Peninsula. Di ba may peninsula dyan? Bundok Peninsula. At ganoon din po sa maraming mga lugar. Dyan po naman sa Camsur. At sa buong Camarines Norte, we're coming out loud and clear. Wow! Thank you so much! Naging speechless ako. Ayoko na magsalita. Ako mo sa nga ba yan, mga bagets dyan? Nakaligo na, nakakain na, and ready to sleep na. Medyo mabango-bango na sila. Kailangan talaga, nung iba kasi ha, minsan kasi nung kabataan natin, naalala natin may mga panahon na tinatamad tayong maghugas or mag-wash up pag gabi bago matulog. Alam mo, nilalayuan tayo ng mga taong napapanaginipan natin. Mapansin nyo? Kaya ngayon, talagang bago ako matulog, kailangan naka-wash up ako, tapos naka-cologne. Kaipuhan talagang mali, mahamutun man, maski magkaturog na. Tanganing sa mga tao, bagang mahiling tasa sa tuya mga pangiturugan, dahi marayo. Kaya palan. Minsan nga ni nalingawan ko na, nalingawan ko talaga magkarikos sa paghahalon ako ka ito. So, nagkaturog na ako, napangiturugan ko. So, juwaan ko kang panahon na ito. Aram mo, nirayuan niya ako. Dahil siya nagranis sa kuya. sabi niya sa sakuyang Dream, dahi ka man nga nagkarego. Ako naman, Shoy. Sabi ko, sige, next time na lang. Ako yate nahihibang na. Ano, meron talaga ako mga ganyan. Kaya palagi kong pinapaalalahan na lalo yung mga sweet friends ko na nag-chat sa akin pag gabi bago matulog. Palagi kong sinasabi sa kanila, oh, mag-wash up kayo tsaka mag-cologne kayo, ha? Kung pwede, maglagay pa kayo ng underarm. Bakit? Para yung mga taong mamimit nyo sa panaginip nyo, hindi kayo lalayuan. At higit sa lahat, dapat mag-toothbrush bago matulog. Eh, meron akong friend na pustiso lahat. Sabi niya, eh, tito, tinatanggal ko ang pustiso ko paggabi. Ay, nako, hindi. Isuot mo na yan. Nakakahiya sa mga taong mapapanaginipan mo. Ano, hindi maintindihan masyadong pinagsasabi mo, di ba? Pag medyo wala kang pustiso. Tsaka baka hindi kanya makilala. Iba-ibang itsura kasi pag... Nag-iibang itsura pag tinatanggal mo yung pustiso. Sasabihin sa'yo, sino ka? Bakit ka nandito sa panaginip ko? Sabi mo, ako to. Hindi, ikaw yan. Sige, next time. Teka mo na sandali. Gigising ako. Isusot ko yung pustiso ko. Tsaka sana naman mapanaginipan mo pa rin ako. Asa ka pa. Pwedeng ganon. Minsan naman na nanaginip tayo na kumakain tayo. Tapos nagigising tayo, ngumunguya. Wow. Ang ayoko yung ano... Ayoko na mga... May mga panaginip na ayoko. At bihira din kasi tayo nagkakaroon ng panaginip na nakikipag-away tayo. Di ba? Napansin niyo ba yun? O, pero minsan, meron talaga yung nakikipag-away ka sa panaginip mo. Di ba? Tapos minsan pati sa panaginip mo, merong part sa panaginip mo na naglalakad ka, makakasalubong mo yung ayaw mong makitang tao. Tapos, kunyari din sa dream mo, meron ka rin kasama. Sandali, sandali, gigising muna ako. Kasi maganda sana ang papumpuntahan niyo yung inyong panaginip, di ba? Yan, mga walang kakwenta-kwentang bagay na pinag-uusapan ng mga taong walang magawa sa buhay. Pero mo, magsusorry ka pa dun sa taong na panaginipan mo. Pero alam nyo, minsan ha, may mga taong napapanaginipan nyo na napapanaginipan din kayo. Actually, nangyari sa akin yan twice. Tapos sabay pa kaming nag-chat. Sabi ko, ay nag-text. Sabi ko sa kanya, alam mo, I dreamt of you. Sabi niya, me too. Sabi ko, paano nangyari yon? Baka naman niloko. Hindi talaga na panaginipan kita. Although, magkaiba naman yung kwento ng panaginip namin. Pero it can happen, no? Lalo-lalo na kung meron kayong mga bagay na gustong i-share sa isang tao, tapos hindi mo siya makontakt, o di kaya walang time, or hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya yung kwentong yon. Tapos nakatulog ka, tapos mapapanaginipan mo siya. Ay, tapos wala din, hindi mo na maalala. Teka sandali, habang nananaginip ka, hindi mo maalala yung gusto mong sabihin dun sa taong napapanaginipan mo. Ganun talaga kaloka-loka ang pagpapanaginip. Kaya kumanta na lang tayo ng Kung Ikaw Ay Isang Panag. Ayun nga pala, no? Sa Friday, okay. Mag-text po kayo sa 0961-447-3923. At para maihanda ako naman yung mga kakantahin ko. Tapos, kung gusto nyo makisabay, ipapasalo ko sa inyo. Diba? Pero kayong tumawa. Alangan. Oo, pwede kayong sumabay. So habang kumakanta ako, tapos makikita ko na... Pero kailangan memorize nyo yung lyrics, ha? Oh, sige, para sa Friday, okay. baka maghanap tayo ng mga awitin ng The Carpenters, Barry Manilow. Diba? Yung mga ano, very casual na mga malambing na mga awitin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita Pollyanna. 7 minutes after 8 o'clock.

0: on radio.
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Ito ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black. Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
10: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: Mas pinakape, mas pinasarap, mas

0: Book na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking Batata Juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap! Batata! Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang Batata!
1: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Cusai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
5: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
6: Dagtita Puliana Show, the best na tugtugan. Dagtita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. Dagtita Puliana Show, ang saya-saya. Dagtita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

Panginoon. Meron pa na tayong mga pahabol na pagbati, lalong-lalo na kay Miriam Rivera. Sa kanyang text message o sa kanyang message, sabi niya, "Hello, the Tita Pollyanna Show, Suwan Radio. Good PM po, Tita po. Pabati po sa mga kamag-anak ko po sa Kamsur, sa family ni Manay Susan Bue, at sa mga pamangking ko lahat at kay Tia Samporosa Boqueo Bue. Sa lahat na po sila. Ayan, lahat-lahat na po sila. Sa mga taga-Bukno at Tabacos, Marahay na Banggi sa Indugabos, sa family Rufino Boqueo." Ayan. Thank you so much, Miriam Rivera. Parang screen name, ano? Miriam Rivera. Ako nga nung nakasama ko itong si, ano, ito na naman, kukwento na naman. Nakasama ko sa isang napakagandang pelikulang Best Party Ever, itong si JC De Vera. Tapos, syempre, marami namang mga lol times sa

0: said, sabi ko sa kanya, kumusta ang brother-in-law si Ding Dong? Tapos bigla siyang tumawa. Sabi, ano ka ba? Rivera yun. Ah, talaga? So, kumusta ka na, JC Rivera? Wala lang, naalala ko lang. Kano eh? Si Miriam Rivera, yan. Nabati ko na ba si Tita Daisy Bernal Bonaobra? Nagdarang pa siyang unyan? Tita Frami Barha Juarez, good evening. Diyan po naman sa Upper Bongga Bakake, Albay. Kumusta na rin po kay Tita Sardi at kay Jacob? Ang matalion na Aki. Wow. And of course, Maray Mandaan na Banggi. Tita Pollyanna, sa gabos na nagdaragog sa program Murig Di sa Suwa, Malinaw, Albay. Salamat po sa magandang music. Wow! It's my pleasure. Parang gusto kong tumira sa Suwa. Para ako may asim. Wow. Sabi naman ni Levi Vinas Fernandez, Tita, gusto ko kantahin mo yung Where Is Tomorrow ni Celia Black. Wow. Yan yung kantang ano, nawawala yung pinto. Where is tomorrow? Yung isa pa, yung isa pa. I run to the door, but there's no door. Where is tomorrow without the door? The door, tuloy yung kanta. Oo, kakantayin ko yan para sa Levy at para sa lahat ng ating mga listeners. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Wow. Gusto ko yung may nagre-request kasi nag-challenge ako. Babati din, Tita Pollyanna, avid listener here, Cambiado and Bilbao family. Ganda ng mga music. Wow. Renaline Cambiado, good evening. Ganda din po kay Emma Binias Barcenas, good evening. And of course kay Emmy Clarete. Good evening sa inyo, maraming salamat. Sana ako ikukwento. Nakalimutan ko. Sana maalala ko bukas. Bukas? Of course, forever po niya itong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder and Kojic Whitening Soap, Rejuvenate Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Daly's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mellows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing, 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. Emmy Clarete, good evening. Ayun, nakahabol pa si Emmy. Of course, para sa sato yung mga katindugan in the city of true love. Sarong lugar sa po para sa indong me time, as in self-pampering. At yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Sa ampang sanayin ka naman do Coffee Hospital. Pasyal po tayo sa Pink Spa. Hanapin niyo lamang po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Ayun, humabol pa si Renaline Cambiado. Pabati naman po sa aking anak, Sophia and Jumera Rain. Ayan. Hello, Sophia and Jumera Rain. Matapak ka mo. Dapat ang kakaturog na mga babies. Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng mga chismusa. Yeah, it's Marriage's Day. Sana bukas magkakasama tayong muli at yan po naman ay araw ng mga mothers. Merkules. Araw din naman ng mga laging nananalo at mga matatagumpay na tao. Winner's Day. Huy! Hindi naman po ang sinong lingkod na bago masyadong magayunon pero mahamuton. Nag-iiwan ang mga salitang kung di ka rin naman kagandahan. Uwian na. Uy! May nanalo na. Sure! Sweet dreams. Good night, Tita Ren. Good night, Zykeseer. Ayan na ha. Bukas sila.
1: Tita Poyana Show!
2: Tita Poyana Show!

0: The One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal.

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakaw sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Trialbay, mababakaw
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bacacay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drugstore.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Tungsuwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Informasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinindugo na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
4: Evenings on One Radio.

0: Casino Plus Plus Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One. On One Radio.

0: Arriba. Información. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinindog na.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: ko po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, daya po pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Ako Cities Tindugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
3: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
2: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
4: Evenings on One Radio.

0: Radio C. One Radio. One Radio. 91.3 News FM.
1: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: Kini po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King! King! King! King!

0: sa siyudad Mintabaco, asin bilog na Pilipinas, 53 minutos na, makalipas na alas 4. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang King King. Ano man po ang sa indu mga pinagigibo, ano man po ang sa indu mga pinagkakasiributan. Laumi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always each day with an attitude of gratitude. Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: Agosto Talavera mo. Happy, happy birthday sa imo. Happy birthday man kay Rangasa Maria Athena, Ana Fernandez Binamira, asin kay Minerva Binyasa. Siring man, mga katindugon, sa iba pang igwaning okasyon, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-board and lodging, sa mga hospital, soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Miyerkules, 12 na, kanbulan na Agosto, 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay, and lagi po nating tatandaan, aming ipaalala sa inyo, sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman nagagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of pitching up, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga katintugon niya to, sa siyudad nin Tabaco, siyudad nin Legazpi, siyudad nin Ligao, siyudad kan Iriga, siyudad kan Naga, siyudad kan Sursugon, asin Masbate, parte kan probinsya nin Camarines Norte, Camarines Sur, Bate Sur, ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangaran po, kansamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man guwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka mas dakul nagtataram. Nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa King
0: sa enot naratsada kan programang King King, ang kabugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Southwest monsoon o habagat ang nakakaapiktar sa Luzon.
1: Si Bueno sa King.
0: Dahilan po kaini mga katindbilog. Siyempre, perming kasabay ang Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Iguanin paminsan-minsan turo tagiste, madalum ang kalangitan. Aniba, makaka-experyensya din mga pakusog na paguran dahilan sa paro sa bagat.
1: Si Bueno sa King.
0: Mantang ang Visayas asin Mindanao, ano kan localized thunderstorms.
1: Si Bueno King.
0: Mientras tanto, ang tropical depression na nasa luwas ka na Philippine Area of Responsibility, alas 3 kaso bagong maagahon ang lokasyon kay ni nasa 1,990 kilometers east kan pinakapuro kan Northern Luzon sa coordinates na 22.0 degrees north, 141.0 degrees east. Iguainin in maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras, dangkuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Nagihiro ini este norte este sa kaskas na 30 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa King.
0: Oy, tamang-tama makakamara ka mo kan sa indong lalabhan. Linabhan mga katindugon ngunya na aldahan.
1: Si Bueno sa
0: paros pa sa nangaya buwin mamarana. Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Mister, Mrs. Sayabaan na si Mister. Grabe pa ang kako po. Kako po mga katindugon sa ulunan.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mga nini, mga nunoy, aras na naman tanganing mag-ipos-ipos. Tibaan kong igwaning kaipuhan tapuso na assignment. Igwapanin panahon. Kaya marata, marata, marata, marata, marata. Sa mga katindugon niya itong atab yaon na sa pag-atindir kan sa inda mga obligasyon, ang mga street

0: Sweepers, mga katindugo na nakadesignar sa manlain-lain na lugar sa sentro kan mga local government unit. Oy!
1: Good morning!
0: Mga miyembros kan Solid Waste Management Team!
1: Good morning!
0: Mga batang sentro di sumusunod sa utos kundi galing kay boss!
1: Good morning!
0: Sa mga yauna sa merkado publiko!
1: Good morning!
0: Payaw, Madam Feli! Marata! Manong Richard Montales! Oy!
1: Good morning!
0: Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro, ta medyo makusog-kusog ang paro sa bagat, tanganing day po, mabugtak sa peligro. Ikaman po, tabi manay, iso sa imong pigpromisahan na pamahawan mata na pasiring na dumano sa indong kuyan, turo-turo pahit.
1: Good morning!
0: Inaban an programa ini atut sa Dukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yaon manan manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang siram. Sabayin pa ni Libre Gravy an mga aki. Nagkukuray ko sa sabay taram manok utang tilama. Igwa po dyan sa banwaan kan malinipot. Nagwarairak sa siyudad din tabako. Igwa man dyan sa banwaan kan malinaw. Tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, kig-kig bareta!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
5: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalaundry ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin ng software partner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
11: Oh, anong patigahalat mo? Mus na!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RR

0: marketing.
1: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilo!

0: Hardware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King.
4: Philippine Standard Time, 9 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa indugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal umabot sa o uminabot sa 7.4% ang inflation rate kan kabikulan kan nakalis na bulan na Hulyo 2026 na mas hababa sa 7.6% kan bulan na Hunyo 2026. Basado ini sa pinagpaluwas na datos kan Philippine Statistics Authority PSA Bicol kasun ma sa ginibong press conference sinabi ni Engineer Cynthia Verdez, Regional Director kan PSA Bicol, na ang mga pangenot na nagtuon kan paglangkaw kan presyo iyo ang mga pagkaon asin mga inumon na bako bugsok na likod do particularmente mga manggamanok asin sira arog kan bulinaw siringman transportasyon particularmente ang gasolina. Mantang ang pangenot na nagkontribuir sa inflation kan Hulyo iyo ang bagas, mga restaurant, kapihan asin kaparehas na establishmento pagrinta nin harong kuryente asin gasolina. Mientras tanto, mas makaskas ang inflation rate na naobserbaran para sa karne asin iba pang slaughterhouse products kasabay ang manok. Sa ibong nalado, ang mga probinsya o ang probinsya kan Camarines Norte ang igwang P nakahalangkaw na inflation rate na nasa 9.4%, sinundan kan Camarines Sur na 8.4%, Sorsogon 7.4%, porsyento, Katanduanes 7.1%, mas bati 6.6% asin ang may pinakahababang inflation rate iyo ang probinsya ng Albay na nasa 5.9%.
3: Si Bueno sa
4: nangapudan si Acting Provincial Board Member Joselito Albert na giraray pakusugon ang mga lakdang kan probinsya ng Katanduanes laban sa African Swine Fever ASF dahilan sa panibagong kumpirmadong kaso kaini sa siyudad ni Naga. Sa ginibong privilege speech ni Board Member Alberto sa sangguniang panlalawigan, sinabi kaini na posibleng maapiktaran kan ASF ang kabuhayan kan mga nagaatama ni Nurig asin supply kan karni sa probinsya. Tinawan doon kaini na kaipuan maging ma igot ang pagbawantay sa mga pantalan, coastal landing zone asin iba pang entry points palaog sa islang probinsya. Ipinagsuwestiyon kaini ang liwat na pagbuhay kan Provincial ASF Task Force, mas maigot na disease surveillance, pagpapanagos kan 24/7 border checkpoints asin pag-implementar kan multi-agency border control sa mga panginot na pantalan. o beto kanaon ang bitan ng lakdang na maibitaran ang paglaog asin pagwaraira kan ASF sa probinsya nin Catanduanes.
3: Si Bueno sa King
4: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang, dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit, dahil mahal magkasakit, health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster, dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Parma.
3: Si Bueno sa King.
4: 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baratang kig-kig sa lado lokal. Nalitag mga katindugon kan mga otoridad ang sarong sumbikala na service crew matapos matrayumpong maiserbi at bit-bit naman demyento di aresto dahilan sa pagbalgar sa provision kan Acta Republica 9262 o an Anti-Violence Against Women in Their Children Law of 2004. Bit-bit mga katindugon, kasuod mang alas 4:43 nin pagkahapon kan mga otoridad ang mandamiento o di aresto dinumana kan mga operatiba kan Regional Mobile Unit 5, Regional Special Operating Team kasabay ang mga personahes kan Daraga Municipal Police Station asin na litag si alias Mel sarong service crew asin residente mga katindugon kan Daraga. Ini nagbalgar sa Section 5 Paragraph A o pangkukulog mga katindugon na bayulasyon sa naunang bita ng lay. Ini iguanin ipinagrekomendar na piyansa para sa paramientras na libertad na maabot sa 10,000 pesos na kunsain biga paliwanag kan mga otoridad ang rason kunyata ta ini inaristar asin syempre kasabay ang sa iyaman na diretso. Sa presente, ang naunang bita ng suspitsado nasa kustudya kan mga otoridad para sa magkakanigong disposisyon.
3: Si Bueno sa King.
4: Mientras tanto, naging matrayumpo ang paglutsar kan Ligtas Tignas 2026 Missile Rubella Supplemental Immunization Activity sa bilog na Kabikulan. Konsain, sarabay ining ginibo sa mga identipikadong syudad sa Kabikulan sa Panginoot kan Department of Health DOH Bicol Center for Health Development sa bilog na Kabikulan. Target ka na hensya na mabakunahan ang maabot sa 647,092 na mga kaakian edad say sundo 59 bulan. Ang kampanya nagmamaot na protihirana ang mga kaakian laban sa tignas. Kung kaya, pinag-iingganyar ang mga magurang asin guardian na pabakunahan ang sa indang mga aki sa pinakaharaning health center o sa ipinagdesignar na vaccination site sa mga komunidad. Pigri itirar kan duits Bicol na ang bakuna safe, free asin epektibo sa pagpreventar kan vaccine preventable diseases.
3: Si Bueno sa King.
4: Taod-taod ang iba pa.
5: You're listening to One Radio
6: News FM.
7: Tindugo na sa buong Bicolandia.
8: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
9: Tao po.
10: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
9: Bibili sana ako ng pampahid.
10: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
9: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
10: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulini Men.
9: Paulini Men?
10: Oo.
9: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
10: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
9: Sikap mo?
10: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
9: Hirap din kasi ako makatulog.
10: Kakaisa sa akin?
9: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
10: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
9: Siyempre, para sa future natin.
10: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
9: Hindi, isa lang.
10: Bakit isa lang?
9: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
10: Ay, nakakaloka magmahal ha? Para kang Paulini Men.
9: Bakit naman?
10: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
11: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
14: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
15: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
16: Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
17: Come to where the motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
16: Oh yeah, come on, let's go on the road again.

0: 27 minutos na makalipas po ang alas 5. Marata, marata, marata, marata, marata. Badag na! Tulog ka! Prena, good morning kay Sir Tona Dalipi. Pag iribami sa San Jose National High School. Kumusta tabi, Sir Ann Pahit? Ngunya na pagkaaga. Kay Wilbert Bitadora, Mami Dil Madrid, kay Pading Noel Volante Banyala. Kumusta man tabi pa di ang biyahe kan Albay Operators Transport Cooperative? Dawa pa maaraga. Kay Analisa De La Rosa, kumusta man ang Tali Transco, ang pinaka-enot na pahit mga katindugon. Modernized jeepney digdi sa Tabaco Legazpi mga katindugon. Sinundan iyan kan Judo Tatiro. Tapos Bit Co-op. Naglataw man so Empowered Women's. Ngunyan ang pinakabago Albay Operators Transport Cooperative. Kumusta man po ang sa endong pasada?
1: Si Bueno sa King.
0: Ayos pa man ngaya, Bueno. Ang nakukuang ngayakan mga operator, tamang-tama sa nang pambakal kiog baso.
1: Si Bueno sa
0: King. Nauubos ngaya sa mga ano niya to, empleyado. Importante, maabot man ang panahon, makakabawi ka mo kaiyan. Basta ang sabi ni Sir Carol Nabriagas, pag iriba mi dyan sa San Jose National High School, daisa na mauyam.
1: Si Bueno sa...
0: Ano-anong Dan Bitara, kumusta man ang ano nindo, pansit transit sa mga panahon na ini na grabe ang kapigaduhan kang gabos. Kay Bing! Binang, dyan sa Singapore. Lolita Payumo, Emerico Bo, Argisia Cornel, kay Ati Beth Butalon, buda kay Pading Carlo, kay Ninyo, kay Billy, buda kay Lilibeth. Oy, sa mga taga-barangay Salvacion! Marata, marata, marata, marata, marata. Nakakasurvive manda, sabi ni, ano, sabi ni Manong Dan. Madagdag pa nga ni Daasinda Kisarong Basa. Talaga, may kuyan man. May ganahan. Kay Sonia sa Franca Coronesa. Kay Madam Ria Brisa. Angie Barameda Bumbalis Francis. Angelica Araneta Pentecostes. Josephine Bio. Elena Sinforoso Calios. Kay Ati Gleta. Kay Laboy Velasco, buda siyempre sa sa inyang partner na si Madam Chona. Panji Sedo, ano Madam Alma Bede, saan pahit? Nag-samusamo na lamang kan buha. Kay Noreen Cirillo, Perfecto Peralta. Kay Madam Noems Bilenda, Hilda Binyas Alano. Kay Idol Principal, retired principal. Yun waan. Fernando Pando Margallo. Kay Ninita Bitango. Maricel Binyas. Pa-shout out sa gabos na mga paraan tabay. Sige.
1: Si Bueno sa King. King.
0: Ang programa giniatod sa Dukan Daniel Bakery. Tinapay. Puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likodan na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang barsaga itere. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, mirindalan, pamanggihan sa barsaga itere. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na lalaom digdi sa sentro kan syudad din Tabaco. Ang barsaga itere 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sinda mga katindugon in air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom. Diretso sa Barsaga Itere. Permingyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man an malilipot kakpit kolisiyom pagsadirikan familia Beya pinamamahalaan ni Rabus Boyasin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa barangay San Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kolisiyom. An enot sundo 30 sultanda an gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga misteras and misis na habu mapasma. Tambakan labahon, darahon sa Adam Luck Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Luck Laundry Shop naga gagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon indong labahon. Pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, malinaw.

0: International Road. Yan po sa Purok 1, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Siyempre, permingyaon si Tabaco City Councilor Rider Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: kig-kig. Diretso kita mga katidugon sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Pinagbidbid ang banwaan kan malilipot talbay bilang Outstanding TV Program Implementation Partners kan Kulyon Foundation Incorporated bilang parte kan sa indang ika-50 anibersaryo kung sain pinag-receive ang Plaque of Appreciation ni OIC Mayor Jose B. Bulanos, Municipal Health Officer Dr. Hermeline H. D. Guzman, asin National Tuberculosis Program Coordinator Rhea Bulanos Kasurma, inibilang pagbidbid sa pag-ingungwa kan lokal na gobyerno sa pag-ibitar, pag-discovery asin pag-control kan TB sa mga komunidad. Dahilan kay ni ang LGU padagos na nagiing ganyar sa maliliputenyos na sunodon ang advice kan Dr. Kuntina Wanan o tinamaan kan naonabita ng helang partikularmente na ang pag-inom kan bulong para digdi suy-suy para sa laog ning anom na bulan. Sa ibong nalado, ang gobyerno probinsyal kan Albay ang nakareceive man kan kaparihas na pagmidbid bilang Outstanding TV Program Implementation Partner kanaon ang bita ng foundation.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Aktibo nin maray ang PNP Tabaco mga katindugon sa paglibot-libot digdi po sa mga panginot na lugares sa siyudad nin Tabaco. Apoera kaini aktibo man ang sa indang Chief of Police na si Police Lieutenant Colonel Virgel B. Bibata sa pag-atindir kan mga importanteng paapod kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Tabaco. Kasuod ba nag-atindir ini sa Joint Regional and Local Bantay Asin Task Force Meeting and Monitoring Activity na pinag-kondusir sa Second Floor Mayor's Conference Hall sa Barangay Ginali, Tabaco City. Ang Bantay Asin Task Force igwaning kamautan na pagsararoon ang esfuerzos kan gobyerno. I-review ang implementasyon o problema sa implementasyon as in pakusugon ang enforcement kan Acta Republica 8172 o an as in law. Ang pinaka-target iyon na dapat mawara ang iodine deficiency disorders IDD sa paagi ng universal access sa salbadong iodized salt sa mga komunidad. Ang Tabaco City Police Station maigot ang suporta kaini sa naunambita ng inisyatiba bilang partikan sa indama na commitment para sa public health, food safety, as in overall well-being kan mga tabakenyos.
1: Si Bueno sa
0: nakadepende man ginaray sa mga pamayokan iskulahanan pagsuspender ning klase ngunya na aldaw duman sa banwaan kan kamaligalway. Ini an ipinagpublikar ni Alkalde Caloy Baldo matapos italaan kan Albay Electric Cooperative Albay o Aleco Incorporated ang siyam na oras na power interruption poon alas 8 nin pagkaga sundo alas 5 nin pagkahapon ngunya na aldaw Agosto 12, 2026. Kung sain, itinaong kwenta ka na alkalde ang pagdesisyon sa mga pamayok at eskwilahan pampubliko asin pribado sa gabos na level kung kaipuhan na magsuspender nin klase. Tinawan doon kan alkalde na depende sa sitwasyon kan mga classrooms kung salbado asin komportable pang maakubudar ang mga estudyante sa pasilidad sa ibong nadae nin kuryente.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Nagkapira ng lugares sa probinsya ng Albay ang nagkaigwanin kaso kan dengue. Rason tanganing magkondisir nin misting operations ang gobyerno provincial kan Albay sa paagi kan Albay Provincial Health Office. Enot sa banwaan kan Bakakay, sinundan sa malilipot particularmente sa Santa Cruz Elementary School. Asin ang latest and misting operations

0: Ginibo sa barangay Kawayan, asin kagbakong duman mga katindugon sama nito. Magigirubto man digdi sa siyudad din Tabaco, pinagkonfirmar ni Health Officer Dr. Lizelle Qualis Duncana sa One Radio na nasa 86 na gabos ang kaso kang dengue na i-record. Konsain, Barangay San Lorenzo ang igwang pinakahalangkaw na kaso na uminabot sa 13, Panal 11, San Vicente Siam, Ginubat 8, 4 sa Kabangan, 4 sa Cubo, 4 man sa Fatima, 3 sa Bangkilingan, 3 sa Mariruk, 3 sa Pawa, tuluman sa San Roque, asin tulo sa Santo Cristo, mantang ang ibang barangay, igwang duwa asin sarong kaso. Dahil ang kaini, nangapudan si Dr. Duncan sa natulos, i-report sa inda ang kaso ni dengue sa saindang barangay, tanganing i-considerar unfagging o misting operation.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod-taod ang iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Tao po. Ano po yun? Ay! Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
3: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
3: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
4: Paulinement?
3: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
3: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambay sikap? Ikaw, silikap mo na pa si Karan! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
3: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, dahil sa sobrang pagod.
3: Talaga sa'yo ang Paulinement dahil sa sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
3: Ay! O eto, kuno mo ito na lahat.
4: Hindi, isa lang.
3: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
3: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
4: Bakit naman?
3: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na kaya, nakakaloka ka.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-894768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossom. Imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two

0: for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap Difference. Grab yours now.
1: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili free wheel balance, mag clips at tire valves, diba? Visit us at Lahore City, Kete, San Lorenzo City, Alba. Text now at 0660-2099-0219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one. At angat sa lahat, ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsak at higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Si Konsi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
3: Konsi Ram vs. Janko, si Ram sana!
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan, ang cup ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
2: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag four-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: Si Buen Osa.

0: 49 minutos na makalipas po ang alas 5. Nakikisumaro po kita sa kan Familia Bien sa pagpaaram ni Boy Bien sa ibabaw kan kinaman. Tugang po ini ni Pading Jumar Bien, buda ni Municipal Councilor Jofel Bien. Ini kakarawan ko bagamanong mani na presidente kan uhaw Union of Husbands or Afraid of Their Wives. Nagpaaram na sa ibabaw kang kinaman. Siring Manso, dating Municipal Councilor kan malilipot, si the Honorable Pedro Bo, nagpaaram naman po sa ibabaw kang kinaman. So, condolences po para sa pamilya, no? Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kigig sa Lado Nacional. Dismayado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maladagat ng basura na naipon sa isang ilog sa Parañaque City, na isa sa dahilan ng matinding pagbaha sa lungsod noong nakalipas na araw. Sinabi ng Pangulo na dahil sa mga basura na sinabayan ng high tide ay hindi nakadaloy ng maayos ang tubig na naging dahilan para tumaas ang baha sa lugar. Dahil dito, nanawagan ang presidente sa mga lokal na opisyal at residente na magtulungan at maging responsable upang hindi bumanik sa mga pamayanan ang mga itinapong basura.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat sulit ang bawat pisong gagastusin ng gobyerno sa ilalim ng 7.2 trilyong pesong panukalang pambansang budget para sa taon 2027. Isinumiti ng Pangulo sa Kongreso kahapon ang proposed national budget na naglalayong mapanatili ang paglago ng ekonomiya habang pinatitibay ang mga programa para sa mga Pilipino mula sa 11.69 trilyong pesong budget proposals na isinumiti ng mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ni Marcos Jr. na maingat na pinili ang mga programa at proyektong may pinakamalaking pakinabang sa publiko.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, pinasisiyasat sa Senate Committee on Economic Affairs ang kalagayan ng domestic steel industry sa bansa upang makapaglatag ng mga hakbang para palakasin ang lokal na produksyon ng bakal at tiyakin ang pagsunod sa mga batas sa mga special economic zone. Sa isang resolusyon, ipinaliwanag ni Senadora Risa Hontiveros na ang isinusulong niyang investigasyon ay kasunod ng mga ulat na umano'y paggawa at distribusyon ng substandard steel products, kabilang ang mga operasyon ng Pilipina Sansia Steel Corporation sa Misamis Oriental at Swangsing Steel Plant sa Pampanga na nauwi sa mga pagsalakay, pagsasara ng operasyon at pagkaka-alert o aresto sa ilang individual. Nagbunsod din ang pag-aalala sa kaligtasan ng publiko ang mga natuklasang mapanganib na materyales, kabilang ang uranium at thorium sa imported scrap feedstock sa isang steel facility sa Misamis Oriental. Iniulat din ang pagkakalantad ng daang-daang manggagawa sa chemical, radiological at industrial hazard.
1: Si Bueno sa King.
0: Nakulbaga ang nagtatara mga katindugo na digdi sa palibot po niya to, dakulo na ang mga substandard na kabilya. Makangalas man, tada ilamang kinagsasakyan ng concerned government agency. Kisay po ining ahensya o sisay na ahensya, arin na ahensya, ang dapat na nagbabantay ka inyan. Isipon mong dahil na kinako ko ang dinwebe, taang yaon dyan, alanganin.
1: Si Bueno sa
0: Marayan mga government agency, pero may niyatong tuktukan. Maray, kunyaon pa digdi si Manong Fred na Bargasta, tuktok sa konsensya, sudig di marata marata marata marata mga government agency na inkargado tangani na asiguraron nasa standard ang mga pigpapabakal kan mga yaon sa tindahan, lalong lalo na ang mga hardware materials na importante, krusyal sa pagpatugdok nin harong, pagpatugdok nin mga eskwelahan. Diba, at kung ang mabakal, maikulukar mga substandard na kabilya, diit sa nang yugo-yugo plastar.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, pinahaba pa ni Senadora Loren Ligarda ng 2 pang araw ang kanyang medical leave. Ayon ito kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., sinabi ni Bantog, nagbigay ng abiso ang tanggapan ni Ligarda na siya ay nakalib mula Agosto 11 hanggang Agosto 12. Nauna nang kinopirma ni Ligarda na nag-file siya ng formal na medical leave sa Senado mula Agosto 3 hanggang Agosto 5. So, di babalik mga katindugon si Senadora Loren Ligarda, pero yung kanyang anak hindi naman nagpaalam.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala sa mga katindugon niya to na igwa po ni Lalakawon, marata. Oras na naman, tangani na mag-ipos-ipos kita, ano po? Dakul sana mga kaipuhan na gibuhon, tangani na maging produktibo tulos ang sa tuyang kaagahon. Samantala, pinag-mumulta ng Department of Labor and Employment, DOLE, ng kabuang 4.7 na milyong piso sina dating Ateneo Basketball Coach Tab Baldwin at Ateneo de Manila University kaugnay ng umano'y hindi paghahain ng Certificate of Exemption para sa Alien Employment Permit. May hiwalay ding 10,000 pisong multa na ipinataw kina Baldwin at Admo dahil o sa Ateneo de Manila University dahil sa umano'y kawalan ng Alien Employment Permit ni Baldwin habang nagtatrabaho bilang coach sa universidad. Naging kontrobersyal sa naman ini mga katindugon kan magadan so duwang atleta, basketball player na nalamos mga katindugon. Pero kung da ikuta na, librino sa naman ini si Baldwin permi pang pigpapalakpakan kan mga mahilig sa basketball.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod, mga katindugon, ani ba pa?
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marami una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
6: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na salicet, dining set, bed with frame. As in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
9: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat pyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na servisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
12: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
13: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
14: Jaya Enterprises.
13: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
14: Jaya Enterprises.
1: Si Bueno sa
0: King Philippine Standard Time, 3 minutos nang makalipas po ang alas 6. I-acknowledge niya to and sa tuyo mga live viewers. Thank you so much kay Madam Yunila Otor, Marisa Bio, Josephine Casia, Nitz Jacob, Barya Janet Basilan. Magandang buhay po sir, watching from Manama, Bahrain. Shout out po sa pamilya ko sa Bantayan, Tabaco City. Basilan Pina Flor, Ante Capistrano, Dayuday Family, as in Buere de Salamat. Kay Iming Mular Jacob Marina, good morning. Watching from Gabawan, Daraga, Albay. Dyan palan sa Indo, sa Daraga. So sa Rong Municipal Councilor, si Kagaso Abogado, nag-privilege speech. As in, ang pigtutumbo ka ini, pigpadangugan ka ini, ang sarong edukador na pig-chichismis mga katindugo na bantugo na sa kinaban, duman sa lugar, na igwang karelasyon na estudyante na ang mga magurang, iyo na mga katindugon ang nagpapara Marites sa palibot. Kaya hinagad mga katindugon kan konsihal na hilingon kung ano ang mga panungdan na dapat ibadol duman sa imbueltong edukador na pigchichismis ang karelasyon estudyante. Pero siguro dahi basta-bastang pagpahiton tatibaan kon igwamanin kamautan so para tukdo na patunayan manong Jun sa Peter itong imbueltong estudyante. Tandaanin do itong sarong kaso ka itong panahon na naging o maging ang Korte Suprema mga katindugon nagtaram na bako gustong sabihon ngayon na tamili partukdo buda estudyante ang magkarelasyon as in alimbawa baga ngayon nagkalawusan immoral ngayon base sa sarong desisyon mga katindugon kana Korte Suprema na nagtao iwanong lalo na sa mga naglataw mani na pigsasabi na the heart sometimes speaks a language which reason cannot understand. Kaso ito mga katindugon ni Madam Evelyn Kowatuwa na siya manong mani 30 anyos na para tukdo pero na in love sa sarong 16 anyos na estudyante. O di nag kalawusan suduwa pero ginamit itong relasyon na ito na rason tangani na tanggalon sa puesto ito si Madam Evelyn. Pero nakaabot sa Korte Suprema, pipa balik bang katapos, pipa bayadan. Kamukha yan, tatibaan kun chismis. Tama naman ang ganito na mag-iimbestigar sinda duman sa Daraga. Pero tandaan ninda may desisyon ng Korte Suprema na bako gustong sabihon na tamiling igwaning relasyon na ang paratukdo duman sa sarong estudyante mga katindugon automatic immoral na iman tapig pahit digdikan Korte Suprema sabi po digdi the law recognize something deeply human in this case that emotions are not crimes and that the heart sometimes speaks a language which cannot understand. Yung gumong pati surasun din na nakasabot. Dahilan sa pagkabot ay kinawa. Pero, kung pwede man sa nakuta ng maibitaran manong mani, ibitaran, ta, dipisil baga, mga turog kapaman kaya na, ika na ang pigpaparatsismi sa kinaaman na yan. Ika na ang pigpaparatsismi chismis na kinaba niya. Pero kon talagang na yung problema, iyabaan na. Mga bag na ha? Pero naging laog kan privilege speech duman sa sangguni ang bayan kan daraga mga katindugon sa probinsya ning Catanduanes, pero dapat digdi sa satuya sa mainland a padagos na maging aktibo itong mga choke point niya to para po sa bagay igwa dyan sa malilipot haluy na igwa dyan kay

0: I ang kuyan quarantine checkpoint digdi ba ka sa may San Isidro Ilangwo digwang saro tapos igwaman din saro duman sa may atubangan kan bypass road diyan sa uno o dapat maging aktibo kita sa pag revisar kan mga naglalaog na karne naglalaog na buhay na digdi buhay African swine fever. Pinag-confirmar mismo kan alkalde kan siyudad ni dating Vice President asin ngunyan Naga City Mayor Lenny Robredo ang eksistensya kan naunambita ng helang sa urig mga katindugo na talagang nakakaapiktar nin maray sa mga nagaatama ning urig. Isipon mong babayadan kasanaman kan gobyerno minsan kadakul-dakulan sa imong naapiktara na urig kakapiranggot sa naman ang pigtatao sa imong tabang. Oho. Kaya magtarabangan po dahil maging sumbong lalo na si mga negosyante na nagdadaradig di sa palibot nin mga dinaos ng karne itong mga lalo na si mga frozen na karne sumagi man sa kita dilensya, kundi ang social response, tawan ng taman ki, pakurunahan man po niya to bilang mga negosyante. Na kapag ka medyo durudilikado naman, nababaritaan niya to na sa sarong lugar, lalong-lalo na si mga nagpa-process kan mga karne, mahiwasan, igwaning outbreak, kanang helang, di naman kita magpahit, di baliday na ang sa pobring tikoy na iyuman sana ang mga kung dagdag na livelihood nagaataman ki duwang payo tulong payo taigwanin pigpiprepararan na okasyon pwedeng pantuisyon niyan kan aki pwedeng sa pagkasano man basta ang mga bakya niya to ni Manong Mani ispesipiko nin maray ang sa indan ang sa mapadakula ako kay ni tas tamang pasyunan pag matwisyon na sinini buda sinunoy pwede na italamaan kilo kaini kaya protehiran pan sa tuyang mga kahimanwa lalong local government unit tangani na dai maperwisyo ang sa indang livelihood lalong lalo na itong mga nagaatig na maski na nga ni kadakla na beses gariman sa na nag-aalkansiya tamala diit ang ang barakalan ngunyan kan live weight barato mandang and feeds doro diritso ang paglanto kaya po tabi talat mo na dahil pakita na
1: child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. An inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect, inequality, and curiosity, sustainability, holistic child development, and global development. 11 May, grow together in local preschool. Visit us at Rosal Street, Abajo City for an open house. Call us at 0917-327-73 Barn Engen International, where little minds, big dreams begin.
2: Casino Plus Plus Plus, ang daming every Wednesday. More saya, ikaw na ba ang next naman? Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling, no one to stop. Email responsible gaming at pagor.ph. No problem. Gambling hotline at 0282489568.
3: Panatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa Eco Water District. Magbayad ng maaga para
4: sa panahon ngayon, magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory? Meron silang laboratory services tulad complete blood chemistry, blood sugar, blood uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at BCG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, gynae checkup for

0: na kitang mga nasa gobyerno piriton po niya to na kita maging aktibo, produktibo as in progresibong mga empleyado. Taday lamang kita ipagkumparar sa system Loscan Aleco na pigbabayadan ura man pakinabang. Makasupog na nababaritaan niya to dyan sa komunidad na pigkukumparar na palang kita sa system Loscan Aleco, mga katindugon, na pigbabayadan niya to pero ura man kita nin pakinabang. Taang system law sa Aleco, produkto iyan mga katindugon kan kapabayaan. Produkto mga katindugon kan kahugakan. Kahugakan kan management na ariglaron ang gabos. Dapat kunigwa kay mga bilyonis na pigga tatagama dyan sa rehabilitation nindo. Ang inoto nindo, so pinaka-prioridad na talagang makakarisulba, makaka-taoning solusyon sa kahaloy-haloy ng problema. Kaya, iba na. Kundi, aram na ang problema. Dahil nakukuha ang tamang solusyon. Ako talaga, kung ako lang manong-mani ang masusunod, ang pinakatamang solusyon dyan, change management.
1: Plato ba na yan?
0: Isipin mong si Buksit, Engineer Buksit, iyon pa ang general manager kan Caso Rico 3, nawaran man kay Prangkesa. Tapos ngunyan, siya pa ang general manager kan Aleco na nababaunanin maray sa utang. Inaban mga katindugon, ano? Ay, abaan na. Duro dipisil na mag-Reynar, mag-Tinir, ninhaloy, mga katindugon, pag aarog na kayan, track record kan sarong general manager. Kundi, dahil man gayon kin magiginibuan ko, pero tiba, tatibad kong pigsusoso man yan kaniya. Arimbile, wapawaran man hanggan kita kiprangkesa, makaarog kita sa Caso Rico 3, nagari ang gustong mag-take over ang Bicol Light kan mga Villapuerte. Di kinaba na pangyari, puros nanggan anas. Mga katindugon, nagmaut kita na maging party kan programa niya to kanya na Aldaw, si Tabaco City Councilor Riner Burse, tangani na aramon niya to, hain na kita pag-abot duman sa budget preparation and then itong mga pigtratar sa sesyon kasudma, sesyon regular kan sangguni ang panlungsod. Mga katindugon, nasa ibong na linya si City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod kan syudad din Tabaco. Kunsi, good morning.
2: Good morning, Tabi, Sir Brian, Sir Manny. At sin sa mga nakantabay po sa inyong programa, good morning po, Tabi.
0: Opo, ma-update lang po kita. Aka nakalis na mga aldaw, duro-diretso po sa tuyang pinagigibong konsultasyon sa mga department heads para duman sa indang mga budget. Kumusta na po ang sa tuyang preparasyon para sa budget niya to sa 2027?
2: Opo, nagpuna po kami kan pag-apapun sa mga lambang opisina, Tabi, Sir Gwen. So, annual investment program for year 2027 na ipresinta na po ni sa City Development Council kung sain nagkaigwa ng resolusyon ng City Development Council para sa pag-aprobar po. So, sa ngunyan po, kayo ipuan, maagi man po sa ngunyan. Kaya nagpuna po kami, actually, kan nakaaging aldaw itong pang-apat ng aldaw para sa pagpabutbo sa mga department head, tanganing i-depensa sa mga annual investment program para sa year 2027. Amay po kita ngunyara kapag diskutil po kayo ni Sir Gwen. ngunyan, iguana po kaming 46 na tapos.
0: Okay.
2: Na opisina, igwa pa po kaming apat na opisina. Buda tulo po. So, duman po 'yan sa special purpose of operation. So, city development plan, local disaster risk reduction management plan, and gender development plan or SUGAD po ano. So, 'yan po. Naka-schedule naman po kami sa Friday hapon, tanganing ipadagos. So, dapat inot niyang ma-approve po ang EIP. At ang EIP po, mga wishlist po yan, bloated po yan. Tanganing duman po mabase ang pag-give and executive budget po. Kan June 15, nagpa-approve na po sa itong alcalde budget call. So, kan July 15, dapat nakasumitir naman ang lambang opisina. Tanganing i-discuter man yan kang finance committee buda kan mayor. Tanganing makasumitir man sinda po kan executive budget dahi dapat maglampas sa October 16 kan taon na para sa mo sa pag budget deliberate man. So dapat bago magtapos man ang taon, huwag na taon, maka-approve ni man po ang budget ko year 2027.
0: Gura no ba niya ngunyan o sa 2027 ang hiras niya to sa national tax allocation?
2: Dahil kung eksaktong figure, pero mas halang ka kumpara ka na kaging taon. Kaya ang budget na po ngunyan initially na report sa buong kong finance committee, masalang ka mo po ang budget sa 2027 pa.
0: Maabot na sa bilyon ang NTA na tabi, Konse?
2: 2025 pa po kita naging bilyon.
0: Sa NTA lang kita, NTA.
2: NTA, bilyon po. Pigiling ko bilyon po kita ngayon.
0: Kasi last year or ngun niya na 2026, nasa more than 900 million kita.
2: Apa. More or less 1 billion kita kada kanya taon. Sa paabot na taon, 100% po abot na bilyon naman po yan.
0: And syempre, iguaman kita kay mga local revenues na million man ang pigko-contribute sa kabanka na siyudad ng Tabaco.
2: Ayun po, yan local generated na po. Pero mga 3% o 4% lang po yan kan NTA. Kaya more or less 90% na NTA dependent pa po kita.
0: Sa pagpreparar ba yan kan annual investment plan, kasabay na dyan si mga expected niya itong pundo gikan sa luwas ngayon sa mga ibang government agencies?
2: Ayun po, ang source permit po gan, internal and buda external. Ang internal, yun so NTA buda local generated income ta. Ang external, yun sa so, mga tigda-download buda mga tabang halos sa luwas.
0: Ang pag-presenter ba yan kan mga department heads o mga opisina kan sa indang proposed PPAs, program, projects and activities. Halimbawa kan last year 2025 dai maninda na aktibiran, dai maninda na consume sa masunod na taon na ang possibility ba na bawasan ang sa indang budget?
2: Dahil man po yan nangyayari sa muya tabi sir Gwen anaw at tigdiriit na sa mga budget ka. But the utilization ninda ang pinaka nagarabot man ang minsan talaga fully utilize man po yan kapag review nga tigdi-discuss man ka na utilization. Ang medyo madipisa lang talaga na nadidipisi lang paggawit kang opisina sa procurement because of the RA 9184. Ngayon baga RA 2009 na kita.
0: Opo.
2: Kaya nga ni party na po kang pag-review me duman sa may mga kang budget pag deliberate me na duman sa mga procurement ninda dapat ready na ang PPMPs po ninda at ayaw man ang kagad ang comeback dapat ready na ang PPMPs ganing madali ang procurement. Buda, dapat ang mga procurement na dahil na sila magkag-support kung pwede sa first and second.
0: Third. Kasi ang...
2: Ang mga fourth quarter, yung mga dalagang dahil na utilize pero may naibabalik po yan.
0: Ito ba yung kapag dahil na utilize na minabalik yan sa general funds, anong gustong sabihin? Sisay na ang magastos ka yan, Office of the Mayor?
2: ang magiging surplus po yan sa sunod na taon, yun na po yan sa pagsasabing savings, yun na po supplemental.
0: I see. Uh-huh.
2: Pero sa mga continuing, dahil man po yan, mga continuing, with ang City Development Fund, dapat antadakan within 5 years, dapat na i-pero, pwede mo man yan na i-reprogram, pati ang calamity tabi. Ang Guardian ma-revert, mina-revert po yan sa dyan pa.
0: I see. Pero ining sa calamity na retain iyan?
2: Ang retain iyan, then pwede po iyan na may pagkapod kaming reprogramming. Uh-huh. So, utilize ka mga previous years sa specific periodong dapat iyan pwedeng kami specific ano bang po iyan paano sa diring ano po iyan pundo.
0: Uh-huh.
2: So, pwede po iyan i-reprogram.
0: Mm-hmm. Ito ba yung 200,000 na pig-alokar niya to sa mga barangay? Ano na ang ano, pagbabago duman? Gusto kong sabihon, kung dati ba nga nadidifisina na i-disburse iyan, tapos nagkaigwa kita ni na estratehiya o inisiyatiba na mag-prioritization na lang kita na kung na ana, ibang barangay preparado na pwede niyang gamiton ang ibang i-implementar ang sarong dakulang proyekto. Ngunya na pataon tabi kon si Panuna pig-utilize ang naonabita ng assistance, barangay assistance.
2: The same po yan, ano, ta, sa office kan liga ng mga barangay, igwa na po doon ang nagigibok yung program of works po tabi.
0: I see.
2: Ta, minsan kanino, ang dilema is the program of works na didipisilan.
0: Uh-huh.
2: Buda sa ang iba ma, pag dahil talaga na dahil po yan naliliquidate tulos, dahil ka ma-enjoy mo sa the next year mo, enjoying year mo, ano, assistance. Uh-huh. Kaya dapat, pati ang paggamit mo, pag-liquidate mo po, tama, isumasumiter ka po ka for accounting purposes mo na auditing, dapat po, kompleto karne. Tanganing, karmin mo ma-enjoy taon-taon ang 200,000 na.
0: I see. Oo. Digdig kita sa mga appropriations ordinance ka na barangay. Sa sendong sesyon regular ka na kalis na aldaw, igwa pa lang ka mong pig-certificaran sa paagining resolusyon na declaring the appropriations ordinance ngaya kunyan operatives di 2026 baga dapat nagpipreparar na naman igwa pang mga barangay na sagkudgon yan dahil nakakapagsumitir kan sa indang annual budget for current year
2: alagapiran na lang po survey

0: Apan review kan budget officer budak kan CP dari mailing bagi mga deterrence budak kan balik kami membago ma declare valid operative entirety kabilugan o partial man kun nag-gestos kita sinda ng lampas duman sa na sinaproban yung budget feeding yuli nila yan ano po sinda ma payback. Okay, ang ano ko sa enda kung pwede maging masinsin man ang pag-iwan na yan sa budget nila na ikaw ba kita mga statutory provision sir. When may 55, may 20, may 5, may 1%. Muna, igwa kayo mga direktiba, aling national, i-comply lang po nito. Nga nila sila magkaipuan ng problema sa pag-gastos kang budget po nila.
1: I see. Sa ngunya na taon ba ya, 2026, sa satuyang pag-preparar ka na 2027 budget, i-kaipuan, i-considerar ka chief executive and expected na savings o itong surplus tangani na mabilog ang proposed 2027 budget?
0: Dahil man po yan, ta remember, may mga ano po, kita, because of the procurement, may mga, dahil mo pa malmano yan, yan po, itatawin na po yan, duman sa supplemental budget. Maraman ni po, kumpiran, tada talaga ang taunaan, pag-proposed na, sabi, kan, ano, kan, executive buda kang finance committee sa supplemental budget sa magsunod na taon, 1, 2, 3 buda hilingon ko na kung muna po to maraming niyang tada dyan hilingon ta po so nakaaging supplemental budget ay gwa na igwa po duman kay ano igwa po duman kay kwintada o ni mga supplemental budget kita o niyang gagamiton ang matatanda tapos taon na iwin eh so mga savings buta ang utilize po na din magagamit sa taon na yan.
1: Opo.
0: Kaya dami na po because pa remember ang opisina po kan alkalde dapat makasumiter po yan sa October 15.
1: Opo.
0: Then kami man po dapat bago magtapos ang taon maproban na yung budget na eh. Kung magparahalat po kita kan kung pirang tanagang taon na yan mahaloy po talaga kita. Kaya yan i-reserve na yan for discussion pag-present kan supplemental budget sa taon na mag-abuton. Supplemental budget number one man o number two po yan.
1: Oo, kasi naihapot ko yan kasi magigirumduman. Ngunya na 2026, nagkaper ang basis na na-delay ang budget kan gobyerno provincial dahil ang taso chairman committee on appropriations talagang pigihirit sa chief executive kay Gobernador Noel Rosal na dapat i-indicate kung pira ang beginning balance na pigaapod tabi konsi.
0: Akan mga ino tabi kan ano sa anayin ka na itsanggo niya di yung mga puso kong pag-ibibala pag-explicar ko man po yan sa inda at gusto na nagpapakapon ng beginning balance. Kaya kung beginning balance or ang kwarta kung pirapan natin tada dyan hilingon sa pinaka-latest ng supplemental budget dumatay ito mahiling more than po yan kung may plus ay utilize may savings yan po magiging tada po kaya pundo sa taon na yan.
1: Ang pinaka sigurado lang iyon na maski gura no pa man ang surplus or beginning balance dahil man yan kayang i-utilize kan chief executive without the concurrence or without a resolution from the sanggunian tabi konsi.
0: Ang ano pa ano tabi sir well, ang appropriation ordinance isa na authority na po yan. Authority na yan saroning authority po yan at ikigibuan mo po lang na resolution for concurrence kung mataon yung financial assistance po ang alkalde alis sa donation city mayor tapos sabi kan section 36 ka local government code ay magkakataon yung financial assistance sa itong alkalde sa mga individual kung dahil pong concurrence kaysang guniyan kaya minahagad kay authority ang alkalde sa mo kung mataon yung financial assistance sa nagsisorelated po sa inang estudyante o individual man na ma-interest kung ano-ano mga activities po.
1: Basta ang budget na dai kasabay duman sa budget ordinance kung igwaman ki surplus o ano pa man dahil kasabay duman sa computation dahil yan pwedeng gastoso na dahil kamunin pigigibong aksyon sa sangguni ang panglungsod. Tabi, Konsi.
0: Opo, appropriation ordinance naman po kan maging authority niya. Supplemental budget, budget or reprogramming. Igwa pa nga, kita ang tigapod mo niya na mahagin po sila ng bako ng realignment. So, ano na, sa time mo niya kan realigner. May term po na kan sa realignment, may term na po mo niyan.
1: Continuing budget, appropriations, continuing appropriations.
0: Bako po, kung sa mga surplus mo kan taon na inidemo na magigamit, kung inmuwi, pwede mo po yan i-realign.

0: airline within the MOA man. Pero kung hali po yan na yan sa PS, kung MOA clearing mo sa PS, sa para na sa Christmas gift na yan, anong bonuses, supplemental budget naman po yan.
1: I see. So, at least mga katindugon, makasabot lamang kita kung ano ang proseso, ano ang manera sa pagtasar ka na budget niya to sa lokal na gobyerno, tangani na maski puro pa, no? Nasasabutan niya to ang sa indang mga hero dyan po sa lokal na gobyerno. Kunigwa ka pa pong gustong ipaabot, tabi konsi sa to yung mga kababangayan, digdi sa tabako. Please go ahead po.
0: Dahil naman po, Sir Fred, so bagong term pa lang po yung kang realignment, augmentation na po. Ano ang bago ng realignment yung gamit? Augmentation na po.
1: Augmentation.
0: Augmentation. So, dahil naman po, Sir Fred, thank you very much po sa pagtaon yung panahon sa ko. Tangaging partipo ako kasi ng program as yung nakatawan man po ang hindi tayo informasyon sa mga nakaantaway po sa indo. Abi listening na lang po sa iyo po sa Kantabay. It's a happy viewing man po so, nakaano sa iyo sa iyong Facebook. Good morning, thank you very much, Sir Fred. Mabuhay po sa iyong programa.
1: Thank you so much mga katindugon, si Tamaco City Councilor Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panglungsod, Kansyudad din Tabaco, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno Sa, King.
1: Maray na, good morning kay Gina Lynn, Quijano Toledo, Risa Kino Viloso, Elsie Bungalos, Terry Carbura, buda si Jerome, kay Laboy, kay Mangusi Vlogs, kay Christian Masinas, si mga vloggers palandik di sa Tabaco buda malilipot, di ako nakasabay duman sa Tiripon, baysa na ta sa masunod, ako ang mapaapod ki Tiripon. Eyo, pasensya na ta, aram nindo, kinaban baga kita.
2: Si
1: Bueno Sa. Sa masunod ta, ako ang mapapod ka na telepon niya. Tanganing mahiriling ko ang mga kunyan. Pandok niya to. Magiriling ka sa to yung mga pandok. Kinaban mga katindugon. So giraray, mga katindugon, sa maabot na Agosto 15, alaw ning Sabado, may free medical check-up po digdi sa The Generics Pharmacy. Digdi po sa basod sa may atubangan sa nakaining One Radio. Free medical check-up poon sa mga angke, may edad, pati bados. Mga katindugon, magpahit ka mo digdi. Tanganing maaraman niya to. Nindo, ang kamurugtakan kan sa indong lawas. Free medical check-up mapoon alas 8 nin pagkagasundo. Alas 12 ning udto. Marinaga kay Madam Sheila Bipas, Area Manager kan The Generics Pharmacy. Uyugugugun mo. Manigwa lamang kilibring bulong dyan tayo, Madam.
3: Mayumukot.
1: Maski, vitamin sa mga senior citizen araw ko. Makagad lamang kita ki vitamin na manong mani. Tangani naan sa tuyang resistensya. Doro diritso sana. Ano pa ngaya, buwen ang pahit? Ang pahit ba ganya to? Ha? Ilingaan kamurugtakan dyan sa kuyan, sa palibot. Ngunyan, nag-aatake ang dengue. Iguanan yung problema sa African swine fever, nag-aatake pa ang dengue. Ha? Ano ngayon gustong sabihin kan dengue mo yung dengue mo? Helang po ini na bit-bit kan lamok. Ha? Ngunyan, nagpagirumduman Department of Health na dapat labanan tapo ang dengue sa paagikan 4S strategy na sinabayan pa kan alas 4 kontra mosketo. Search and destroy, inot na S, self-protection measures, panduwang S, seek early consultation, pantulo, tapos support fogging or spraying. Tapos, igwapaning 40s. Sa search and destroy, igwaning 40s. Taob. Taob water containers. Tatak. Taktak palang, taktak, tatak man sa kuya. Water from trap areas. Tuyo o dry. Tapos takip, taklob, fortis, taob, tatak, tuyo, tuyo, tuyo. Asin takip. Awid na ako sa indo. Mga katindo, kung basta maglikay po kita, mga magurang, si dati po niya itong pinagigibo, na regular sa satuyang palibot na naglilinig, nagsisigid. Gibuhon po niya ito, tangani na makaibitan po kita sa helang na dengue. 86 na po digdi sa siyudad ng Tabaco, pero igwan na inot dyan sa Bakakay. In fact, so sa kuyang aning BFF, so aki ka sa kuyang BFF, tinamaan kang dingge. Sa pagkarangan sa tuyang mga mabuot na sponsors din ni Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Itiri, Buda Enting Barbershop and Salon ni Ate Beth Barsaga. Malilipot kakpit kulisiyong kay Busboy asin Madam Burgerly Beya sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nas Mabing Lian Kalmada sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Busni Store asin Madam Helen Berwega. Nakasabay niya to kunya na paggaga si Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa pangaran ni Manong Mani, asin kabukabos na paragos nagtitiwala, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na! Enjoy the rest of the day, be with your family always. God bless. Ano? Tindugon pa!
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Uli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha? Siyempre, lagi nating ipinagmamalaki ang safety at quality ng ating paboritong kape, ang Tatak Best Cafe. Pagdating po sa safety, siguradong safe na safe pong inumin to kasi ito po ay aprobado ng Food and Drugs Administration. Ang Best Cafe din ay rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at Halal Certified. Okay? At syempre, pagdating sa quality, lalong hindi magpapahuli ang Best Cafe. Katunayan, ito po ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at kinilala na rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. At yan po ay galing mismo sa mga sagot ng mga taong totoong nakinabang ha at natulungan ng Best Cafe pagdating sa kanilang kalusugan. Ang ingredients ng Best Cafe, ano po, ayon sa kanilang totoong testimonya, ano po, na lumabas sa survey ng mga nasabing award-giving bodies, ay nakatulong talaga ang ingredients ng Best Cafe para po sa kanilang kalusugan, mga ka-wellness. Sabagay yung mga halaman na yun, ano, na piling-pili, ano po, pinag-aralang mabuti yung kombinasyon, ay talagang kilala naman sa buong mundo. Dumaan sa masusing pag-aaral para patunayan na talagang may pakinabang sa kalusugan. Apat na variants yan ha, na pwede nyong pagpilian. Okay, syempre nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto, napakatagal na po nito sa market. Halos 13 taon na po na minamahal, patuloy na tinatangkilik at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Syempre, nandyan din yung ating bagong paborito, ano? Bagong paborito, especially ng mga mas batang nagkakape. Hindi bata, mas bata yung edad kumpara sa ano. Kasi dati, pag sinabi mo nagkakape, iniisip mga senior citizen lang eh. Pero yung mga a little younger generation po, ano? Mahilig na rin magkape. At isa sa paborito nila, yung lasa ng Best Cafe Gold. Mas lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito naman ng mga mag-asawa. Kaya kompleto talaga yung linya ng Best Cafe eh. Para sa mga mag-asawa na kailangan ng ekstrang gana at ekstrang lakas habang nakikinabang ka doon sa health benefits ng mga sangkap, Yan yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy at nagpapamacho. Para sa mga gustong tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Basta tatak Best Cafe, sigurado ka talaga sa safety at quality. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
7: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
7: Dito na tayo. Sa The Best na Kape, Best Cafe, mura na, healthy pa. Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
9: Bilang isa

0: sa inyong lugar.
1: Mga ka-wellness, napakaganda ng topic na inihanda po natin ngayong araw na to. Ha? Pero bago ko talakayin yan, ha? Nais kong banggitin sa inyo ano, na kapag kayo po ay nagluluto sa inyong bahay, hindi nyo kailangang maglagay ng mga artificial ingredients, mga artificial na pampasarap para sumarap ang inyong luto. Siyempre mga ka-wellness, ayaw ko lang magbanggit ano, kung ano yung tinutukoy ko mga artificial na pampasarap. Pero yung mga artificial na pampasarap, ano mga ka-wellness, syempre may negatibong epekto sa kalusugan niyan, lalo na po sa kalusugan ng mga bata kapag sobrang dami yung nilalagay po natin dyan. Alam nyo na yung tinutukoy ko. Mas maganda na pasarapin ang mga pagkain gamit yung mga natural na mga ingredients, mga ka-wellness. At syempre, lagyan ng pagmamahal ang inyong pagluluto. Nang sa ganon, healthy na, masarap pa yung ihahain nyo sa inyong pamilya. Parang yung mga produkto po natin, hindi kailangan ng asukal para po sumarap, ano, mga ka-wellness. Kaya yung linya ng ating Best Cafe, walang asukal kasi isa po tayo sa mga unang nag-introduce ng kape na ang gamit po ay stevia at hindi po asukal. Pagkatapos nating ilabas sa market yan, maraming herbal na kape ang tumulad na po sa atin. Eh masaya kami, proud po kami na ginaya po yung Best Cafe, tinularan. Ginawa pong modelo ang Best Cafe ano, na bilang herbal na kape na hindi gumamit ng asukal kundi stevia. Maliban po sa kape natin, yung ating Best Juice brand 10-in-1+1, napakasarap po niyan. May mga sangkap na prutas at gulay, mga ka-wellness. Ang isang sachet niyan, 28 pesos lang. Litro pack na pambuong pamilya na healthy-healthy pa ang mga ingredients. Katunayan, ang Best Juice brand 10-in-1+1, wala ring asukal. Ano? Stevia rin ang nagpatamis po dyan. Ano? Natural sweetener po ano? Na hindi magpapataas ng inyong blood sugar. Ha? Bilang patunay, ang Best Juice brand 10-in-1+1 napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. At ang isa pa yung Dr. M's Amazing Tea. Wala rin po yung asukal, stevia po ang nagpatamis niya, natural sweetener din, kaya napakasarap at punong-puno pa ng health benefits. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea naman napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
6: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
1: Mga ka-wellness, eto na po yung topic na tatalakayin ko ngayon. Na may texter tayo ngayon, nag-special request kung ano raw po ang ano ang negatibong epekto kapag hindi iniinom ang maintenance sa diabetes, mga ka-wellness. Sa special request niya na talakayin ko. Actually, hindi lamang sa diabetes, mga ka-wellness, ha? Yung mga maintenance na nire-reseta ng doktor, okay po yan na talagang dapat sundin. Kasi kapag ininom nyo po yan, nag-expire po yan after certain number of hours. Kaya halimbawa, once a day ang inyong maintenance, ibig sabihin after 24 hours, nag-expire yung effect niyan, kailangan nyo pong inuman ulit para tuloy-tuloy po yung benepisyo ng maintenance. Ako kasi, mga ka-wellness, ang pinapayo ko kung ano ni reseta ng doktor, sundin po ninyo. At yung mga natural naman na paraan na ipinapayo namin dito, ano, para po maiwasan yung mga malalalang sakit o makontrol yung mga malalalang sakit, gawin nyo rin po yon para magtulungan yung epekto nun, ano, sa inyong katawan, mas hahaba ang inyong buhay, ha? Kaya maging yung maintenance sa high blood pressure, sa cholesterol, at sa iba pa, dapat po mga ka-wellness ay tiyakin nating naiinom po natin, ha? Katulad po nitong sa diabetes, kapag yan po ay namintis po ninyong mga ka-wellness, syempre ang tendency po niyan, ha, yung inyo po blood sugar ay tataas, yung glucose kasi, ano, o yung sugar po sa dugo, imbis na pumunta sa cells para magamit na energy, eh mag-accumulate o maiipon sa inyong dugo, kaya ang tendency ay mag-shoot up ang inyong blood sugar, which napakaraming negatibong epekto po niyan. Tulad halimbawa nung laging pagkauhaw at laging pag-ihi. Kasi syempre yung katawan ninyo, ilalabas niya po yung sobrang sugar sa dugo sa pamagitan ng pag-ihi. Madalas kang iihi at lagi kang uuhawin. Ano? At palibasa yung glucose, imbis magamit na energy ng cells, ay naiipon lamang sa yung dugo. Pakiramdam mo lagi kang pagod kasi yung cells mo, ano, mga ka-wellness, walang energy. Pero ang long-term effect po niyan, mga ka-wellness, pwedeng magdami siya ng iyong organ. Kapag po yung iyong blood sugar ay laging mataas, naiipon ng glucose sa dugo, ang mga ka-wellness, ang tendency niyan, pwede po yung makadami sa inyong puso, sa inyong mga blood vessels, sa kidney, sa mata, maging sa inyong atay. Tapos magkakaroon pa kayo ng nerve problems, ano, yung pakiramdam mo, lagi kang namamanhid, ano po, may mga pananakit sa paa at sa kamay, yan yung mga long-term effects, mga ka-wellness. Kaya again, yan yung mga negatibong epekto kapag yung maintenance, ano po, halimbawa po sa diabetes, ano, yung pinaliwanag ko, pwedeng maging epekto po yan, mga ka-wellness. Eh yung sa, halimbawa, sa high blood pressure, kapag namintis mo ang maintenance mo, baka biglang mag-shoot up ang blood pressure mo, pwedeng mauwi po yan sa stroke, mga ka-wellness. Kaya again, kung ano po ang pinapayo ng ating mga kaibigan doktor, sundin nyo po yon, mga ka-wellness. Yung maintenance naman po, dinesign po yan para po matulungan na makontrol yung mga ano, ha, yung mga sobra-sobra sa katawan natin, gaya ng sobrang blood sugar, sobrang blood pressure, ano, at yung mga ipinapayo po naming natural, marami na po ako na ibigay na payo para makontrol ang blood sugar, blood pressure at iba pa. Halimbawa, yung cholesterol, gawin nyo rin po yun. Tulong-tulong na po yan. Yung maintenance nyo, yung mga natural na paraan na itinuturo po namin, sigurado, mas magiging maganda ang kondisyon ng inyong kalusugan at literal na haba ang inyong buhay.
0: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinitis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
9: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ayan, mga ka-wellness, yung Best Caps Minerals Food Supplement, tangkilikin nyo rin po yan. Kasi yung mga minerals na galing po sa kalikasan, tulad ng sangkap ng Best Caps Minerals Food Supplement, direktang sa cells ang tulong para anuman ang sakit mo, yan ay matulungang gumaling. At kung wala kang sakit, hindi ka basta-basta magkakasakit. Mga minerals yan, All natural, walang preservatives, walang chemicals. Inumin nyo araw-araw, one capsule a day ng Best Caps Minerals Food Supplement, mga ka-wellness. Okay po, aprobado rin niya ng Food and Drugs Administration at available sa mga butika sa inyong lugar. Sa mga nais magtanong o kumonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
10: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio FM. Sitapat, all on FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
11: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians to help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
10: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
12: On the road again. The best of friends.
13: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection. Walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
14: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbad dyan sa Del Waterwise

0: touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod si Papa. Pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glow. Skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery. Manok.

0: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapura pang di hama kumpara kay Rex Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Shampoo available in supermarkets and trade.
2: Ang programang ini hatod sa Endokan Botanol GCash. Mantinidong 8 pesos per winner ng mga GCash. Bisitahan sa endang brands kan simbahan kan TV Albay. Kinalit, Ground Floor, Baco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cruz. Endong GCash, magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Parada 30 sa inyo ng madadamog. Parada 30. Parada 30. Barreta international, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yao na ang sa inyong driver. Asinta nga pagbarreta. News director Ed Bordet. Parada 30. Parada 30. Larga. So One Radio 91.3 News FM. Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butikan nationwide.

Diyos maray, napagagabi ko lang dyan yung natabian parada kasatuyang mga barata ang inyong pungal daw ni Miyerkules 12 na kanagosto taon 2026. Kaibahan tatabi sa paghatudkan mga barata sa Technical Department si Manny Almuguera. Ako mantabi si Edward Deo San Saindong tagapaghatod barata. Sa mga detalye sa kira kansatuyang mga barata inot guna sa kamugtakan kansatuyang panahon.

0: Weather Update.
1: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon natod po sa Sendo kan Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, sinan Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kabus po yan, mapapakalindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Southwest Monsoon ang nakakaapiktar tabi sa Luzon. Dahilan kani ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas. Siringman sa Marinduque, Occidental Mindoro, Patinas, Oriental Mindoro. Magiging madampog ang kalangitan, iguaning kalat-kalat ng mga pag-uran as in thunderstorm. Abagat man ang nakakaapektar sa natatanang parte kan Luzon, ayuman ang magdadaraning madampog, sagkot sa mas madampog na kalangitan ay kung isolated ng mga pag-uran or thunderstorm. Mantang localized thunderstorms ang magdadara po ni madampog, sagkot sa mas madampog na kalangitan sa Bisaya, sa Sin, sa Mindanao. Ang tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility na pigmumonitor kan pag-asa kasubagong alas 3. Ang tropical depression nasa distansya ko niyan na 1,990 km east kan extreme northern Luzon sa coordinates sa 22.0 degrees north, 141.0 degrees east, na may maximum sustained winds na 55 km per hour, ang gustiness 70 km per hour. Nagiro ini east-north eastward sa kaskas sa 30 km ang kada oras, sigunyan sa pag-asa. Nagatudan sa oras na alas 7.17 in pagkaga. Sa mga detalyes, pakitakan mga bareta sa lado lokal at masunod na bareta. Atod po sa Sendokan. Best juice, 10-in-1 plus 1 health drink. Ang lawas po rin tao, nangangaipuhan po yan ni mga masustansyang inumon. Kaya kung nagpapabalon po kamo ni juice sa Sendo mga aki, pasiguro tabi mga nanay, dapat juice na masustansya ang pigpapabalon nindo. Best juice, 10-in-1 plus 1 health drink. Nagpahayag si City Health Officer Dr. Lizel Duncan na nagdadakol ang kaso ng dengue sa siyudad kumpara kanakaliis sa simana basado sa sinang pinakanghuring datos. Sigon kay Doc Duncan, nanotaran ang paglangkaw kan dengue cases kung sain kanakaliis sa simana iguaning 70 kaso. Alagad ko niyan, iguana ng 86 na kaso. Sa sigon sa sendang datos, ang barangay San Lorenzo, iguan ang pinakanghalangkaw na kaso ng dengue ko niyan, na iguan ang 13 kaso, mantang ang panal, iguaman ng 11 kaso, San Vicente Siam, Ginubat, 8, Kabaangan, 4, Kubo, 4, Patima, 4, Bangkilingan, 3, Marirok, 3, Sapawa, 3 kaso, San Roque, 3, asin sa Santo Cristo, Iguama, Nintulo, mantang ang iba pang mga barangay may tigdua asin saro. Nangapunan si Dr. Liz Duncan na i-report sa senda kung igwa ni mga kaso ng dengue sa sendang barangay para makapagkondusir ng paging. Piglilinaw man kainin na wara man subuot na casualty o kaya nagadaan sa may mga kaso ng dengue sa siyudad. Asin lugod na ini daiman mangyari ngapit na panahon. Alas 7.19 na po nin pagkaaga. Kinagadala na kan mga stakeholders SDO Albay, DepEd Bicol, asin kan lokal na gobyerno kan Tabaco ang posibleng pag-host kan siyudad para sa 20th Regional ALSA Encampment. Sigon kay Kirby Bragais, an Executive Secretary as in OIC Information Officer, nagkaigwan ang inisyal na pagpaplano para sa gigibuhon na aktibidad as in kung malawo sini. Ang Tabaco National High School ang target na maging venue. Ang nabanggit na programa, pinagtawanan man, hindi kulang suporta ni Mayor Ray Bragais. Ngani, malawos ang sarong dakulang aktibidad para matawanan ng importansya ang ALS program kan gobyerno. Saro-saro na pinasalamatan ni Mayor Ray Bragais sa mga ahensyas di gobyerno, pribadong grupo, budaan, mga miyembros kan media na paragos nag-aalalay sa 488 pamilya na naapektaran kan pag-alboruto kan Bulkan Mayon sa law kaya nina halos 7 bulan na pagtinira kan mga bakwit sa evacuation center. Padagos ang pagtutok ang mga nabanggit na ahensyas maging ka mga pribadong grupo na matawanan ng ayuda ang mga bakwit sa siyudad ng Tabangco. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Mayor Ray maging ang miyembros kan media na nakatutok sa pagriparo kan kamugtakan kan mga bakwit na yung man na nagpapaabuting impormasyon sa lokal na gobyerno. Alas 7.21 na po nin pagkaaga, aristado ang apat na individual matapos matrayumpo na makorner ini kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDA Bicol sa sarong drug den sa barangay 32 Porokshete San Roque sa Legazpi City kadagtalikod na Agosto 10. Sigon sa PDA Bicol, binidbid sana ang mga ining sa pang-aagi kan sila mga alias na si George 46 anyo sarong construction worker, si Jer 42 anyo sarong driver, alias Linda 44 anyo sa wara ning trabaho, asin si alias Joe 32 anyo sa wara man ning trabaho. Gidibuan 5 bus operation bandang alas 2:23 ng pagkahapon sa pamamayukan PDEA Region 5 Special Enforcement Team 2 kay bahan ng PDEA Albay Provincial Office, PDEA Catanduanes sa Provincial Office, PDEA RO 5 RZ. Dangan ang PDEA Legal and Prosecution Unit kasabay ang Coast Guard Intelligence Unit Albay. Nakuha sa operasyon ang poco más o menos 25 gramos kang pinagtutubudang shabu na iguanin standard drug price na 170 mil pesos. Kay bahan digdi ang sarupang sachet ni poco más o menos 2.5 gramos na ginamit bilang buy-bust transaction asin pito pang sachet na iguanin timbang na 22.5 gramos na nakuha sa posisyon kan mga suspek. Nakuaman kan mga otoridad ang iba-ibang kagamitan na ginamit sa drug den, arog na sana kan lighter, aluminum foil, gunting, pati na ang 500 pesos na kwota na ginamit bilang bundle money kay bahan ang iba pang peking kwarta. Presenting nasa kaustriya na kan PDEA ang mga suspek para sa dokumentasyon asin nakatala na sa angataning kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11 asin 12 Article 2 kan Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagdaw nandun kan PDEA Bicol na matrayong punong operasyon nagpapahiling ng padago sa dedikasyon kan ahensya na makortar ang mga drug den. Asin mahali na sa baga katinampuhan ang mga imbolto sa ilegal na droga. Arestado man kanunga personahe kan malilipot Municipal Police Station ang sarong wanted person na minidbid na si alias Harold sa ginibong operasyon Manhunt Charlie kan nakalis na Agosto 11 sa malilipot Albay. Ginibo ang pag-aresto kan tracker team kan malilipot MPS sa kusog ni kan warrant of arrest sa pinagpaluwas kan korte laban sa suspect katakod kan kasong attempted homicide. May pinagrekomendang piyansa na kantidad 36,000 para sa paramientras kaining libertad. Pagkatapos kan pag-aresto, dinaraan suspect sa Malinao Rural Health Unit para sa medical examination. Nasa custody na ngayon kan malilipot MPS ang suspect para sa pagkakanigong disposisyon. Alas 7.24, ang oras na yan hatod po sa Indo kan Best Camps Mineral Food Supplement. Ang lawas in tao, nangangaipuhan man po yan ng mga minerals. Kaya ugaliw ng gantabi ang pag-inom ni Sarosan ng Kapsula kan Best Camps Mineral Food Supplement. Ngani makali kay kita sa posibleng kahilangan. Binisto ang lokal na gobyerno kan malilipot bilang saro sa baga Outstanding TV Program Implementation Partners kan Colion Foundation Incorporated o CFI bilang parte kan pagselebrar kan ika-50 anibersaryo. Inako ninda OAC Mayor Jose B. Bolaños, Municipal Health Officer Dr. Hermeline H. D. Guzman, asin National Tuberculosis Program Coordinator Rhea Bolaños. Anaon ang bitan ng pagmidbid para sa panago sa pagpapautob ng mga programa kan lokal na gobyerno para sa paglikay, pag-aram, asin pagkontrol kan tuberculosis o TB sa banuan. Panagos man ang pagkikipagtabangan kan LGU malilipot sa Colion Foundation Incorporated sa pagpapautob ng mga programa kontra TB. Oras, alas 7.25 na po nin pagkaaga ang Bipar Bicol nagkondusir na ng assessment as in verifikasyon sa na-report na fish kill sa Lake Buhi. Illegal na baril na pinagtutubudang shabu na kumpiskar sa sarong gun by bus operation sa Pulangi, Albay. Parada 30. 7.2 trillion pesos proposed national budget para sa 2027 formal nang inaksiptar kansinado. Vice President Sara Duterte kinasuhan ng grave threat sa Quezon City Court. Yan, asin ang iba pang mga bareta, masunod na.
0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10th. Wednesday!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong bisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, Pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkups at fertility checkups. But wait, there's more. Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bundang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
4: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
5: Alta presyon o high blood, isang karanasan hiinang

0: pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, Okra Panax Ginseng, nakatutulong para sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon. Si Boss Capsule.
2: Mga umibig. Best cafes herbal.
3: Ako po si Lasquez. Gusto dyan nakatira.
4: Green ang napili.
3: Atin to. Ng Best Cafe Green kong mas gising ako sa klase.
4: Kung gustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green.
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Barrada 30, Barrada Lugal. Kala 7.32 din pagkaaga, nagkonduser na ng assessment at sinverifikasyon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol. Manungod sa na-report na fish kill sa Lake Buhi ka na Agosto 8. Sigon kay Bipar, Bicol spokesperson Rowena Briones, nabasado sa resulta kansa ng pagbusisi hababa ang dissolved oxygen sa ibabaw asin sa tahaw na parte kanlawa. Paliwanag ang opisyal na kaso hababa ini iguang epekto sa mga sira o sa mga stocks na nasa lawa. Sa rusubutin ng natural na phenomenon asin ay tinutuyo ang insidente. Sinyalis man subutin na nagahalo ang mga layers kan tubig. Kung sa masalangkaw ang dissolved oxygen sa ibabaw na parte na mas mantang mas hababa man. Sa rarom na parte na iguan ng mga natitipon na nalalapa na mga material. Nagdagpak ang opisyal na nangyari ini ing kaso iguang makukusog na paros o sunod-sunod na mga paguran na posibleng makadistorbo sa hararom na parte asin magsaralakan ang mga nalalapa na mga materyales sa babaw na parte kanlawa kung kaya posibleng maapektaran ang mga face cages asin maapektaran ang mga sira sa katubigan.
1: Barrada 30! Barrada 30!
7: Alas 7.33, din pagkaaga, arestado sa rong persona sa ginibong gun bypass operation kan mga otoridad sa barangay Kinalis sa Pulang Galbay. Minidibid ang suspect na si Elias Rio, 38 anyos sa rong laborer, residente kanabanggit na lugar. Naaresto ni makalis na makipagtransaksyon sa sarong pusher buyer kan o kung sa inpig papabakal kay ni ang sarong kalibre 38 revolver na warang serial number and trademark na kargado ng duwang live ammunition kay bahan ng apat na karagdagan pang bala para sa kalibre 38 katukal ni bypassed money. Nakuaman sa posisyon kan suspect ang 8 pidaso ng heat cell transparent plastic sachet na may laog kang pinagtutubodang shabo na may gaba 3.2 gramo asin iguan ng kantidad 21,760. Ginibuan operasyon kan Pulangi Municipal Police Station albay Provincial Intelligence Unit dangan kan Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 5 asin kan First albay Provincial Mobile Force Company. Pinaganda na kan Pulangi MPS ang magkakanigong dokumento para sa pagsasangat ng magkakanigong kasong kriminal laban sa suspect.
1: Barrada 30!
7: Alas 7.34!
1: Barrada 30! Barrada 30!
7: Formal nang inako kan Senado ang prosupuestong 7.2 trilyones pesos na national budget para sa taong 2027. Personal and acceptar ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya kan National Expenditure Program o NEPA kan nagtalikod na Martes sa Agosto 11 sa sarong ceremonial turnover sa Senado. Kaibanan ni Gatchalian si Senate Finance Committee Chairman na Senator JB Ejercito. Kaibanan ni Gatchalian si Senate Finance Committee Chairman na Senator JB Ejercito asin Senate Majority Leader Juan Miguel

0: Trillon. Mientras tanto, nagtitiner na panginot na prioridad ang edukasyon kung sain ipigswisyon ang pigtatagamang 976 billion pesos para sa Department of Education. May nakatagama man na dakulang pondo para sa healthcare, infrastruktura, agriculture, transportation, asin pabahay. A national expenditure program ang magiging basihan kang Kongreso sa pagtukar asin sa pagbilog kang 2027 General Appropriations Act o National Budget para sa masunod na taon.
1: Parada 30, Parada 30, National.
0: Isinangat na ka Department of Justice sa Quezon City Trial Court kan Marte ang kasong grave threat sa laban kay Vice Presidente. Kinoji spokesperson Attorney Pulo Martinez na ipigsunod ang kaso bandang alauna imedya ng pagkahapon. Sobrasang taon man na nag-agi sa proseso kan DOJ ang reklamo. Nainot nang ipigsunod ka National Bureau of Investigation kan taong pang 2025. Nagugat ang kaso sa payag ni Duterte na may pigsugo na subot siyang tao ngani na ipagadan sinda Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asin si dating House Speaker Martin Romualdez, in kaso may mangyari sa saiya. Kanaputon kung magkakaiguan ng komplikasyon sa impeachment trial sa kaso, sinabi ni Martinez na nasa legislatura na ang issue.
1: Parada 30, Parada 30.
0: Mientras tanto, ginamit subuot kan Office of the Vice President ang sendang confidential funds sa mga Christmas event, gift-giving, tree-planting, asin iba pang aktibidad na dahil pinagtutugutan sa regulasyon kan gobyerno sigon sa testimonya kan State Auditor kan Commission on Audit sa nagpapadago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kan Martes. Ginibo ni Coa State Auditor Sailin Del Campo ang pahayag matapos sa puto ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na reviewon ang listahan kan mga aktibidad kan OBP kung saan ginamit subot ang confidential fund. Kasabay sa mga inilistang aktibidad, iyo ang Christmas event sa Happy Land, Tondo. Sa ropang Christmas activities sa Indang Extension Office sa Tondo, sa rong Thanksgiving as an update meeting, sa Trailers Planting, distribution kan mga wheelchair, pananaw ni mga regalo as in ang medical missions. Sigon kay Del Campo, ang mga siring na aktibidad ay subot dapat gasuson kan confidential funds sa lindong kan Joint Circular Number 2015-1. Inapot giraray ni Kapunan kung ang Christmas activities, tree planting, gift giving as in iba pang event nakalista sa dokumento kan OBP ang pinagtutugutan sa regulasyon kan gobyerno. Nasinimbag ni Del Campo na dai pigtutugutan. Alas 7.38, pasirin kita sa Lotto Result sa Ultra Lotto 658. Uyan winning number combination 43, 6, 39, 41, 53, 57. Ang jackpot price 199,976,621 pesos point 54 centavos. Dakulao na po ini. Wara pa dyan kinanggagana sa Super Lotto 649 winning number combination in any order. 18, 45, 40, 5, 13, 23. Jackpot price 25,107,811 pesos point 30 centavos. Wara pa man kinanggana sa Lotto 642 winning number combination 36, 1, 6, 7, 33. Jackpot price 28,260,769 pesos point 44 centavos ang gagana. Kaya pagiramdum sa mga tugang din agad po ipaglaom sa swerte ang senong kapalaran, magigos sa sin magtyaga ngani umasenso ang buhay. Iyan naman tabi naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Para sa iba pang informasyon, i-follow, like, kasi na-share sa muyang Facebook page Anang Radio 90 News FM. Nakatuwang taan sa pagtas sa tenera, papakita man sa pagpankan programang ako man po sa inyong naging tagapagkatod barata Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
2: Hatod sa indo kan Best Cafe Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Go 1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Q-Style, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butikan nationwide.
0: As alas

0: 40 matsindaning mixer, Ortolift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come on, let's go and build it in King James Way. Sa King James
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

Hoy, good morning na sa Gabusyato mga parantabay. Alas 7:47 na po rin pag morning. Hey, slow down. Good morning sa iyo. Hey, mag-arali, mabalik ang editorial sponsors ni Doming. Saro mo nini. Good morning, good morning. Ay, mga tugang. So, pigpadaradig sa tuyang reklamo kan sarong magurang, unong dyan sa paghatod kan mga o pagbaba kan mga estudyante. Digdi sa nabaga nakaabot sa may kunyan, sa may tangod kan NN Hardware. May development na ta suod ma pig monitor ko mga katindugo nakaabot na haran ni diyan sa may LCC dit na sana no mautob na sa so talagang babaan kan mga estudyante. Pero sana naman ano sana naman ugalio na na ihatod sa tamang babaan ang mga aki tayrak man madur distansya pa bagaan NN Hardware pababa duman sa may kanto sir Manny baka niyo. Oh, lalo ko naguran, hirak man. Ang rason man kay kan mga para tricycle, nakaka-piot na sina duman sa bulos kan trapiko. Kaya tigbababa dyan na sa may NN Hardware, kung medyo hiuga ko gakan, hindi sa may tangod kan one radio. Kaya ni makabultada to, los pasiring sa tabako, ay. Good morning, tabi sa sa imo, mahiguson. Kung may uslao nun may mahiguson, hindi. Nakasulit na duman sa dyan na sa may tangod kang kunyan ki Siga Marina Aga sa Siga Residence tabi. Good morning dyan sa Saino. Dyan sa tangod ni Lot. Good morning. Ano Lot? Good morning. Dyan na nagbababa kan mga pasahero so color blue na kunyan tricycle. Pag-arog kay ni Ansaindong Gibo. Very good. Dahil na paghalaton pa, may magreklamo na mga magurang. Ah, irak man, tama ngayaan bayad, 15 pati ngayaan pigbabayad ng mga estudyante. Dahil pang discount, dahil 20%, dapat gano'n may discount pa yan. Dahil na nga, inagahagad pala ng discount sa mga estudyante, 15 pesos mga katindugo. Alig yan sa tabako, hay, pababa, digdi sa may LCC namin. 15 pesos. Ay mga estudyante, kung ibaba ka mo dyan sa may NN Hardware, taon in Dujis, takating trip. Jis man igaw-gaw nindo, panagurob-gurob lang ta, 10 pesos sa nanantig, day man nanantig tiyo, nakaabanti sa tamang babaan. Nasisibot kan pabultada, pasiring sa tabako ay paburukod, pati ano? Good morning, ng buhay sa maba. Nagpaparadiriit na databi, ang kayal. Oh, base po ini sa nagliwas na survey, harabo na dahil na interesado ang mga Pilipino. Mamuya ka pa man kaya kan magparahili. Maski nga niya, kung nawaraan naman gana maghiling kan mga impeachment trial na yan. Dahil pa yan sisintensyan, kung talagang sisintensyan, magpapara, kunyan pakamukaan, papara saro-saro pakamukaan mga ebidensya kan mga testimonya, kan mga testigo. Magburutuhan na ka mo dyan kung ni-impeach o dahiyan si Vice President Saran. Patotal, dahil man sa naman kukuha mga katindugon kan Senado ang 16 na buto, dahil pa yan pipuroonan magburutuhan. Matapos na yan. Good morning, good morning. Karo wala mang kipadumanan. An impeachment trial. Ay baaga na. At yan na udto, ano iba pa mga katindugo ng mga tema? Briagas Adlaw, Jan Paul, kay Mariel Buelya, Marilu Marindilla, Shirley Sabilla Villar. Good morning, Tabi. Feedback lang po sa Aplipa from SSS. Dapat po nag-email man sinda sa mga member na mag-enroll sa

reimbursement, dakol po ang dinakakuha. Nakaka-prostrate man po iyo. Totoo yan. Dahil man po nagpahayag su SSS na mag-enroll kita sa disbursement. Ako nga ni. Kunyan man, dapat kwalipikado man dyan sa bagay na yun. Dahil kumanaram kung paano dyan maka-intra. Eh bay, nakaan? Magparakurulog pa ang bote dukaan. Bay, nakaan? Matrabaho na sa nakita. Good morning, good morning. Matrabaho na sa nakita. Tangani, magbuwis kita sa gobyerno. Tangani, so... Ano ha, pinagpagalpagalan ta, makatabang lamang kita sa nangangaipo. Ay, na magparahin na nakasyon. Good morning. Ay, good morning kay Ate Nenebet Saison. Kay Sir Boy, maray na pagkaaga dyan tabi. Asa La Union na baya ka mo? La Union baya, adi? Adilin, La Union. Asa La Union na baya ka mo, Tinenebet? Kay Eden Alim, Shirley Sabilla Biler, Marilu Mirandilla, good morning. Kay Nurse Man, maray na aga tabi. Shoutout na tabi kay Hiner Manuel sa Kinastil Johan. Oy, so mga parabingo da dyan sa Rawis, good morning. Nahiling muna ini. Good morning, good morning. Mga parabingo da dyan sa ini ni. Shoutout na sa mga parabingo dyan sa Purok 7. Iugon mo ini. May nagbaba, may kibiringo. Bawal ba gayan? Good morning. Pagka mo dyan, rinachada ka ng mga otorin, bahala ka mo. Good morning. Oye, nag-chat digdi sa ko, bationg ko na dyan sa mga para-promo.

0: inyong responders, ano man po na mga kasiributan, ano, may aksidente, makaskaso nini. Kay Cokes Diaz Canyon, good morning. Alas 7.53, nin pagka-morning, ay taod-taod na unto, pag-iristuryahan ta mga tugang tabi. Ayun, nasa La Union na daasin na. Kasi Sir Boy. Pag-iristuryahan ta taod-taod na unto, ta si dating congressman, asin Mayor Canligaw, si Mayor Nando Gonzales, sisibot-sibot na. Abi ni Mayor Nando Gonzales, mga katindugon Canligaw, ta na-interview kan mga media. Dinuruman. Ang construction da kan alay ko substation sa Ligaw, haluyo nang day patapos, sabi ni Mayor Nando Gonzales. Day gayud aram ni Mayor Nando Gonzales na ang commitment kan kunyan, pagpabulos kan budget, hali po sa National Electrification Administration o NEA mga tugang, by pace aram anin kunyan ni Mayor Nando. O talagang ano sana, naglilingaw-lingawa naman si Mayor Nando Gonzales. Isibot si Mayor Nando Gonzales, paspasan na rin kung ako kay Mayor Nando Gonzales, antiquilon ko ang National Electrification Administration, tayaon sa indaan budget na 1.2 billion pesos para sa total rehabilitation kanalay ko. Tasag ko sa day pinapabulos po ang pirak na yan, ang budget na yan, wala mang kimangyari. Tapos pasanan sa phase 1 mo yan natulos na matapos ni Mayor Nando Gonzales, ha? Ay, pangani su budget. Paano yan matapos? Good morning. Ay, baka ng buhay sa mga baka. Param lang una, si Sir Manny dyan sa Technical Department. Taod-taod lang na untutabi ang ibang mga detalyes kayan. Ako man po ang sinunang kaibahan, Ed Borteos po lamang. And sa kong angog, binalagatak din sa mikropono. Bilang pagsaludo sa sendo, masunod po tabi, ini ang totoo. Kasabay po si Sir Glenn Ogao. Hindi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning.
1: This time check is...
0: Ang tamang oras, alas 7.55 nin pagkaaga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
1: Pabili po. Ano po yun?
2: Pabili po ng supplement.
1: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
2: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
1: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with Gin. Hindi lang pang immunity at antiviral. 40 bibigay protection at depensa lang ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga lifestyle disease. High blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
2: Yan. Perfect for immunity plus may antiviral property.
1: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy life. Sa lahat ay ang tamang pag-daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
2: Magkano ba yung Pauti Arco?
1: Ay ito, 15 pesos lang SRP po yan.
2: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
1: Capsule hahatiin. Nakakaloka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule antiviral versus in para i-ganon.
3: Box to pill, sarap, worth it ang bayad.
4: Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center. Talaga? Bakit? Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapagranda celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila for overnight o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
5: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, to corporate seminars, private events, and graduation ceremony. Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also off-site catering, food packs, and party for celebrations anyways. We've been more delighted with Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Veramore. We make celebrations effortless, refined and truly unforgettable with elegance, flavor and a touch of amore. Casa Veramore, your complete destination for every celebration.
6: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructor. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Alan, marinudig di may dumanong kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, madumanong sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
7: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko.